Magandang araw sa ating lahat. This is Marco Ortiz of Floorballon Focus every Saturday, 8 to 9 a.m. dito lang sa Sports Radio 918. Wala akong ibang gustong sabihin kung hindi proud na proud ako para sa ating ika-apat na pong anibersaryo ng estasyon. Binabati ko syempre ang ating ate at nanay na si Ma'am Cecilia Kemlat, pati na rin si Ma'am Judith Kalingal, Ria Arevalo, John Mugul, Aaron Bayato, Giselle Light, Aya Malyare, Tim Tapales. Syempre, hinding-hindi natin makakalimutan ang laging mga nandyan para siguraduhin maayos sa ating mga programa. Sila Ren Bergavera, Susan Barmeda, Gemar Tocomoda, Nida Soriano, Edmund Obra, Wilson Del Rosario, Daniel Cruz at ating mga kapwa independent programs. Mabuhay tayong lahat. Di rin natin malilimutan syempre ang lahat ng mga nagdaang kasamahan noong mga nakaraang taon. At syempre sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa pang-araw-araw, kasama tayong lahat sa

0: Olympics. Nakita ko talaga yung ano, mami, hirap din niya. Pag siya pinag-uusapan, naiyak na ako. Yung hirap niya, na kahit mahirap yung training, sasabay niya sa school, kailangan talaga niyang abutin, kailangan ko naman para sa atin din, at saka of course para sa Pilipinas, ganun siya ako mag-isip eh. Yung napaka ano ako, idol ko siya, ako anak eh, dati, Diyos ko, nung pinanganak lang kita, yun na hindi na ako na ano, how much more dalhin mo ang sarili mo, hindi ka nahihiya sa tao, nakarating ka ng iba-ibang bansa, ganun. Very proud po talaga ako sa anak ko, ma'am. Sobra.
1: Yes, in-expect nyo ba, ma'am, na parang yung kanyang pagsisimula sa pagsuswimming, eh ganito yung mararating. Buong Pilipinas magiging hindi representative po, pala. Yes, ma'am.
0: Hindi po talaga. Kasi ano lang, yun nga po yung sumali nga po siya. Hindi po siya talagang, di ba niya alam yung mga stroke, ganun. Kasi nga, langoy-langoy lang po sa dagat. Tapos nung sumali siya, nakita po siya na, ay, pwede itong batang. Tapos yung sinabi ka ni Coach Tony na magsi-SEA Games sa Pilipinas. Yun, kinuha po yung number nung Olongga po, Coach. Tinawagan po siya. Kaya nung tinawagan po siya na Philippine team na siya, as in, alam mo yung pinuntahan niya ako sa room po kasi magkasama na po kami ng school. Kasi kung saan siya nag-school, doon na po ako nag-apply. So, bigaw kaming dalawa na gulat yung mga sadyante ko. Ano yun, ma'am? Sabi ko, wala. Ganun po yung ano, eksena talaga nung ano, sumigaw kami nila, ay, thank you, Lord. Gawin. Pangarap po lang ito, magawin siya.
1: Yes. Ma'am, sa palagay mo, no, paano pong nabago ni Angel yung buhay nyo? Paano niya nabago yung pananaw mo bilang isang ina, bilang isang tao, ma'am?
0: Opo, talagang ano po, nabago po talaga yung pananaw ko sa ano, sa mga kabataan talaga, yung ano yun, mami, nasa support din ng magulang. Kaya mga ang message ko po talaga sa mga magulang na may anak na kapansana na huwag po silang mapagod, huwag silang mapakinaan ng loob. Kasi yung lakas po naming magulang, lakas naming nanay, yun din po yung lakas ng mga bata. Doon mahirap, di man basta-basta sabihin na akala nyo napakadali. Sa araw-araw po talaga, mahirap po magpalaki ng batang may kapansana. Andyan yung pangungutya sa atin, pangungutya sa kanila. Pero yung lakas ng loob, yung tiyaga, natanggapin sila ng mga tao, yung i-showcase lang natin sila na kaya nila, na physical lang yung ano sa kanila, eh katulad kay Angel, kamay lang na may nawala sa kanya, pero higit pa sa ginagawa niya yung sa may mga taong kompleto. Ako nga po, ma'am, yung langoy ko lang, eh parang langoy palaka lang, eh sabi ko sa kanya, ang galing mo talaga, nakabilive ako sa iyo.
1: Yes, kumbaga ikaw pa yung natututo kay Angel. Pero kung pag-uusapan natin, no, yung mga lessons, ano yung ibibigay sa yung lesson din ni Angel Otto, ma'am?
0: Ano, ma'am, lesson na maging matatag, papagpasensya, ipatuloy ang laban sa buhay, pagiging matyaga, kasi ma'am, ano, nung araw, ma'am, ako yung nagbibihis sa kanya, lahat underwear, lahat. Kaya lang nung isang araw, ma'am, na sabi ko sa kanya, nak, iwanan na kita. Sabi ko, kayanin mo. Hindi ko kaya magbihis mag-grade school sa grade 2. Kaya mo yan. Alam mo, tinitignan ko siya, ma'am, nagbibihis ng underwear. Hirap na hirap siya. Hindi ko siya tinutulungan. Umiiyak na lang ako, sabi ko, gusto kita ng tulungan. Sa isip ko lang po, gusto kita ng tulungan, pero hindi. Kaya naging malakas po ako, naging, ano ako, ma'am, nagiging, tawag doon, matibay na tinitignan ko siya, gusto ko siyang tulungan, pero sa isip ko, wag. Kasi ito yung paraan na matuto siya mag-isa. Kaya nga po, kahit nagtatanong nga yung mga tao, na kaya niya mag-isa, paano siya nagbibihis? Kaya niya po, ginaganong ko na lang yung mga tao.
1: Kumbaga ikaw din talaga yung nagturo sa kanya kung paano maging matatag, di ba, ma'am? But of course, ma'am, sa dami ng narating na ngayon ni Angel, sabi nga natin kanina, nakatanggap ng first ever Para Athlete of the Year Award mula sa PSC Women in Sports, nakarating ng Paralympics, ilang mga medalya ang kanyang sinabit, no, from the ASEAN Para Games and Asian Para Games, mula din sa World Para Swimming Championship. Ano pa, ma'am, yung gusto mong marating ni Angel Otom?
0: Ako, ma'am, ano, ang prayer ko lang naman palagi sa kanya, yung health lang po. Mag-healthy lang po siya. Sabi ko naman sa kanya, kung pagbalakas ka, kayanin mo naman yan eh. Sabi ko sa kanya, pero ma, gusto ko talagang magkaroon ng medal talaga sa Paralympics. Pag makamit ko na yun, okay na ako. Gumano naman po, okay lang na, kahit anong marating mo. Very proud kami sa'yo kung ano man yan. Kailang may goal po talaga siyang, ano, may goal po siyang tawag doon, sinusunod. Hindi naman, kahit ibig sabihin na, ay, magaling na yan siya. May minsan din po, nalulungkot din po siya. May pinagdadaanan din po siya. Ako yung naging best friend niya. Kaya minsan sabi nga niya, ma, paano makakakikilala ng katulad sa'yo na best friend? Sabi ko,

0: E di huwag ka na kumilala, ako na lang, sabi kong ganun. Kasi nga, minsan po, na, nagkaroon siya ng ano sa mga kaibigan, na sabi ko nga, yung kaibigan di naman talaga totoo lahat, pero kami, andito kami ni ako, lalo ako ma'am, sinusumbong niya sa akin lahat. Pag may masama na loob siya, pag masaya siya, yun, dito po talaga ako para sa kanya.
1: Yes, kumbaga hindi lang isang mother and daughter yung inyong bonding, no? Parang sisters, parang best friends. Ganyan na ang inyong relationship, no, ni Angel. But of course, ma'am, syempre, dahil nga kakatapos lang ng ating naging celebration ng Mother's Day, kung meron kang gustong iwang message, no, sa mga kapwa mo, nanay, mommy, mama, ano kaya yung gusto nyong iwang mensahe sa kanila, especially those na meron ding mga anak po na isa pong PWD?
0: Ano lang po, ang message ko lang po talaga sa mga anak na may kapansanan, huwag mawala ng pag-asa, kasi yung bata na yun, ibinigay sa atin Lord yan, gift sa atin yan. So, bahala na po kayong ano, yung in-nurture yung gift na meron sila. For example, magaling sa pag-drawing, supportahan lang po talaga natin. Kasi yung paglalangoy ni Angel, ano po eh, pag wala po ako, hindi naman din sabihin ng bata, gusto ko na mag-swimming. Ina sa atin po kung paano natin sila imumold na dapat ano, sa akin kasi ma'am, sinasabi ko sa sarili ko, dapat may mangyari sa batang to, hindi ko hayaan to magtago, hindi ko hayaan malugmo. Kaya yung sabi ko kanina, maging tayo yung kalakasan nila, huwag tayong paghinaan ng loob. Kaya yung kwento po namin ma'am, sana magsilbing inspirasyon po na ang ganda nga po ngayon, meron na po kayo, andan po yung social media, nakikita nila kung ay ganun pala si Angel, kaya pala narating niya yun, si ganun siya.
1: Yes, ma'am, syempre, panghuling mensahe for Angel Autumn, at the same time, yung talagang mga tao, mga grupo na nakasuporta din, no, sa naging journey po ni Angel.
0: Para kay Angel, anak, mahal na mahal kita, alam mo yun. Andito lang si girl, tawag niya kayo sa akin pag ano, girl, ano na, ganun lang. Kasi parang hindi ko siya inaano na as parent, kasi nga baka mag-alok siya sa akin, kaya gusto ko po yung BFF yung dating niya sa akin. Pero may respeto naman, mabait na bata naman siya. Nagpapasalamat din po ako sa mga coaches niya, ma'am, kasi talagang lalong wala po ako, ma'am. May biyahe sila, ganun. Ang kasama niya talaga is mga coaches niya, yung mga teammates niya, yung naging mga best friend na rin niya, mga ate kuya niya. Thankful po ako sa kanila, sa PSC na talaga nagsusupport, sa inyo po, napaka-supportive din ninyo, sa mga taong nagmahal kay Angel, thank you sa lahat, thank you na naging inspirasyon si Angel sa inyo, na sana may mangyari din sa mga batang may mga kapansanan, of course kay Lord, sa Panginoon naman po talaga lahat, galing nung lakas niya, nung galing niya, yun po ma'am.
1: Yes, talagang kami ay proud na proud din sa inyong mag-asawa, Mamila. Of course, hindi po to mararating ni Angel kung hindi nyo po siya sinuportahan, no, sa kanyang naging journey. Maraming maraming salamat, ma'am. At again, happy Mother's Day po sa inyo.
0: Thank you po. Thank you po sa inyo.
1: There you have it, si Mamila Autumn, ang mama po ng ating Paralympian na si Angel Autumn. Nakakatuwa, no, na talagang iba talaga yung nagagawa kapag strong yung suporta ng family. Talagang lahat posible, lahat ng pangarapin, lahat ng asamin ng isang bata, no, kahit na PWD ay talagang mararating niya, lalo na kapag nakasuporta yung kanyang pamilya. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Paragames Hour program. Thank you so much sa mga sumubaybay sa ating mga platforms. Of course, sa ating mga nakasama sa Master Control, si Danielle Cruz, Timothy Tapales, Sir Edmund Obra, and of course, ang ating malolos transmitter. Muli, ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event.

0: Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., the Philippine Military Academy Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, His Excellency the Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown, and the distinguished members of the Diplomatic Corps, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., and the Major Service Commanders, Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Tuba Benguet Municipal Mayor Clarita Salong Ongan, officers, enlisted personnel, and civilian employees of the Philippine Military Academy, the Cadet Corps of the Armed Forces of the Philippines led by the PMA Talang Dangal Class of 2026, parents and loved ones of the PMA graduating class, fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today, we once again witness a solemn transition from young cadets shaped by discipline into full-fledged officers entrusted with the protection of our great republic. To the 207 graduates of this year's class, I congratulate you. I also have extend my congratulations to those who have distinguished themselves through exceptional performance. Leading your batch is Christine Kaye de Misana Librada. You all now carry the name Talang Dangal, tagapagtanggol ng lahing dakila at marangal. It is a name that reflects a new core of leaders who must prove that courage, integrity, and loyalty are not mere aspirations, but a non-negotiable standard. It likewise speaks of responsibility, a responsibility that begins the moment you step beyond this formidable ground and into a world that will ultimately measure your conviction and your grit. During your training in the academy, you have been taught that the threats confronting our nation today are no longer confined to conventional battlefields. They now emerge in cyberspace, in disinformation, in territorial aggression, in calamities worsened by climate change, and in forces that seek to weaken trust in our institutions and divide our people. Recognizing these challenges, we have begun strengthening and modernizing the PMA so that your curriculum will prepare you to be future officers for both conventional and emerging threats of the modern age. While the curriculum reform shall fully benefit the class of 2029, this year's cadets have already been exposed to the new disciplines such as data science, Python foundations, artificial intelligence, electronic warfare, and unmanned systems to equip them with basic competencies in emerging technologies. Your sharp minds, fresh perspectives, and capability not only respond to present risks, but to anticipate future threats before they even fully emerge, and that will go a long way. Your ability to discern truth from deception is crucial to making sound decisions. But beyond your skills, the true strength of a soldier will always be rooted in integrity, discipline, and honor. These are the values forged within you through difficult times, through moments of exhaustion, times of doubt, missed celebrations with family, silent struggles that only you and your comrades truly understand. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction. Do this to also honor your upper-class superiors, your mentors, instructors, your parents, families, and loved ones, all those who believed in you throughout this demanding yet rewarding journey. Bilang inyong Commander-in-Chief, naniniwala ako sa inyong kakayahan. Naniniwala ako na tapat kayong maglilingkod sa kapwa ninyong Pilipino at sa ating inambayan. Today, I share with you the noble duty of protecting the Filipino people. Let us continue marching towards a more secure, peaceful, and stronger Bagong Pilipinas. Maraming salamat at mabuhay ang Talang Dangal Class of 2026. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.
1: At this point, the Superintendent PMA will present a memento to our guest of honor and speaker.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda, Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa Batang Pinoy, PRISAA at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Alam mo ba na ang tarsier ay isa sa pinakamaliit na primate sa mundo? Matatagpuan sila sa Bohol at kilala sa kanilang malaking mata na mas malaki pa kaysa sa kanilang utak. Dahil dito, malinaw sila nakakakita sa gabi. Kaya ring ikutin ng tarsier ang kanilang ulo ng 180 degrees sa bawat direksyon para bantayan ang paligid laban sa mga panganib. Pero kahit kahanga-hanga, sila ay sensitibo at madaling ma-stress. Kapag nabalisa, maaari silang magkasakit o mamatay. Kaya mahalaga ang pangangalaga sa kanilang tirahan. Ang tarsier ay hindi lang simbolo ng likas na yaman ng Pilipinas, isa rin itong paalala na dapat natin protektahan ang ating kalikasan.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: If watching the games is not enough for you,
10: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK. Hoop Talk.
11: Detroit Pistons na-extend ang kanilang conference semifinals kontra Cleveland Cavaliers para ma-i-arrange ang Game 7 sa kanilang nga pong labanan for the Eastern Conference final spot. Yan po at marami pa mga balitang basketball ang ating pag-uusapan sa ating programang Hoop Talk. Magandang araw ng Sabado, Pilipinas. Ako po si Ria Arevalo. Samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali sa ating programa na live na sumasa inyo ngayong araw po ng Sabado, May 16, 2026. Samantala, kasalukuyan naman po nagaganap ngayon isa pambakbakan sa Western Conference Semis naman ito. Labanan po sa pagitan ng San Antonio Spurs and Minnesota Timberwolves. Tatapusin na ba ng San Antonio o hihirit din ang Minnesota ng Game 7 para dito sa kanilang conference semifinals? Ating aabangan yan mamaya. Maghahatid po kami ng mga updates dito sa mga nagaganap na aksyon sa NBA playoffs. Samantala, speaking of semifinals, rain or shine and Barangay Ginebra umabante na sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Matapos po ang kanilang dominating performance last night sa quarterfinals ng Season 50 Commissioner's Cup. And for today, meron naman tayo mga do or die games dun sa dalawa pang mga quarterfinals na na-extend sa isa pang laban. So, atin pong pag-usapan mamaya yung mga developments na yan sa PBA. And iba pa mga developments sa paborito niyong sport na basketball dito sa Hoop Talk.
12: H-O-O-P-T-A-L-K Hoop Talk.
13: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Magandang-magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo, mga nakikinig po sa atin sa 918 kHz sa AM band, and ganun din sa mga nakatutok sa pamamagitan ng ating PBS receiver app. Pwede nyo pong i-download sa inyong mga cellphones ang ating PBS receiver app para po anytime, anywhere mapakinggan ninyo yung ating mga programa dito sa Sports Radio. And pwede nyo rin pong i-check out yung iba pa natin mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. So yan, pwede nyo pong i-download yan sa mga naka-iPhone, sa mga naka-Android. Pwedeng-pwede. No? Available po yan for free. Hanapin nyo lang sa App Store and sa Play Store. Hey, good morning sa ating mga co-pilots dito sa Master Control, sina Ren and Suzanne, and ganun din po sa ating mga katuwang sa Malolos Transmitter site. Maganda-magandang araw sa inyong lahat. Ayan, kamusta ang inyong gising? Gising ba ng Detroit Pistons? Ganadong-ganado yung Detroit. Kailangan kasi their backs are against the wall today, and they played with a sense of urgency. At na-extend po nila ang kanilang Eastern Conference semifinals kontra Cleveland Cavaliers. Kala natin yung top seed sa East, maliligwak na dito sa NBA playoffs. Mukhang pinasasarap lang ng Detroit yung laban. Kayo, palagay ninyo. Ngayong araw pong ito ay namayagpag ang Detroit Pistons. Ha? Mukhang bagong ano to, napag-change oil ba yung Detroit? Dahil tinambakan po nila ang Cleveland Cavaliers sa score na 115-94. Ibang klaseng performance na tunghayan natin dito sa Pistons. And pinangunahan po sila ng kanilang star player na si Cade Cunningham. Cade Cunningham had 21 points, and the top seeded Detroit Pistons dominate po yung second half para talunin ang Cleveland sa score na 115-94. So dahil dyan, naipuwersa nila ang Game 7 sa Eastern Conference second round series. So, yung Game 7 will be on Monday, Manila time. At ang maganda dyan, i-host ng Detroit yung Game 7 na yan. Tinanghal naman po na best player of the ball game. Aba, itong si, sino ba to? Si Paul Reed. Okay, si Paul Reed. 17 points. 6 rebounds yung kanyang naging stat line para po tulungan ng Detroit na makamit ang importanteng panalong yan. Aside from Paul Reed na nanguno doon sa reserves ng Detroit, no? Nandiyan din sina Jalen Duren na nag-ambag ng double-double, aba 15 points and 11 rebounds. Si Duren, habang si Dennis Jenkins also scored 15 para sa Pistons, who have won 4 games this postseason when facing elimination. Mukhang doon nagtatribe yung Detroit. Gusto nila yung ano yung pahirapan ba? Yung papakabahin muna yung mga fans nila. Kung maaalala ninyo, diba, they were down 3-1 to Orlando before winning the last 3 games para po makaabante dito sa conference semifinals. So another game, no, do or die game for them, no, no tomorrow game for Detroit, at muli po silang nanalo. Sa Monday kaya, kayanin pa nila na, di ba, i-push ang panalong yan, or baka naman matuto ang Cleveland sa nangyari sa kanila ngayon. Of course, Cleveland is one win away from getting that next round spot, no? And meron pa silang chance sa Monday. Okay? So, kanina po sa naging laban ng Detroit and Cleveland, itong si Cade Cunningham made 5 three-pointers as the Pistons went 16 of 36 from the Rainbow Territory. So, si Duncan Robinson, na na-miss po yung game last Thursday, yung game 5, because of injury, meron siyang lower back injury, kanina bumawi. Ayan, nagbabalik ito si Robinson, and naka-convert siya ng 4 na 3-pointers. And he scored 14 points off the bench para sa Detroit. Okay, at isa pa sa mga naging susi, ito finally, ang dami kasing nagsasabi na ano ba, 1 versus 5 daw yung labanan ng Detroit versus Cleveland. Meaning, Cade Cunningham versus the 5 starters ng Cleveland. So ngayon, meron ng naramdamang suporta, no, etong si Cunningham sa kanyang mga teammates, especially sa mga reserves ng Pistons, because Detroit's reserves outscored yung bench players ng Cleveland 48-19. Ayun pa lang, talagang statement na yan, ha, na hindi sila bibitaw, no? At dahil nga po dyan, kasado na game 7 sa Lunes sa pagitan ng dalawang koponan. Sa panig naman ng Cavaliers, James Harden scored 23 points for the Cleveland Cavaliers. And ito po yung first home loss ng Cavs for the postseason. Kasi every time na hino-host nila o dun ginagawa sa kanilang home court yung game, lagi pong nananalo itong Cavaliers. Pero not this time, sabi ng Cleveland. Okay, so aside from James Harden, nandiyan si Donovan Mitchell na nagtala ng 18 points, and si Evan Mobley also had 18 markers. So ito pong Pistons asserted their will on the offensive boards, and they took advantage dun sa turnovers ng Cleveland. So, itong Pistons converted 13 offensive rebounds into 20 points. No, yung Cavaliers po had 20 turnovers. Yun ang isa sa mga nag-spell ng difference. Dahil nagresulta naman po yan sa 28 Detroit points. So, nung halftime, medyo manageable pa eh yung kalamangan. No? Although, double digit na rin. 54-41 yung lamang ng Detroit at the half, and they started the second half with a 12-2 run. Hataw kagad sila sa third quarter. So, tinangka ng Cavaliers na bumalik sa ball game. They trimmed the gap to 68-74 before Detroit put it away, no, with another 13-2 blast. So from there, hindi na talaga bumitaw pa itong Pistons para kunin po ang panalo. Okay, so again, 115-94 victory, Detroit Pistons winning over the Cleveland Cavaliers. And because of that, meron po tayong Game 7 sa pagitan ng dalawang koponan na nakatakda sa Lunes, Manila time. So gagawin po yung ball game sa home court ng Detroit Pistons sa Michigan. 37 minutes after 10 a.m., silipin natin sa ating pagbabalik. Ito namang isa pang ball game ngayon na ongoing na, no? Labanan ng Spurs and Timberwolves. So, magbabalik tayo after a few reminders dito sa Hoop Talk.
14: po si Afro Bird, yun ang

0: 96-97 home victory last Wednesday, Manila time, to put the Spurs one win away from their first trip to the Western Final since 2017. O, diba? Close to a decade na paghihintay, no? If ever na ma-accomplish na nga yan ng Spurs. So far, ang nagiging susi nga raw dito sa success ng San Antonio is their defense. Siyempre, sa panguna ng unanimous NBA Defensive Player of the Year na si Wemby. No, yung presensya niya sa middle ay naging susi ng San Antonio to harass the Timberwolves to just 41.4% shooting overall and 33.3% on three-pointers, while imagine 8.2 blocks per game, no, as a team ang ginagawa ng San Antonio against Minnesota dito sa series na ito. And six players are averaging at least one steal for San Antonio. So they are also swiping the ball at an average of 9.6 steals per game. Ang laki nun, ang dami nun, ha? Ilang pagkakataon din yun, di ba? For their offense, yung mga steals na yan. So, isa sa mga recipient ng smothering defense ng San Antonio ay si Jaden McDaniels and Julius Randle. So, si McDaniels, 40.5% ang shooting. Si Randle, nalilimitahan to only 36.6%. So, itong dalawa kasi yung mga key players ng Timberwolves. At itong dalawa yung naging, kumbaga, leader nila in dispatching Denver Nuggets nung first round ng playoffs. And then, itong Spurs naman, gumagwapo ng 48.3% field goal shooting against Minnesota's defense, which has average just 5.8 blocks and 3.8 steals. So, malaki-laking discrepancy yan. So, aside from Wembanyama, ilan rin sa mga naaasahan ng San Antonio ay itong sina Dylan Harper na gumagwapo ng 14.6 points per game. And then si Stephon Castle, 17.6 points per game. And they are providing Wembanyama the type of support that, well, unfortunately for Anthony Edwards, no, hindi niya natatanggap sa Timberwolves. So, let's see kung magpapatuloy po ito. And so far, patapos na yung first half dito nga sa laban ng San Antonio and Minnesota. Ganun pa rin, lamang pa rin yung San Antonio. Pero mukhang, ano ba, bumaba. 19 na lang. Bumaba ng bahagya yung kalamangan ng San Antonio. So, 19-point lead for the Spurs. Ay, naging 20 uli. 64-44 ang score. Nagkaroon ng adjustment. 64-44 ang score. Under 4 minutes remaining sa second quarter. 3 minutes 26 to be exact. So, dun sa mga scorers so far, silipin natin sino ba mga humahataw sa scoring dito for San Antonio. Okay. So, 12 points na ginagawa nitong si Victor Wembanyama. Pero ang top scorer sa ngayon ay si Stephon Castle. Ba? 17 points na to. 17 points, 5 rebounds, 4 assists so far dito sa first half para kay Castle. And then 13 points mula kay Victor Wembanyama, meron na rin siyang 4 na rebounds, 2 assist, 1 block shot. 13 puntos na rin po ang ginagawa nito si De'Aaron Fox. Okay, so yan po yung tatlong mga players ng San Antonio na sa ngayon ay naka-double digits na sa kanilang scoring. Mukhang malapit na rin to si Dylan Harper, nakaka 9 points na si Harper with 2 rebounds. Okay? So, yan po yung mga top performers sa San Antonio. Sa panig naman ng Minnesota Timberwolves, kailangan eh. Humabol na dito Minnesota. Mahirap to, no? Mabaon sila ng todo. So, 11 points for Anthony Edwards. Of course, their top star. No, 11 points pa lang si Edwards. Teka. 5 out of 12 ang shooting. Ay, medyo ano, maalat yan, ha? For Edwards. Ang top scorer ng Minnesota sa ngayon ay si Naz Reid. 16 points na ang ginagawa nitong si Reid. 6 of 10 yung kanyang field goal shooting. Meron din siyang dalawang rebounds. So, 2 players in double digits para sa Minnesota Timberwolves dito sa first half ng laban. Aside from them, nakakasyam na puntos na si Terrence Shannon Jr. And then 6 points mula kay Mike Conley. Si Julius Randle, 3 points pa lang, 1 out of 6 sa shooting. Nako, hindi magandang senyales yan, ha? 0 of 3 naman itong si Jaden McDaniels for 2 points so far dito sa ball game. So, yun nga, no? Tama yung nabanggit natin kanina. Ito yung mga recipients ng matinding depensa ng San Antonio, itong si McDaniels at si Randle. Okay? So, mahaba pa naman tong ball game na to. Hindi pa nga natatapos yung first half. Pwede pang bumawi ang Minnesota. No, yun lang, syempre, kailangan na todong regrouping ang gagawin nila dahil malaki-laki nga po yung naipundar na kalamangan ng San Antonio. Sa first quarter, teka ha, tingnan ko lang yung quarter scoring. Medyo magulo dito sa website na tinitingnan ko. Ah, dito tayo, sa Yahoo. Medyo mas kabisado natin dito. Okay, 2 minutes and 31 remaining sa first half. 67 para sa San Antonio. Okay, and then 51 para sa Minnesota. So, 16-point lead. Ay, bumababa yung ano, lamang ng San Antonio. Kanina, 20 yan. Ngayon, 13 na lang. 67-54 ang score natin. With a minute and 57 remaining dito sa first half. So, yung quarter scores, let's see. Okay, sa first quarter, ay, ba't ang bagal? Okay. Ayan. Let's see, tingnan natin kung saan, kumbaga, kumawala itong ano, itong San Antonio. Yun, first quarter score is 36-27. 36-27, and so far dito sa second period, na-outscore na rin ng San Antonio, Minnesota, 31-27. So, abang-abang tayo kung mapapababa pa ba ng Minnesota itong so far right now, no? 13. Very manageable. 13-point lead na hawak ng San Antonio. 67-54 po ang score natin. Ayun, kaya pala bumaba sa 13 na lang. Eh, naka 3 points itong si Anthony Edwards. So, hindi imposible, 'di ba, na makahabol sila dito sa ball game, especially na meron pa tayong 2 quarters to go. Anything can happen pa rin 'yan at doon pa ginagawa sa home court ng Minnesota Timberwolves. So sa Target Center. Okay, so babalikan natin itong labanan sa playoffs ng NBA mamaya. We have 7 minutes to go before 11 a.m. We'll take a break. And sa ating pagbabalik, teka lang, bago pala tayo mag-break, no? Ito, silipin natin yung playoff picture, yung mga brackets natin. So, sa Western Conference, ang Oklahoma City Thunder po ay umabante na sa conference finals after sweeping the LA Lakers 4-0, yung naging conference semifinal series win ng Oklahoma. So, nag-iintay na lang sila dito sa West sa koponang aabante sa Western Conference Finals. So, ito pong San Antonio and Minnesota yung naglalaban. And again, San Antonio is leading the series against Minnesota 3 games to 2. Sa kabilang side naman ng bracket sa Eastern Conference, pasok na rin po sa conference finals ang New York Knicks. So, itong New York Knicks ay nanaig kontra Philadelphia 76ers via sweep 4-0. Ang tagal na rin na nag-iintay ng New York Knicks. Dahil umabot pa sa Game 7 itong labanan ng Detroit Pistons and Cleveland Cavaliers. So 3-3 ang series score. Kani-kanina lamang po para sa mga late tuners natin, yung Detroit Pistons ay nanalo kontra Cleveland 115-94 sa Game 6 para maikasa ang Game 7 dito sa kanilang conference semis sa East. Okay, ang winner ng Detroit-Cleveland series ang haharap sa New York Knicks. Okay, so yan yung ating pagsilip sa NBA playoffs picture. 5 minutes to go before 11 a.m. so we'll take a break. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin mga developments sa Philippine Basketball Association. Oy, meron ng mga semifinalists. No, maaga na pong humakbang sa semis ang Rain or Shine Alaso Painters and Barangay Ginebra. So ating talakayin yung mga naging resulta po ng action last night dito sa ating programa sa pagbabalik ng Hoop Talk.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. #panatag ang may alam.

0: quarter and finished the game very well and extended the lead. So, sabi naman ni Brownlee, he thinks that he should be okay. Just a little tweak. Yon ang kanyang naging pahayag. So, confident pa rin si Justin Brownlee na hindi serious yung kanyang injury and he will be ready for Barangay Ginebra when they face Rain or Shine Elasto Painters. Okay? So, mukhang sa Miyerkules ang pagsisimula ng semifinals between Ginebra and Rain or Shine. But of course, we will await yung official announcement naman ng PBA patungkol nga sa schedule natin for the semifinal. Kasi meron pa mga games today. No, ngayong araw pong ito, meron pa tayong mga quarterfinal games na aabangan. Nako, ito, no tomorrow na para sa apat na mga teams. Yung mga higher-seeded squads na NLEX, Road Warriors, and Meralco Bolts na ano po, naunsyami nung, kailan nga ba yun? Nung Miyerkules, no? Sa kanilang mga kalaban. At kinailangan pa ng isa pang game para nga ma-settle kung anong koponan ang aabante sa semifinals dito naman sa kabilang bracket. Okay, so mamaya pong alas 5:15 ng hapon sa Inare Center sa Antipolo pa rin ang labanan. Meralco Bolts will take on Magnolia Templados Hotshots sa unang laro. And then at main game, 7:30 p.m., NLEX Road Warriors will face TNT Tropang 5G. Ayan. Kaya meron tayong mga laban ngayon. Ang Magnolia at ang TNT ay pareho pong nanalo sa kani-kanilang mga laban last Wednesday. Magnolia defeated Meralco 95-89 dun sa kanilang quarterfinal meeting last Wednesday. And then, ang TNT naman po ay nakaligtas sa NLEX 96-93 para nga ma-extend pa ang quarterfinals meeting sa Road Warriors today. Okay, remember, ang TNT ang defending champion ng Commissioner's Cup. So, the title, their title retention bid is on the line. At abangan natin kung mamaya ba ay babawi itong NLEX. No, nakakahinayang for NLEX, especially si Robert Bolick. Talagang, I think na-fall out siya, no? Na-fall trouble kasi si Robert Bolick nung Wednesday. Kaya towards the end game, di na siya na kasama sa NLEX Road Warriors dun sa game nila against TNT. We'll see kung anong mga koponan ang aabante sa semifinals. Definitely, meron ng mga semifinals. Semifinalists tonight after the games, no, today. Okay, so yan po yung ating aantabayanan pa sa pagpapatuloy ng PBA Commissioner's Cup. Okay, so we have 43 minutes after 11 a.m. We'll take a break. Sa ating pagbabalik, usapang PBA pa rin, mga developments po, no, doon naman sa karera para sa best player of the conference and best import. Sino-sino ba mga nangingibabaw sa statistical race? So ating pag-usapan yan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan, at hindi dagdag pasanin.

0: Happy anniversary, Sports Radio. We're very grateful for the times you covered our games and stood by every big play and milestones. Wishing you more years of success, great stories, and unforgettable coverage. Mabuhay kayo.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
2: H-O-O-P-T-A-L-K. Hoop Talk.
3: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa Sports Radio. 15 minutes to go before 12 noon. Na-update natin sa Game 6 ng Western Conference Semifinals between the San Antonio Spurs and Minnesota Timberwolves. Nako, kumakalas na dito yung San Antonio. Score natin right now. Patapos pa lang po yung third quarter. Ha? Pero na-breach na ng San Antonio ang century mark. 108-84 ang score natin. So, lamang ng 26 points. No? Lamang ng 26 points ang San Antonio. Mukhang nangangamoy ano na to, Western Conference Finals. Oh, pero tingnan rin natin, aabangan natin kung makakapalag pa ba itong Minnesota Timberwolves. Meron pa tayong one quarter to go dito sa kanilang Game 6 ng conference semifinals. Leading ang San Antonio in the series 3-2. And para sa mga late tuners, na-extend po ng Detroit Pistons ang kanilang Eastern Conference Semifinals kontra Cleveland Cavaliers with a 115-94 na panalo sa Game 6. Dahil dyan, meron pang laban sa Lunes, Game number 7. Naku, pangalawang Game 7 na to ha, ng Detroit dito sa postseason. Oh, mananalo pa kaya sila dito sa Game 7 sa Monday, aabangan natin yan. Basta nag-iintay na ang kanilang makakaharap, yung mananalo, ha? Okay. Yung mananalo dun sa game, baka magalit yung mga fans ng Cleveland. May Game 7 pa. Pwede rin namang manalo yung Cleveland sa Game 7. Okay. Basta yung winner ng Cleveland and Detroit ay haharap po sa nag-iintay ng New York Knicks. Yung winner naman dito sa San Antonio and Minnesota series will face the defending champion Oklahoma City Thunder. Okay? So sa iba pa natin mga balita naman sa PBA, balik tayo sa PBA. Ito, usapan naman po pagdating sa mga nangunguna for this Commissioner's Cup action. Yung mga statistical points leader. Doon tayo sa best player of the conference. Naku itong si Robert Bolick, no? Isa po sa talagang namamayagpag ngayong Commissioner's Cup. At siya ang bumabandera pagdating sa mga locals natin, no, for this Commissioner's Cup. Although, sa Commissioner's Cup kasi, di ba, syempre, ang ano dito, spotlight na puput sa mga imports, no? Si Bolick po ay slightly ahead sa Commissioner's Cup Best Player of the Conference Award. Hindi naman nakakapagtaka dahil ang kanyang kupon ng NLEX ay nakuha po ang top seed dito sa PBA Commissioner's Cup quarterfinals. So, he is leading the Best Player of the Conference race. So far, nakalikom ng 41.9 statistical points si Robert Bolick to lead BPC perennial winner Junmar Fajardo ng San Miguel. Okay, pumapangalawa itong si Junmar Fajardo. 39.5 statistical points yung naipon ni Junmar Fajardo. So, halos sa dikit lang. 41.9 for Bolick, 39.5 for Junmar Fajardo. Out na yung ano, yung San Miguel sa quarterfinals. Si Robert Bolick may chance pang NLEX ha, mamaya to make it to the semifinals. So napakalaking nakataya, no? Hindi lang yung kanilang conference performance, pati na rin syempre yung individual, kumbaga yung chance ni Robert Bolick for that individual plum. So si Bolick po ay nag-average ng 20.5 points, 5.7 rebounds and 1.8 steals, no? And then nangunguna siya pagdating sa assist average with 8.8 assists per game. Okay? So bubuntot naman dito nga kay Bolick si Junmar Fajardo, ang 13-time winner ng Best Player of the Conference Award. Yung huling dalawang editions pala si Junmar Fajardo ang winner. So, yung 39.5 statistical points ni Junmar Fajardo ay sa bisa ng averages na 16.8 points, league-leading 14.8 rebounds, 2.5 assists, and 1 steal per game. Okay? So, ito pong San Miguel tinapos nila yung elimination round with 7 wins and 5 losses. Nasa ikatlong pwesto naman, si RJ Abarrientos ng Barangay Ginebra, nag-average ng 21.5 points per game. So, meron po siyang 37.5 statistical points. And then, Richie Rivero, nasa ika-apat na pwesto, of course, ang Phoenix Star, ay meron pong 34.9 statistical points on averages of 20.6.0 rebounds, 3.6 assists, and 1.4 steals. So, aside from Rivero, kukompleto sa top 5 sa statistical or dun sa ano, well, statistical points race at the same time, yung best player of the conference race ay si Xavier Lucero ng Magnolia. So, 33.5 statistical points naman yung naipon na nitong si Xavier Lucero. So, 15.8 points and 8.7 rebounds yung kanyang averages. Okay, sa top 10, para makompleto top 10, pang-anim na pwesto, hawak ni Jeric Anmisi ng Terra Firma. Sinusundan ni Scotty Thompson ng Barangay Ginebra, CJ Perez ng San Miguel, Deshaun Winston ng NLEX, and CJ Cancino ng Meralco Bolt. Sa Best Import Award, ang nangunguna sa karera ay ang import ng TNT Tropang 5G na si Ball Ball. Ito pong si Ball ay nagtala ng 59.4 statistical points while leading the tournament in scoring with 38.2 points per game, 4.3 blocks per game din, average niya at the end of the elimination round. So meron din siyang 14.7 rebounds and 1.7 assists averages para sa defending champion, Tropang 5G. So pumapangalawa naman si Benny Boatwright ng San Miguel, followed by KD Lally ng NLEX, 3-time winner Justin Brownlee ng Barangay Ginebra, and Jalen Johnson ng Rain or Shine. So, kung 59.4 yung SPs ni Ball, si Boatwright naman po ay may 53.4 statistical points, KD Lalane 50.6 SPs, Brownlee 50.3 SPs, dikit lang ha, and si Jalen Johnson 47.8 statistical points. Okay, so yan po yung top 5 pagdating sa Best Import of the conference race. So, good luck sa lahat ng mga candidates and syempre sa kanilang mga teams. No? Especially yung maglalaban pa mamayang gabi. Again, yung mga games po natin, no? Sa quarterfinals ng PBA, Inara Center sa Antipolo, ang ball games, Meralco will meet Magnolia 5:15 p.m. and at 7:30 p.m. NLEX contra TNT Tropang 5G. Oy, by the way, speaking of TNT, si Jason Castro ay napabilang po sa 10,000 points club. Ba, itong si Jason Castro nung huli nilang ball game, with TNT facing elimination, nakatulong siya para nga po maipuwersa ng tropang 5G ang do or die game tonight. And itong si Jason Castro ay ibang klaseng performance ang kanyang ipinamalas, no? Para nga po tulungan ng kanyang koponan. Itong si Castro became the second oldest player to achieve the scoring milestone after Arwin Santos, na nagawa yung feat na yon sa kanyang 17th season with TNT. So, latest player to join the PBA's Elite 10,000 Point Club is Jason Castro. So, nako, kailangan muli ang contribution ni Jason Castro tonight para nga po sa chance ng TNT na maging 8-seeded team na makaabante sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Okay? So, update tayo sa ongoing actions sa National Basketball Association. Naku, mukhang kukunin na ng San Antonio. 9 minutes and 50 remaining sa ball game. Nasa fourth quarter na po tayo. San Antonio Spurs is leading the Minnesota Timberwolves by 30 points. Ang score natin, 120-90. Nako, good luck. Good luck sa Minnesota. Mukhang lumalapit na, no? The end is near for Minnesota Timberwolves. Under 10 minutes remaining na lang, ang Spurs ay lumalamang ng 30 puntos dito sa kanilang bakbakan. So far, nakaka 30 points na po si Stephon Castle. Ibang klase, oh. 30 points, 9 rebounds for Stephon Castle. 19 points mula kay Victor Wembanyama. 19 points, 6 rebounds, 2 assists para kay Wemby. 21 points from the Aaron Fox. Then 12 markers from Julian Champagne and 11 markers mula kay Devin Vassell. Of course, si Dylan Harper, di natin kakalimutan. 15 puntos na ang ginagawa nitong si Harper with 5 rebounds. So yan po yung top performer sa San Antonio at this point. No, hindi pa naman tapos yung ball game. For Minnesota, 24 points from Anthony Edwards, 10 points mula kay Ayo Dosunmu. May 16 points so far na si Terrence Shannon Jr., 18 points Naz Reid. Pero napakalaki nga po ng kailangan nilang i-overcome dito sa kanilang laban. Dahil 30-point lead hawak ng San Antonio Spurs with 9 minutes and 50 remaining sa fourth quarter. Okay, so with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang Hoop Talk ngayong araw po ng Sabado. So until next week, no? And of course, mamaya po sa ating programang Sports Star of Yesteryears, please tune in dahil ang feature natin ay ang pambansang siko ng Pilipinas. Oh, kilala niyo ba kung sino yon? Oh, si Rani Del De Ocampo ng TNT Tropang 5G. Of course, recently, 'di ba, ni-retire ng TNT ang kanyang jersey number 33, and syempre, isa sa mga Gilas legends din 'yan, si Rani Del De Ocampo. So, aming pinag-usapan ang kanyang makulay na karera as a basketball player. So, abangan niyo po 'yan sa Sports Star of Yesteryears later today at 2 p.m. or sa Lunes, no, alas 10 ng umaga. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter site. Until next time, ako po si Ria Arevalo and this is Hoop Talk.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat, ang pag-asa ng bayan, ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Umaatikabong bakbakan, maaksyong usapan, exciting na talakayan tungkol sa mundo ng esports. Press Start Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas.

0: This is a demonstration of Wirecast.
1: Intro natin. Clever.

0: City. They've gone 6-9 on their field goal.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: sent to his interviews, puro calculation. Gary, what do you think? How did you win the position? How did you win the game? Oh, it's like this. I made the move E4, he moved E5, I do the knight F3, he moved the knight C6. It's all about calculations. He can best interpret the position and or how he won the game with all the calculation of movements of the pieces. But again, Magnus Carlsen, who is close to my playing style, who is my idol, my modern idol, aside kay Anatoly Karpo, is an intuitive world champion. It's more of the experience, it's more of the memory, it's more of the pattern recognition, all stuck in his brain. That's what he will just say, oh, it feels right, it looks good. That is the most logical way to continue the game, etc., etc. But our featured world champion na kandidato sa GOAT natin for today, Garry Kasparov. So we will end with this one of his famous quote, and it goes like this: attackers may sometimes regret bad moves, but it is worse to forever regret an opportunity you allowed to pass by. Now, there are two ways to interpret this one. Attackers may sometimes regret bad moves, but it is much worse to forever regret an opportunity you allowed to pass by. Sabi nila, sometimes when you would like to launch an attack, but kinakabahan ka, you have that fear of failure. Wag na lang ako mag-attack. It happened to me in many tournaments when I just played to support my player. Sabi ko, hold lang nga yung position. But the position already dictates that you need to break at the center, na hindi lang dapat draw ang itira mo. Dapat i-break mo na, because the position calls that you have the advantage. You need to make the right move. That's why in our training, I always say, focus on the game, not on the opponent. Bakit po? Dahil minsan, nai-intimidate ka. Lalo na, kids, if you're watching this, master ba ang kalaban mo? Pero ikaw naman ay nag-training. Do not fear na of failure. Just do it. If your gut feeling, if your calculation, or your assessment of the game will say attack, then you do it. Just focus on the game and the reward or the point will just follow. Just like in life. Kapag po nandiyan na yung opportunity, it cannot be that you need to let it pass away. Grab the opportunity, figure out God, because God will always give us opportunity to be our best version of ourselves. God will provide that opportunity and God will lift us up paghirap tayo. So that ends our episode for today with the chess quote of Garry Kasparov. Again, this is your coach, James, of our chess talk for our April 2026 episode for today. Maraming salamat po, Ma'am Judith. And again, maayong buntag sa tanan.
1: There you have it. Okay, our chess talk dito pa rin po sa Sports Radio 918 with coach, international arbiter, and national master James Infiesto.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
22: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
18: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
25: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
24: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
26: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
25: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
24: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
24: and Radyo Pilipinas.
27: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
28: Ilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
29: Mahal ang gamot.
28: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
30: Mr. President, pwede pa yakap.
28: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
31: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
32: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
28: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
32: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Magandang araw, Pilipinas. Ito po ang DZSR Sports Radio 918. Napakapalad natin ngayong araw na ito dahil makakasama po natin for our program Sports Star of Yesteryears, isa sa mga Gilas legends and of course TNT legend sa PBA. Walang iba kundi ang nag-iisang RDO, Ranidel De Ocampo. Magandang araw sa iyo, Ranidel. Welcome back sa Sports Radio. And maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa panayam na to.
2: Hello, Ria. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat ang sumusubaybay sa Sports Radio.
1: Ayan. Naimbitahan natin si Ranidel para syempre balikan ang kanyang napakakulay na karera as an athlete. Although hindi pa naman ganun katagal na nagretiro, parang ilang years pa lang, Ranidel?
2: 2020 eh, so 6 years
1: six
2: na.
1: 6 years, oh, medyo matagal na pala, no?
2: Matagal na rin.
1: Oo. Pero naglalaro ka pa kasi sa Gilas Legends, kaya parang hindi pa namin masyadong dama yung pagre-retiro mo. Pero this year kasi, talagang parang naging official na siya dahil ni-retire ng TNT yung iyong jersey. So, talagang isa siguro sa mga ano yun, no? Mga milestone din sa isang atleta yung i-retiro yung jersey number na ginamit mo sa isang team na TNT, of course, pinakamatagal mong koponan, di ba, sa PBA?
2: Oo, yung ni-retire nilang jersey ko, number 33 yun. So, yun talaga yung ginamit ko sa aking paglalaro sa PBA, sa professional basketball, number 33. At talagang nagpapasalamat ako sa TNT kay Boss Jolas Lastimosa, kay Boss Ricky, at kay Boss MVP na na-recognize nila yung pagsisilbi ko sa company. And so, maraming salamat. Siyempre, sa lahat ng mga fans na sumuporta sa akin.
1: So ngayon, kamusta ang retirement mo? Coach ka na rin, di ba? Assistant coach ka sa TNT?
2: Yun nga, plano ko kasi dati talaga mag-retire nga. Nung nag-retire ako, after few months, pinatawag naman ako ng TNT na sumama nga sa staff, coaching staff. Siyempre, ginrab ko agad yung opportunity kasi sayang naman na makakapag-share tayo ng mga experience sa basketball para na rin sa mga bagong players at sa mga darating pa na mga players.
1: Oo, sa lawak ng iyong naging experience sa paglalaro ng basketball, sa professional, tama ba? 16 years or 15?
2: 2004 eh. So,
1: tapos 2020. 2020. 16 years.
2: Mga ganun. No?
1: Oo. Okay.
2: Matagal din.
1: Oo. Bago natin pag-usapan yung naging ano mo, stint mo sa Philippine Basketball Association, syempre balikan natin yung start, di ba? Nung bata ka pa, ayan, kailan ba, anong edad ka nagkaroon ng interest na maging involved sa sports and particularly sa basketball?
2: Siyempre dati nung bata ako, nakikita ko lang pag nanonood ng basketball yung mga tiyuhin ko, yung mga lolo't lola ko, kami ni Kuya Yancy, nakikita namin yung mga PBA players sa TV. Black and white pa nga nun eh. At yung TV nga may pintuan pa yung ginagawin. So, may konting idea. Tapos may napapunod din kaming PBL. Ganyan. Kasi wala pa naman na hindi pa tinitelevise nun yung mga college. Ano eh. Hindi pa masyado. Minsan championship lang yung tinitelevise sa mga college. So, yun lang yung idea namin. Pero, ang alam lang namin na malaki kami.
1: Ganun. Matangkad talaga kayo sa family?
2: May height kami, kumbaga. Kuya ko naglaro nung grade 6.
1: Mm.
2: But ako parang nag-start talaga ako ng organized tsaka basic basketball nung 14 ako.
1: Ah, okay. Parang high school na.
2: High school na. Medyo late na. Kumbaga, dumating ako sa St. Francis, talagang scratch pa. Matalon lang ako, matalon tsaka matakbo.
1: Okay.
2: Gusto lang ako natuto ng mga basic.
1: Oo. Sa family niyo, wala talagang atleta. Parang leisure, ano lang, basketball lang.
2: Oh, mga nagba-basketball lang yung mga
1: sa Tansa Cavite.
2: Oh, sa mga kamag-anak namin ganoon. At nanonood kami ng mga liga nila, ng mga tiyuhin namin ganoon. At minsan napapalaro sa mga intrams. Tapos minsan nga volleyball pa yung minsan yung nilalaro namin eh.
1: Mm-hmm. Ah, okay. Basta so hindi lang
2: basketball na rin.
1: Oo, hindi lang pala basketball ang nakahiligan mo, nag-volleyball ka rin.
2: O kasi diba, ito, pag mayroong PE, tapos mayroong intrams, volleyball minsan yung ano eh. Kasi hindi pa nga marunong mag-basketball. Pero, nasubunod na taon, basketball naman. Yung naging intrams. Tapos, gusto kong magkaroon ng experience na makalaro sa provincial meet tsaka sa regional meet hanggang sa maging palarong pambansa. Yun ang target ko dati.
1: Nagpalarong pambansa ka rin ba?
2: Hindi. Na-recruit na ako nung St. Francis. Sinama ako ng kuya ko. Doon na. Kumbaga, napaganda rin kasi nasimulan ko ng kama.
1: Mm-hmm.
2: Yung ball.
1: Oo. So, si Kuya Yancy talaga yung nauna na-discover din.
2: Oo, player talaga siya kasi matangkad nga. 6'6". 6'6 na agad siya nung 14 pa lang siya eh. Ako nung 14 ako, 5'11 lang ako eh.
1: Mm.
2: 5'8". Ganun. So, napaganda rin kasi sinimulan ko sa mga tamang training. Kumbaga, yung natutunan ko, tama. Hindi ako, yung mga bad habits, hindi ko natutunan yung mga bad habits.
1: Oh, yung mga fundamentals talaga, naaral mo nung 14 ba? So, high school yon and then college, yun nga sa St. Francis of Assisi. Talagang nag-team up na kayo ng kuya mo para sa school.
2: Oo, kahit nung high school eh, magkakampi pa rin kami noon. Nagka-champion kami sa high school hanggang sa nag-college na siya, naging teammate ko naman sina Irvin Soto.
1: Mhm.
2: Yan sina Nizar Kiram, sina Albergara. yun yung mga naging teammate ko, si Lawrence Bonus. Ayan. Hanggang sa mag-college kami, nag-abot kami ni Kuya Yancy, naglaro kami ng college. Yun, yun nga, simula nun, na-dominate na namin yung tournament namin, yung mga ligang sinasalihan namin. Sa college level, sa college level, sa national students, sa university games, sa national capital region.
1: NCRAA.
2: Yan, NCRAA. Tsaka, actually, even international nga eh. Nag-champion kami dalawang beses, back-to-back. Sa Asian University Basketball Tournament.
1: Oh, wow. So, doon pa lang talagang, nakakilala na yung magkapatid na De Ocampo sa basketball. Talaga umagaw na kayo ng etsena. Meron ba mga nag-recruit sa'yo sa ibang mga liga? May mga nag-try ba?
2: May mga ibang nag-recruit. Yung mga UAAP, tsaka NCAA, may mga nag-recruit from high school. Kinukuha nila kami na doon mag-college sa kanila. Nag-stay yung kuya ko. Nag-stay din ako sa St. Francis. Yeah. So, masasabi ko na talagang naging professional kami, naging national player kami. Hindi dahil sikat lang yung school namin, which is hindi naman sikat, na dahil na napili kami at naging maayos yung career namin dahil sa pagpupursige namin.
1: Oo, sa talent talaga at saka sa skills kayo nakilala. So ilang championship na kuha niyo sa St. Francis, sa NCRAA?
2: Sa high school marami, pero sa college, sa national students, forfeit, yung national collegiate, yung intercollegiate. Tapos sa national, sa university games, forfeit din. Sa NCAA, forfeit din. At saka sa Asian University, back-to-back.
1: Dinominate nyo talaga.
2: Battle of the Champions. Nag-champion din kami dyan. So, marami. Kung i-add-add mo yun, itototal mo, marami talaga siya.
1: Nung mga nakukuha nyo na yung mga, syempre, championship na yan, sumagi na ba sa isip nyo na, uy, pwede natin itong maging career, ituloy natin sa pro? So, na foresee mo na ba yung sarili mo na talagang magpi-PBA?
2: Ako, nakita ko yun nung second year ko sa college. 18 ako nun eh. Doon ko nakita na alam ko sa sarili ko na kaya kong mag-PBA.
1: Mm-hmm.
2: Doon naman sa naging decidido ko na gusto ko mag-PBA, nung 16 ako, nung high school ako. Yun, doon ako nagsimula talaga na nag-decide na gusto ko mag-PBA.
1: That early, meron ka na bang mga iniidolo na nakikita mo yung laro mo o gusto mong gayahin yung mga moves?
2: Nung high school ako, si Daniel De Ponso yung pinapanood ko. Nasa PBL pa siya noon eh. Hanggang sa nag-San Miguel siya. Tapos, bago yon nung bata-bata pa ako, yun nga, yung pinapanood ng mga TOA namin, sina Patrimonio, Benji Paras, saka sina Ramon Fernandez. Yun yung mga tinitingnan-tingnan ko dati. Saka si Bong Hawkins.
1: Ay, oo.
2: So, ginayo ko yung mga ibang nila. Mga skills, mga galaw.
1: Sabi mo, nanonood ka ng PBL, pero hindi ka nag-PBL, di ba? Nag-straight PBA ka na agad.
2: Actually, nung first year ko, after ko mag-first year, nag-PBL na ako.
1: Nakapag-PBL ka rin pala.
2: Nag-PBL ako sa Montaña Pawn Shop, tsaka sa Jano, kay Senator Janos Menya na team.
1: Mm.
2: Tapos, nag-national team. Tapos hindi na ako nakapaglaro ng PBL ulit. Pero naglaro ako ng, tinuloy ko yung laro sa college. Saka ako nagpa-draft.
1: Ah, okay. So, nag-PBL ka pero naglaro ka pa rin sa college. Kaya after nun, saka ka nag-professional, nagpa-draft. 2000...
2: O kasi, nag-dipan kasi yung Jan O nun eh. So, nangyari sa akin, hindi na rin ako naglaro ng PBL. Naglaro na lang ako sa national team while naglalaro ako sa college.
1: Anong year yon nung naglaro ka sa national team?
2: 2003 yun eh, yung SEA Games. Tapos before yon naglaro kami ng Siaba. Tapos before that, naglaro kami ng championship sa Hong Kong. Tsaka before that, Jones Cup. Before that, naglaro din kami sa Taiwan nung
1: ano yan? RP Youth? RP Youth ba?
2: Yung RP Youth naman, nung year 2000 tsaka 2001.
1: Sino dito sa Manila.
2: Sa sina ano, si Kuya Yancy, nandun pa. Si Erwin Soto, si Mark Pingris.
1: Ah, oh, talagang doon pala mag-teammate na kayo ni Pingris.
2: Oh, MC Caceres, nandun din. Christian Coronel, si Britre Roma, nandun. At si Rolly Minor, nandun din. Si Mark Kong, Ronnie Sagala. Yan yung mga kasama ko. Si Patrick Chongko. Yan. Si Jenkins Messina, nandun din.
1: Mm-hmm.
2: Si Romar Minor, si Bito Yomolon.
1: Parang mga teammates mo sa PBL yon.
2: Hindi, college sila. Pero ako nag-PBL. Kami ni Kuya Yasi, yun yung nag-PBL na, tsaka si Erbin. Pero yung mga ka-teammate namin sa Yango sa RPU, mga college players, tsaka high school.
1: Okay.
2: Kasi bata kami nag-PBL eh. 18 pa lang nag-PBL na kami.
1: Oo. So nung ano, nung nag 2003, nag-SEA Games kayo. Sinong coach nyo that time? I think sa ano yun, Vietnam?
2: Mm-hmm. Yun naman, si Coach Arik Del Rosario. Rest in peace po kay Coach Arik. At distance, si Coach Bergere at si Coach Boyce Samar. Ayan. Si James Shop yung player namin dyan. Si Rich Alvarez, Erwin Soto, Gary David. Yun yung mga player namin. At sina Wesley Gonzalez, si Billy Wilson.
1: Bibigat ng mga teammates mo rin.
2: Paul Artadi. Kumbaga, yung time na yun kasi mga college lang yung pinapadala dati sa SEA Games, di ba? Hindi katulad ngayon, kailangan magaling, mas magaling na.
1: Oo, pro na.
2: Kasi nag-i-improve na yung kalaban natin sa Southeast Asia.
1: Okay. So, yun lang yung ano mo, yung SEA Games. Gold kayo doon, di ba?
2: Oh, tsaka sa Siaba, naka-gold din kami sa Siaba. At tsaka sa championship sa Hong Kong, may paliga doon para sa mga national team. Nag-champion kami. Mga bata din kami noon eh. Ang sentro lang namin, isa lang si Romela Ducol lang, pero nag-champion kami. Sa Jones Cup, parang third place lang eh.
1: Mm-hmm.
2: Yun. Yun yung mga national team dati na, kumbaga, wala pa namang Gilas dati. So, yung program, minsan, kung sino na lang yung available na player, ganun dati.
1: Oo.
2: Kaya, blessed din ako na nakakalaro ko sa national team kasi yung ibang mga UAAP players, yung ibang mga NCAA na players, hindi nakakalaro kasi on season sila.
1: Oo, hindi pinapayagan.
2: Kaming mga third league, mga sina MC Caceres, sina Albergara, gano'n. Kami pero, yung mga...
1: Oo, kayo yung mga napapasama sa national team. Pero doon nakita yung ano niyo, yung galing niyo at doon kayo nahasa kasi mga international players, mga kalaban ninyo?
2: Yun ang ginawa namin. Tinake namin yun na sa positive. Hindi namin iniisip na panakipbutas lang kami kasi hindi naman kami yung mga first options. Kumbaga, tinake namin yung opportunity na maka-experience, makalaro doon at ma-represent yung bansa. At the same time, naging positive kami. Hindi namin iniisip na last option lang kami. Ganon. So, kahit pa paano, nakakapanalo naman tayo.
1: At ano tayo noon, tayo ang best talaga sa Southeast Asia. Di ba? Walang makaagaw sa atin yan. Noong 2004, ayan, nag-decide ka na finally na magpa-draft. In-expect mo ba na ano ko eh, fourth overall pick sa PBA?
2: Meron, dati kasi parang hindi ko sure kung sino ang magiging coach ng ano nun eh, ng first pick. Yung isang coach parang pag siya daw ang naging coach ng team na yon, ako daw yung kukunin niya para maging first pick. So hindi naman nangyari. Ibang coach yung natuloy. At the same time, nung hindi na natuloy yon, yung coach na yun doon, ang hinangad ko na lang, sana mapick pa rin ako kahit first round. So hindi na ako naghangad ng mataas.
1: Pero mataas pa rin yung four, fourth overall.
2: Oo. Ano pa nga nun eh. Kausap ko pa yung mas batang kapatid ko. Sabi niya, paano pag ikaw pa rin ang pinners pick? Ganyan-ganyan. Kasi alam mo naman, pagdating sa big man, ikaw yung maraming galaw sa bigs. Sabi ko, sana wag ako, kako. Kasi ang first pick mo, ang first pick nun kasi ini-interview eh.
1: Ay, ma-interview.
2: Natatakot pa ako sa interview dati. Hindi kasi nga, galing akong dito. St. Francis, parang hindi ako masyadong na-expose. Parang takot ako sa camera pa nun, sa interview eh.
1: Oo,
2: medyo mala-bol-bol eh. Takot sa interview.
1: Yan. Pero ngayon, kita mo naman, di ba?
2: Nasasanay din naman. Doon ko na-realize na hindi pwedeng ganun nga na lagi na lang naiiyak. Ano, kailangan na marunong makiano sa fans tsaka sa tao. Kahit sino, ganyan.
1: So nakuha ka ng ano, ng FedEx. FedEx, ang first team mo. Pero ilang years ka lang, di ba, sa FedEx? Trinade ka rin eventually, eh.
2: Actually, tatlo kami nun. Si Ping Riz, tsaka si Wesley Gonzalez. Ang unang na-trade nun, si Ping. Napunta siya ng Pure Foods, which is napaganda sa kanya. Naging maganda yung karir niya doon. Naging champion, ganyan. So ako naman, after 4 to 5 years, napunta naman ako ng Tokentex. Pero dun sa 5 years ko sa R21, sa FedEx, yun yung isa sa bagay, makulay naman yung naging karir ko dun kasi magaganda yung mga nilalaro ko dun eh.
1: Dun talaga, angat yung laro mo, nagagamit ka.
2: Oo, kasi nung first year ko, limited lang yung minutes ko eh. Although, nag-all rookie team ako noon, pero nagdagan yung minuto ko nung second year na ako. So, lalo ko pang pinag-usayan, hanggang sa napansin na nga ako, napasa ulit ako sa mga national teams. At doon na nga, talagang nagpursige na yung TNT na makuha nila ako from year 21.
1: So 2008, tama ba? 2008-2009, nung na-trade ka sa TNT?
2: First December.
1: First team mo ba sa TNT? Champion ka agad kayo?
2: Oo nga eh. Champion agad eh. actually, na-trade ako noon bago matapos yung elimination. So post-elimination, na-trade ako. Tapos pagka-trade sa akin, nakalabang ko pa yung dati kong team, yung Air 21. Tapos sa Christmas Day pa, naging situation noon, nagkaroon pa ako ng winning shot kasi
1: against them.
2: Down by one, sa akin din isayin ni Coach shot yung play.
1: Wow.
2: Oh, 2 seconds. So, ako pa yung tumira.
1: Ibig sabihin, tiwala siya sa'yo talaga, di ba?
2: Oh, kasi feeling nila, ako yun na lang yung kulang para daw mag-champion eh. So, ako naman, kailangan kong panindigan yun. Kasi lagi nilang sinasabi sa akin eh, ako kailangan kong pagbutiin. Which is sobrang pressure din para sa akin. Na coming from hindi sikat na school, tapos ako pa yung parang tinitingnan nila na missing piece para mag-champion, di ba?
1: Mm-mm.
2: Buti na lang nag-champion.
1: First championship mo yon sa TNT at siya sa PBA, di ba? Tama ba?
2: Oo, magkasama pa kami ng kuya ko na nag-champion kami.
1: Oh, tapos ano na yan, sunod-sunod na. Ilang championships nga sa PBA? 6? Tama ba?
2: Oh, 6. Yung finals, parang more than 10 eh. So, may mga talo rin kasing finals. Pero, kahit paano, naka-6. Yun yung pinaka-goal naman talaga eh. Mag-champion, which is pinaka-favorite ko yung una.
1: Mm-mm. Yun ang pinaka-memorable ba?
2: Oh, kasi sobrang saya talaga nun. Kasi wala kang ibang hangarin, hindi manalo lang eh. Yung mga award, kumbaga bonus na lang yan kapag nag-champion ka. Kung mag-champion ka, may makamit ka na award, edi bonus.
1: Noong 2015, nag-champion din kayo, finals MVP ka noon, di ba? Noong Commissioner's Cup?
2: Oo, pangalawa ko yun. Kasi yung una, All-Filipino versus Rain or Shine din. Yun yun, sweep. So, history din yun. At the same time, yung pangalawang finals MVP ko, Rain or Shine din kalaban, na tinuturing ko na pinaka-best series ng championship sa PBA para sa akin. Kasi hindi mo alam kung sino mananalo. Diba? So,
1: umabot ng game 7 ba yun?
2: Umabot ng game 7, tapos nag-overtime pa.
1: Wow! Grabe.
2: Nung nag-overtime, nag-overtime ulit. So, nakadalawang overtime pa siya.
1: Grabe yun ah.
2: Oo, kasi kaya ko rin tinuturing na isa sa pinaka magandang championship yun ng PBA kasi na final series. Kasi hindi mo talaga alam kung sino man nanalo eh.
1: Mm-mm.
2: Kasi sa game 1, nanalo yung TNT. Game 2, game 3, Rain or Shine ang nanalo.
1: Sinong import nyo noon?
2: Si Ivan Johnson. Tsaka maraming drama yon kasi isipin mo, si Ivan Johnson, binangga si Coach Ying.
1: Ah, oo, so, tama. Yung sa sidelines.
2: Hindi lang isa. 2 beses pa niya binangga. After nung isang game, parang game 6 naman, binangga na naman niya ulit. Parang ganun.
1: Ay, yung so, Cywar. May Cywar din kasama eh.
2: Yung doon yung meron pa doon, nahubaran ng jersey. Si Matt Ganuelas-Roser. Tapos binato ng bola ni Kinyan si Matt Ganuelas.
1: Okay.
2: Tapos sumugod yung lahat ng bench ng Rain or Shine kay Ivan Johnson. Grabe, ang daming drama talaga noon. Mayroon natanggalan ng ngipin.
1: Oh, sino yan?
2: Si Polly. Pumutok yung 2 siko ni Ivan Johnson, pagbaksak. Tsaka grabe, puro physicalan. Tsaka maituturing ko na ito na yung simula. Kumbaga, nandito na tayo sa makabagong basketball na puro 3 points, labanan ng 3 points. Grabe yun, labanan talaga ng 3 points yung series na yun.
1: Siyempre, hindi ka nagpahuli. Stretch
2: for you. Kailangan. Makakarami ka rin dapat ng 3 points kasi padamihan ng 3 points yun eh. Kung sino mas maraming 3 points, siya nanalo eh.
1: yun na yung simula nung ang mga big man tumitira na rin sa labas, no?
2: Si Ganyan, diba? Si Bobelga, si Almasan, natira na rin. Tsaka tumitira sa labas ang mga bigs ng Rain or Shine, pati yung import nila, si Wayne Kisim, So kami din, ganun din. Tumitira si Ivan Johnson, ako, Kelly Williams, si Jay Washington, tumitira din.
1: Oo nga, no? Jay Washington, nandun din. Mm-hmm. So ano naging key nung ano nyo, nung panalo nyo? Kasi sabi mo, umabot pa ng double overtime yun.
2: Sa tingin ko, naging susi doon nung nag-decide na ako mag-takeover.
1: Ah.
2: Kasi nakadalawang overtime na eh, sabi ko. Kasi inaasa ko din sa mga kasama ko eh.
1: Mm.
2: Itiwala rin ako sa kanila. Pero doon ko naisip na tama na, ako naman. Moment ko naman ngayon. Ako naman ang didiscarte ngayon.
1: Ayun, kaya yes, naman yun, pala.
2: Yun yung turning point, yung first 8 points ko sa
1: second overtime.
2: Second overtime. Yun yung sa tingin ko nagbigay ng diferensya.
1: So, eventually, nakuha niya yung title and yung finals MVP. Kaya naman pala, well-deserved na naibigay sa'yo. Oo,
2: ang ganda talaga ng series na yun. Kasi hindi ko akalain tatagal ako sa dalawang overtime na yun. Kasi prone ako sa pulikat eh. Minsan, pag sobrang tagal na, pinupulikat ako eh. Pero, pasalamat ako. Yung time na yun, hindi ako pinulikat. So, sa tingin ko, talagang para sa amin yung game na yun.
1: Okay. Pero, all good things come to an end. Eventually, trinade ka rin ng TNT sa Meralco. Ano naramdaman mo nung time na yun? To, ano yun? To 2017, no? 2017.
2: Kasi nung time na yun, parang sobrang desidido yung Meralco eh, na kunin ako. Hindi ko alam kung anong plano nila dati na meron sigurong gustong kunin sa drafting, ganun. At merong agenda sila na pipigilan yung Grand Slam ng ibang team. Parang ganun yun eh. Parang ako yung nag-sacrifice. Which is okay lang naman sa akin kasi kahit pa paano, nandun pa rin ako sa MVP group. Sa
1: same company pa rin.
2: At the same time, welcome na welcome nila ako. Nung una, syempre, nalungkot ako. Pero dumating yung time na, syempre, kailangan mag-move on ka. Kasi 9 years ako sa TNT. Tapos, Meralco, ang maganda lang, ilang beses din ako nagkaroon ng chance na mag-champion. Kasi nagpa-finals din yung Meralco nung nandun ako.
1: Pero nag-champion ba kayo? Nag-champion ka ba with Meralco? Naabutan
2: hindi,
1: mo pa?
2: Hindi, puro finals.
1: Hindi na.
2: Kasi nag-champion sila, nito lang eh, All Filipino versus San Miguel.
1: Ah, oo nga pala.
2: So, yun yung first champion nila eh. So,
1: nandun ka na ba nung nakakalaban ng Meralco ang Barangay Ginebra sa commissioners sa finals lagi?
2: Nandun ako noon. Kasi nagka-finals dati ang Meralco pag ang import si Allen Durham eh.
1: Mm-hmm.
2: So, blessed din ako na meron kaming ganung import. Ang siguro masasabi ko lang medyo kulang lang sa mga experience, meron lang mga konting bad habits noon, pero sayang eh, kaya sana mag-champion ng Meralco dati.
1: Okay, so umabot na sa kumbaga nag-decision ka noong 2020 na mag-retire. Anong naging senyales na naramdaman mo na ito na siguro talaga, dito na matatapos yung pro career ko?
2: Nagsimula yan nung ano eh, nung hindi ako makakompleto ng season. Kapag start ng season, umahabol ako, tapos pag okay na, may injure na naman ako. Umiikot lang siya dun sa paa ko, binti, hita, likod. Tapos bababa ulit sa hita, binti, paa. So, parang ako naman, dinesisyonan ko yun. Kasi parang unfair naman na sasahod ako tapos hindi ko naman maibigay yung best ko.
1: Best.
2: Hindi ko matumbasan yung ibinibigay nila sa akin. So, doon ako nag-decision. Sabi ko, tama na. Ibigay na natin sa iba, sa ibang mga bagong players. At the same time, pandemic noon. Kaya medyo mas napadali yung decision ko.
1: Oo. time to ano na, to rest yung katawan mo kasi parang senyales na rin eh na hindi na ano kaya, no? At
2: kasi nung
1: na pahinga.
2: Nung kasing nag-retire ako sa Gilas, nung nag-announce ako ng retirement sa Gilas, medyo nakaramdam din kasi ako nun ng pagod eh. Kasi buong career ko, simula Air 21 hanggang TNT, naglalaro ako sa national team. Tapos lagi pa kaming playoffs, lagi pong finals, kaya lagi, kumbaga halos hindi ako nakakapahinga. Pero choice ko yun eh. Gusto kong maglaro sa national team eh. Gusto kong mag-silbi sa bayan. Pero, yun nga lang, medyo napaiksi yung career ko sa PBA. Which is, bala ko sana maglaro hanggang 41 ako.
1: Oh.
2: So, 37 lang ako noon, 38 nung nag-retire ako. So, napa-short siya ng mga 4 years.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, I funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
27: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: Happy Anniversary Sports Radio! We're very grateful for the time she covered our games and stood by every big play and milestones. Wishing you more years of success, great stories, and unforgettable coverage. Mabuhay kayo!

0: Happy 40th anniversary, Sports Radio. Thank you for being a big part of my bowling career. May you continue to support Philippine sports. More power and mabuhay.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
2: Napaaga yung pag, kumbaga, pagre-retire mo dahil nga sa wear and tear, no? With the PBA team, sa national team, pero wala ka namang regrets, Ronnie Del. Kasi naalala kita, minsan parang tinanong kita, hindi ka ba napapagod dahil... Yun nga, sabi mo, lagi kayo nasa playoffs, tapos kukunin ka sa national team. Sabi ko, hindi ka ba napapagod? Sabi mo, ang sagot mo sa akin nun, saka na ako magpapahinga kapag, kumbaga, yung talagang tapos na yung career mo. Oo. So, kasi yung ibang mga, di ba, mga player din, syempre, choice din nila na pag talagang hindi, kumbaga, pagod dahil nga sa... season ng PBA, eh nagbe-beg off sa national team, pero ikaw talagang ano, walang sawa sa paglilingkod, ika nga.
3: Wala akong regret kasi simula pa nung bata pa ako, gusto ko nang magsilbi sa bayan eh. Baga, pinapangarap ko nun as president.
2: Talaga ba?
3: Pangarap ko maging presidente ng Pilipinas noong araw. Pero so, sobrang bata
2: of,
3: ako.
2: Oo, may sense of nationalism ka na rin pala.
3: Sobrang bata kasi ako noon. Gusto ko maging presidente ng Pilipinas. Pero bata pa ako noon. pero yun nga, nagkaroon ako ng chance simula noong RP Youth hanggang ano, mag-men's national team. Anytime na available ako, lalaro talaga ako. Tsaka, ibinibigay ko lagi yung 100% ko sa game, tsaka sa training, sa practice, sa preparation, tsaka full concentration ako pag nandyan ako sa national team.

0: medal, nakakakuha tayo ng medal sa FIBA Asia, ganyan. At masasabi ko at hanggang ngayon, ipinagmamalaki ko na doon naman sa Gilas 2013 namin, yung Gilas 2, masasabi ko na sobrang nakaka-proud yung grupo namin na yun kasi naglaro kami ng walang bayad at naglaro kami ng para sa bayan lang. Walang allowance. Kumbaga kung ano man yung tinatamasa na success ng Gilas ngayon, para sa akin na. Dahil sa amin yun. Kumbaga kami yung nagsimula.
1: Kayo yung nag-pave ng way.
0: Yes, kami yung nagsimula ng maniwala ulit yung mga Pilipino sa national team natin ng basketball. Kasi nung naglalaro kami dyan, bago yung Gilas, bago tayo manalo ng 2013, sobrang dami talagang hindi naniniwala. Makikita mo talaga sa social media noon eh. Hanggang sa tayo na yung nag-host ng FIBA Asia, marami pa rin nagda-doubt. At least ngayon, very engaged na sila yung mga kababayan natin, yung mga basketball fanatic natin. Very engaged na sila sa national team natin, yung Gilas Pilipinas.
1: At saka nung 2013, kasi prior to the 2014 World Cup stint ng Pilipinas, di ba ang tagal natin hindi nakakasali sa World Cup? So, grabe, ibang klase eh. Siguro kasama rin sa core memory ko yun eh, 2013. 2013 na nanalo kayo kontra Korea, 'di ba? Sobrang sobrang ano noon, intense and sobrang nakakakaba, no? Kasi mahirap kung mag-battle for third pa tayo para makapasok sa World Cup, 'di ba? So, naalala ko nung press con yun noon, 'di ba? Kayong dalawa ni Mark Fingris.
0: Umiiyak kami.
1: Umiiyak kami. Ay, umiiyak. Umiiyak kayo. Kaya pati kaming mga sa media, nag-iiyakan na rin.
0: Oo, oh, nakakaiyak talaga. Kasi isipin mo, almost 40 years tayong hindi napapansin sa world. Nakabalik tayo. At the same time, yung grupo na yon, ang daming nagdududa. Kasi yung binuong lineup ni Coach Chot, wala kasing MVP doon eh. Walang most valuable player ng PBA doon sa biro niya. At parang dinisay niya talaga yung grupo na yon para dumipensa at mag-shooting at kumbaga mag-usap. Kumbaga puro role player lang kasi noon. Siguro ang nag-MVP lang sa amin noon si ano?
1: Si Alapag.
0: Jimmy Alapag lang.
1: Mm-hmm.
0: Which is siya yung captain ball namin. So, madaming sasabi, hindi pwede si Jason Castro dyan. But si Jeff Chan dyan, second group lang yan. Kumbaga, off the bench lang yan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, Larry po na share, wala pa naman yan. Ganyan, ganyan. Kung ano-ano sinasabi. Tapos, si Mark Pingris, di makakaporma, maliit. Ganyan, wala namang skills yan pagdating sa ano. Wala naman shooting, ganyan-ganyan. So, ang daming nagda-doubt. Eh, si June Mar, sobrang bata pa nun.
1: Oo.
0: Tapos si Japet, hindi pa sobrang matured. Although, maganda na yung experience si Japet sa international. Yun. kaya, masasabi ko na dinisign talaga ni Coach Chot yun para talunin yung Korea. Kasi sa Korea talaga tayo may heartache eh. Kumbaga.
1: Kontrapelo.
0: Lagi tayong broken-hearted eh. Pag Korea yung kalaban. Which is sakto naman na Korea yung kalaban natin sa semis. Sobrang daming drama talaga eh. Sipin mo, si Marcus Dautit na-injure pa nung first half. So, parang start pa lang yata ng second quarter noon. No, you know. Kami-kami na lang yun. Kami na lang nila ping. Oh, tapos, si Japet. Paga, kalaban namin, nila ping yung mga 6'10", 6'8", na magagaling. Tapos, shooter lahat yung mga Koreano. So, maraming drama. Kasi,

0: Bago pa kami makarating dyan, nahirapan tayo manalo versus Hong Kong. Tapos bago yun, kalaban natin Saudi. Bad start. Kumbaga, medyo bad game. Tapos, nung kalaban naman yung Taipei, tinalo tayo ng Taipei sa elimination. So, si Gary David, struggle halos buong ano. Sakto
1: game.
0: Naman dumating, oh, dumating, pumutok siya. Yung granada niya pumutok ng quarters versus Kazakhstan. Saktong-sakto, kailangan natin si Gary nun.
1: Mm-mm.
0: Makikita mo na talagang buo yung team kasi bago yung Kazakhstan game, natambakan yata natin yung Qatar o Japan. Tinalo natin yun eh. Tambak na sila, ginawa ni Coach Chok, pinasok si Gary. Ang ginawa ng team, binigyan namin ng kumpiyansa si Gary.
1: Binigyan niya ng binigay yung bola sa kanya.
0: Mm-hmm. Kumbaga, doon mo makikita na nagtutulungan yung ano na yun. Kasi nung nagsisimula pa lang kami doon sa Lithuania, training camp, sobrang lungkot ng lugar, sobrang boring.
1: Oh, sa Europe.
0: Mm-hmm. Ang gagawin mo lang umaga, practice, tapos weights, tapos tune-up sa hapon. Ganun ulit kinabukasan. So, ilang araw yon, 2 weeks, ganun kami. Tapos ang lamig ng panahon, mag-a-adjust ka sa weather, ganyan. Manipis yung hangin, mahirap huminga. Tapos ang gagaling ng kalaban, mga Lithuania. So, tapos pinunta kami ni Kostyot sa New Zealand. Doon naman kami naging ano, matapang maglaro. Kasi talagang
1: rough yung mga yun eh.
0: Rough yun. Oh.
1: Sakit.
0: Masakit kalaro. Sakit sa katawan kalaro ng New Zealand.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung pinaka, yun yung malakas na tall blocks. Yun yung nakalaro namin. Tune-up game. Natalo tayo doon 1 point lang. Last shot.
1: Wow. Pero pinatibay kayo ng mga experiences na yun. No?
0: Correct.
1: Binaon nyo hanggang sa World Cup. Masasabi mo bang isa sa talagang pinaka, kumbaga, nasa taas ng listahan ng mga achievements mo yung mapasama dun sa World Cup team natin?
0: Oo, yun na yung pinakamataas kong naabot. Pero may mas mataas pa sana akong target nun. Nung sa 2015, kung nag-champion tayo versus China, Olympic sana tayo nun eh, sa Rio.
1: Yan ba yung sa Changsha?
0: Hmm.
1: Changsha ba yun?
0: Yung
1: si Coach Tab Baldwin, ang coach niyo.
0: Mm-hmm.
1: Parang mas ano yun, yung team, yung composition yun ng team na yun, mas yun yung hindi ano star-studded eh.
0: Mas mahina.
1: Ayun, yun yung word, mas mahina.
0: Oh, actually, yun nga yung sa tingin ko, isa sa pinakamahinang naging national team natin kasi hindi nagpapahiram yung mga ibang teams nun eh. So, si Coach Tab, yung mga ni-request niyang player,
1: hindi
0: niya
1: inalaw.
0: So, mayroon lang medyo matigas ulo, si Pingris. Yun, sumama siya.
1: Talaga ba?
0: Oo.
1: Hindi pinayagan pero sumama.
0: Sumama siya. Ganun talaga kaano si Ping na maglaro sa national team. Kaya puso talaga si Ping ng national team. Kasi si Coach Tab nagsimula yan noong 2013 eh. Noong nag-training kami sa...
1: Kasama na siya nun eh. Nakita ko na siya noon.
0: Nag-training kami sa New Zealand. Siya yung nag-asikaso sa amin doon. Para mag-set ng training camp. Para turuan kami. At saka makipag-tune up. Kaya yung mga ibang ginagawa namin noon sa FIBA Asia 2013, galing kay Coach Tab din yung iba doon eh. Makaturo niya yun sa amin sa New Zealand yung iba doon. So, malaking bagay talaga si Coach Tab sa national team.
1: Noong 2015, silver medalist nga kayo. No? Siguro kung hindi China yung host nun, baka tinalo niyo yung China?
0: Actually, oo, kasi sa kanila yung home court eh. Pero siguro kung nasa ibang court, halimbawa sa Japan or sa Middle East, doon ginanap yung championship. Sa tingin ko, panalo tayo dun eh, versus China. Grabe kasi yung sobrang garapal nung ginawa ng referee sa atin dun eh. Pero nagkulang din tayo dun kasi nga, kaya din sana yon kung mas malakas yung lineup.
1: Pero hindi mo rin sure kung makakarating sa puntong maglalaro kayo sa finals kung, 'di ba, iba 'yung lineup.
0: Ano kasi, pag kasi si Coach Tab ang coach mo, kahit mahina yung lineup, napapanalo niya eh. What more pa kung mas malakas yung
1: Kompleto materyales talaga,
0: makita mo
1: kumbaga.
0: naman sa Ateneo, hindi sila pinakamalakas na ano na lineup pero napapa-champion niya, di ba? So, ganun lang.
1: Okay. So, at least di ba nakuha natin ilang mga insights mo tungkol doon sa stints mo sa Gilas, Pilipinas. And 2016 ka finally nag-retire sa national team.
0: Yun yung main target ko nga na magkaroon ng kasi kung nanalo tayo sa Changsha tapos nakarating ako ng Olympics magpapatato ako ng Olympics eh yung limang ano circle di ba
1: Kaya
0: so
1: lang,
0: Olympian ka
1: ang tagal
0: ha
1: na natin hindi nakakapag-Olympics. Tagal na, di ba?
0: oo matagal na yun sana yung yun sana yung best chance nun eh. Kung nagpahiram tayo ng dalawa pang shooter, halimbawa eh, Jepchan, Lassiter, ganon. Tapos isa pang big man, Junmar, Japet, yung mga kung napahiram pa sana yon. Tapos another point guard. Dapat hindi natin iniisip yung sariling interest eh. Dapat lagi natin iniisip yung para sa bayan. Yun dapat naging mindset natin eh. Kaso minsan kanya-kanyang interest so hindi nagpapahiram. Sayang yung doon ako talaga napaiyak kasi sayang yung pagod. Sayang yung pagod ng mga players.
1: Yung pala yung yung pinanghihinayangan mo 2015, no?
0: O kasi pagdating mo ng Olympics, hindi mo kasi alam eh, baka may masilat ka doon eh, di ba? Kasi nung naglaro tayo ng World Cup noon, 2014, sobrang dikit lahat ng game eh. One possession lang, yun lang yung pinagkaiba, 2 points, 3 points.
1: Muntik pa kayo manalo, 'di ba, sa Croatia?
0: Flash shot pa
1: Saan?
0: tayo.
1: Oo.
0: Yung meron tayong mga tira, hindi tinatawagan ng foul, ganyan. Sayang eh. Pero kung lagi tayo nandun, irerespeto na tayo ng mga referee. Di ba? Noong time na yon. Sayang, what if nag-Olympics tayo noon? Di ba? Yung mga ibang, ano nga, nakakapag-Olympics eh. Pero sa tingin ko, kaya naman natin tapatan eh.
1: Yan ang mga, in hindsight, at least, mga lessons na hopefully ma-rectify na natin, no? Dahil we're trying to get into the Olympics sa 2028. So sa lahat ng mga naging experience mo na ito, Rani Del, anong, kumbaga, well, yung ma-i-import mong mensahe para sa mga nag-a-aspire din na maging PBA player o maglaro sa sport na kumbaga kinahihiligan din nila. Anong maipapayo mo?
0: Siguro ano, ang masasabi ko lang, kailangan nilang mag-practice mabuti. At saka kailangan maging determinado. Kasi yun lang naman yung naging susi ko eh. Very determined talaga ako. Sobrang determinado akong matuto, determinado akong mag-hard work. Tsaka disiplina siyempre. At dapat laging 100% kahit anong ginagawa mo sa loob ng court. Kahit anong practice pa yan o nakaka-boring yung practice, dapat laging 100%. Sa tingin ko yung sa mga kabataan naman Tingnan nila yung mga fundamentals. So, yun yung very important sa basketball. Tsaka yung mga good habits ang gagawin nila palagi. Huwag lang silang titingin sa mga highlights nila, tsaka sa mga video nila, kasi ganoon na ngayon. So, mas importante kung ano yung mga naitulong mo sa loob ng court. Yun.
1: Okay. And sa pamilya nyo nga, nagpapatuloy ang, kumbaga, yung pagiging atleta. Kasi di ba, mga anak mo, mga atleta rin, I'm sure influence ka
0: Actually,
1: nila.
0: yung lalaki ko ang ano, atleta, si Ronnie Del Jr. Nasa Ateneo siya ngayon eh. Bali, sports niya ngayon, volleyball. Volleyball. So, so sana makalaro siya ng UAP, ma-lineup siya sa volleyball. So, yun yung susuportahan ko. Pero yung panganay ko, dati nagka-tryout yun eh, hindi lang talaga nakuha. Sa volleyball din yung babae.
1: Tsaka matatangkad sila, di ba? So, isa lang pala si Ronnie Del Jr. ang nasa sports. Future alas naman. Future alas Pilipinas.
0: Sana mag-improve siya tsaka lumakas pa siya at kumanda yung skills, mga skill work niya. So, susuportahan ko siya kahit anong mangyari.
1: Ayan. Maraming salamat, Ronnie Del, sa pagbabahagi mo ng iyong experience as an athlete. So ngayon, retired ka na, talagang coaching na pinagtutuunan mo ng pansin at saka pagiging ano ba, podcast host.
0: Balyan. So, may podcast ako na Balyan. Kasama ko si GB Labrador. Ang number one stand-up comedian natin ngayon, si GB Labrador. Ano yan, pure joke talagang magaling na stand-up comedian. So, ano yun, Balyahan sa YouTube at sa Spotify. So, Balyahan with GB and RDO.
1: Ayan. Naku, huwag niyo masyadong galingan, ha? Baka agawan niyo kami ng trabaho.
0: Ano lang yung kwentuhan lang.
1: Maraming salamat, Rani Del de Ocampo, ang pambansang siko. di pa natin na ano yun, ha? Saan mo ba nakuha yun? Yung technique na yun?
0: Ano kasi yan eh, nagsimula yan sa national team nung inaapi tayo eh. Kailangan natin lumaban sa court. So,
1: kala ko sa game nyo against rain or shine. Joke.
0: Nagiganti lang naman tayo, nagiganti. So, pinakita lang natin na hindi tayo matras.
1: Okay. Sige, maraming salamat, Ronnie Del. Get well soon.
0: Thank you, Miss Ria.
1: More power sa mga susunod mo pang projects and endeavors.
0: Maraming salamat, Miss Ria, at Sports Radio. More power and all the best.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word,
4: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
7: For the first time, the Atlanta Saints have won their first straight away. Shotty Davis.
2: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
8: bawal ang pikon.
2: Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: Magandang hapon po. Sabado na naman at nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo na madalas sa hindi ay nanonood po sa atin, whether yan po ay live or replay. Magandang hapon, magandang gabi, lalo na dyan po sa kanluran o kanluranin, Europa o sa Estados Unidos man, at maging sa gitnang silangan. Magandang hapon sa iyo, sa aking mga classmates, Rizal Buendia, Alicia Kasahe, na nandiyan naman po sa United Arab Emirates, Bobit Buenaventura, na nandiyan naman po sa Calgary, Canada, Cheryl Palaya, nandiyan naman po yan sa Doha, Qatar. Ang kanyang pong father, nandiyan naman po sa Laguna lang, sa San Pedro, Laguna. At syempre, sa aking mga pinsan, Rumor Family na nandiyan po sa California. Ganun din naman po ang Flores Family at ang Rosal Family na nandiyan rin po sa California. At yung kapatid po niya na nasa England rin po, walang iba kundi si Marian. At syempre yung kanyang kapatid na kadikit natin na nandyan tayo nagpupunta madalas sa hindi, walang iba kundi si Mark Rosal. Syempre kasama ang kanyang better half na si Lorna. Magandang hapon po sa inyo. At yung ating kaibigan na nanggaling pa sa Panay Island na si Lisa Diaz. Magandang hapon sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay dyan sa veterans. At siguro pwede na natin talakayin ang mga dapat pa natin talakayin ng mga issue, pero hindi ko siyempre pwede makalimutan na aking mga kababayan dyan sa Karamuan, Camarines Sur. Diyos maray na hapon sa Indong Gabos. Upisahan na po natin para makarami na po tayo ng mga issue na pwede nating talakayin ngayong hapong ito. Alam po ninyo, isa sa mga punto na gusto kong liwanagin ngayong umaga na ito, hapon na ito, at umaga sa ibang parte ng mundo, no, ay yung madalas na sinasabi nila na yung ating mga atleta daw po ay meron naman daw nakukuha na mga special incentive mula sa ating gobyerno dahil sa Southeast Asian Games, nakakuha sila ng 300,000 for gold, 150 and 60,000 for bronze. Something like that yung ano. Tapos ganun din naman po sa Asian Games at sa Olympics naman ay 10 million, 5 million and 2.5. Ang punto ko lang dito is that itong mga sinasabi na ito na may insentibo tayo, wala po problema ito dahil yan po ay ayon sa batas. Wala ko problema. Ang problema po, paano po yung in-between niyan na wala naman pong tinatawag na makukuha. Halimbawa po yung ating mga boxers, maliwanag pa dyan sa sikat ng araw, yung mga boxers po natin. At any given time, pwede mag-champion yan. At world champion at that. Ang tanong ko, meron po ba tayo na ibibigay na mga insentibo dyan? Kahit naman lang, hindi naman natin binabayaran yung kanilang tinatawag na pagbibigay ng karangalan sa akin, kundi token of appreciation. Dapat meron po tayong ganun. At least, meron tinatawag na, sige, papasukin na muna natin. Oh, sige. Kasi alam po ninyo kung bakit ko sinasabing ganyan, is that bigyan po natin sila ng importansya. Hindi lang po sa boxing yan, kundi sa lahat ng uri ng sports na dapat pag merong matataas na kategorya, dapat ilagay na natin kaagad. Bigyan natin yan ng special na, sabi nga, token of appreciation. Yun po ang importante, hindi po yung aantayin pa natin ang Southeast Asian Games. Paano kung hindi kasali sa Southeast Asian Games? Kagaya nila, ano nila, Yulo, o yung nila EJ o Vienna. Hindi naman po ba may mga panahon na kasali sila, pero madalas ay hindi. Nandun po sa Europa si Yulo, doon sa mga matataas na kategorya ng competition sa pole vault. So dapat ikakategorize na ng Philippine Sports Commission yung tinatawag na uri o top-notch na mga boxing competition, gymnastic competition, kagaya ni Iyalat sa tinatawag na tennis o tennis competition. Dapat may ganun. Para pag yung gusto magbigay, halimbawa ng Pagcore, no, dahil marami naman po ang perang pwedeng ibigay ng Pagcore as a token appreciation sa ating mga atleta. O di ba, pwede po yun. Yun po yung nakikita natin para naman yung ating mga atleta lalong ganahan. Maganda pong insentibo yan eh. Yun po yung nakikita natin na magandang insentibo na dapat gawin na hindi lang dapat umasa doon sa tinatawag na insentibo na binibigay ng batas. Dapat meron rin mga insentibo na kahit na wala sa batas, ibibigay as a token of appreciation sa ginawang pagbibigay ng karangalan. Yun po yung punto doon. Yung pagbibigay ng karangalan sa ating bansa na kahit na wala doon sa tinatawag na batas, pwede naman po siguro mag-alat a certain, maybe 50,000, 75,000, or 100,000 every time na yung category A. Whatever yung category, ha. Halimbawa, syempre, pag sa tennis, di ba, mga grand slam, ganyan. sa boxing, world boxing, world championship. Ano? Ganun din naman sa gymnastic. Oh. Basta ang category is the highest level of competition. Nandoon na halos lahat ng mga naglalaban. Kumbaga sa chess, category 21, kung saan more than 2,750 or 2,730 and above are participating. Yung ganun yung ano, yung taas ng level. And that's the time na magbigay tayo ng insentibo para naman ikalugod. Hindi lang kasi kailangan umasa. Eh, paano kung ang susunod na laban sa susunod na taon pa, kahit na pala umani ka ng matinding mga... papasukin na po natin. Ayan. Ah, nag-aantay na lang. Sige. Papasukin na po natin ang ating kasama, Jess Laid, Karate One Youth League Manila 2026 sa Pasay. Pasok!
8: Yes, good afternoon, Sir Romuel, at syempre sa lahat ng ating taga-subaybay sa sport lang. At tama, live tayo dito sa Pasay City para sa ongoing na third day ng aksyon dito sa Karate One Youth League Manila 2026 sa Mall of Asia Arena po ito ginaganap. Katatapos-tapos lang ng events. If you can see, and I will share, ayan, halos wala ng games. No? Tapos yung mga matches today. Nananatiling mailap para sa ating mga Filipino karatekas ang mga medalya. We had two chances actually today. Earlier, one of our judges here at the One Karate Youth League sumama pa sa atin for this live broadcast. But again, no, just going back to our reports, dalawa yung may pinakamalapit na chance sa atin for a medal earlier. Yan ay walang iba kundi si Isabella Arwen Variat. Siya ay nag-compete sa female cadet kumite minus 61 kilogram and reached the bronze medal match. But sadly, na-dominate siya dun sa kanyang match kontra kay Momano Alexandra. Kaya in the bronze match nga, at hindi po siyang makuha itong panalo, which would have given sana Philippines its first medal dito sa event. Sa pinagin pa naman sa kanya, ay nabanggit itong Paco Catholic School student athlete na satisfied naman siya despite the loss dahil naiintindihan niya at nauunawaan that she can improve from this performance. Natutuwa rin yung kanyang coach na si Coach Oliver Manyalak that these young athletes are being given the chance to compete in their home court and syempre to learn more and eventually mapakita yung kanilang husay in the World Series na dito sa karate. On the other side, ay nakaabot din sa bronze medal match itong si Regine Carl Caruana. At opponents, itong nakaharap niya rin. Particularly sa kanyang bronze medal match, si Livon Saishan ng WKF 01. As ang naging score is 1-9 ang naging talaan dyan. And in the male, committee 76 plus kilogram category. We are seeing ang ilan sa mga leaders natin from POC, andito rin si Sir Abraham Ambol-Talino, ang ating president for POC. And dumaan din ang presidente ng karate, si Sir Richard Lim. As ongoing at tuloy-tuloy, itong mga games are this time naman, tuloy-tuloy magiging awarding ceremony for different medals sa mga committee events today. The 73-year-old, si Caruana, ay mula po sa Antipas, North Cotabato pa. And nagbarko pa para lang makarating sa competition na ito. And despite the loss, plano niya na bumawi dahil siya ay maglalaro sa kanyang huling palarong pambansa 2026 this coming end of May sa Agusan del Sur. And mayroon pa rin pong matches ang ating mga Filipino karatikas in the next coming days, particularly tomorrow, ang final day of this Karate One Youth League Manila 2026. Kaya naman, supportahan natin. May mga tickets pa na available. And particularly kung may mga kamag-anak kayo na nagkakarate, pwedeng-pwede nyong sundan itong events natin. Kung hindi man kayo makakapunta dito, just follow, like, and share yung ating Facebook page, DZSR Sports Radio 918. Wala dito sa Pasay City, just Laid para sa Sports Radio 918.
9: Ayan po ang ating kasama dito sa Sports Radio, walang iba kundi si Jess Lide. Take it away muna, engineer.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
14: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
15: Alam mo ba na ang tarsier ay isa sa pinakamaliit na primate sa mundo? Matatagpuan sila sa buhol at kilala sa kanilang malaking mata na mas malaki pa kaysa sa kanilang utak. Dahil dito, malinaw sila nakakakita sa gabi. Kaya ring ikutin ng tarsier ang kanilang ulo ng 180 degrees sa bawat direksyon para bantayan ang paligid laban sa mga panganib. Pero kahit kahanga-hanga, sila ay sensitibo at madaling ma-stress. Kapag nabalisa, maaari silang magkasakit o mamatay. Kaya mahalaga ang pangangalaga sa kanilang tirahan. Ang tarsier ay hindi lang simbolo ng likas na yaman ng Pilipinas, isa rin itong paalala na dapat natin protektahan ang ating kalikasan.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
18: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
17: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
18: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
17: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
18: A moment for you.
17: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
18: Till I met you.
17: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
18: I love you more each day.
17: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Mga teammates, line up na!
20: Line up na!
19: Game na!
20: Game na!
19: Is Sports Lab! Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
9: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918 po. At tuloy-tuloy po tayo habang inaantay po natin ang ating guest. Alam po ninyo, kanya ako tinatawag na gustong magkaroon ng some kind of special incentive, no? Kasi po hindi po kailangan na antayin yung mga paano kung halimbawa hindi na doon naglalaro yung ating mga atleta, tapos nagbigay naman po ng malaking karangalan at nagdala sa ating bansa sa sabi nga sa pinnacle ng sports kung saan siya magaling. Eh di dapat po bigyan ng kaukulang sabi nga pagbibigay ng sabi nga to offset yung dahil halimbawa, let's say hindi pumasok doon sa category ng special incentive ng batas, dapat doon naman sa special incentive na dapat ibigay na para bigyan ng punto, bigyan ng karangalan, bigyan ng pagpapahalaga yung ginawang effort. Yun po yung tinitingnan natin at marami pong mga malalaking sports sa buong mundo. Malalaking mga pangalan sa Filipino sports, no, na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Kagaya ng ating mga world champion ngayon na si Pedro Tadoran at itong si Melvin Jerusalem, eh hindi na po yan naglalaro sa Southeast Asian Games. Hindi na rin po yan naglalaro sa Asian Games, no? At hindi na rin po naglalaro sa Olympics. Paano po sila? Yun po yung hinihingi natin at tinitingnan natin para mabigyan naman ng importansya yung halaga ng effort nila. Oh, di ba? Hindi na po naglalaro dyan sa kategory na yan yung mga boxers natin na yan eh. Pero nagbibigay po ng karangalan sa atin eh. Wawalang halagahin na lang po ba natin yon dahil hindi po kasama doon sa tinatawag na incentive acts na binibigay ayon sa batas sa na pag ikaw ay nanalo ng gold medal sa Southeast Asian Games, 300,000, 150 sa silver, 50 or 60 sa bronze. Sa Southeast sa Asian Games at lalong-lalo na sa Olympics, hindi po kasama eh. Paano na lang po yun? Hindi po ba naiisip yan na dapat yung mga atleta natin na hindi na categorize dyan, eh dapat may special incentives? Dahil hindi po basta-basa ang maging world champion. Dapat yun eh, binibigyan po ng importansya yan eh. Hindi po basta, palagay ninyo, pag gusto nyo maging world champion, pwede na kagad. Eh, yung mga magaganda na yung mga record nung araw, eh, sumablay. Hindi po ganun eh. At saka marami pong factors to be considered para maging world champion ka, lalo na pagdating sa boxing. Yung opportunity, yung pagkakataon, yung sabi nga eh, imbis na si Pedro yung makalaban, si Juan yung nakalaban ng world champion na isang Pilipino. Yung kagaya nangyari kaya ng Manny Pacquiao. Alam ba ni Manny Pacquiao na mapapalaban siya sa world championship during that time? Laban kay Ledwaba? Eh, iba naman yung kalaban. Then suddenly, out of the blues, bumaklas yung kalaban niya o something went wrong. Siya yung replacement at naging world champion siya. Something like that. No? Marami pong mga bagay-bagay na dapat na sabi nga timbang-timbangin para po magawa ng paraan at para po naman maibalik doon sa ating mga atleta yung effort nila at hindi naman po binabayaran yon. Wala pong katapat na anumang halaga ang isang karangalan. Ito po lang ay parang pagbibigay yung maluwag sa damdamin na ito, pagpasensyahan mo na ito yung pwede naming iabot sa iyo sa ginawa mo na pagbibigay ng karangalan. Something like that. Kumbaga, token of appreciation. Ang term ko doon eh. Hindi mo binabayaran yung atleta. Walang atleta na binabayaran. Tandaan po ninyo yan. Pagdating sa mga material na bagay. Kasi hindi po kayang bayaran ng pera ang karangalan na ibinibigay ng atleta sa isang bansa. Wala pong ganun. Kundi yan po ay ina-appreciate lang. Kanya nga, kung hindi po categorized dun sa main incentive na binibigay ng batas, dapat bibigyan natin ng some sort of a token leeway na appreciation na yung mga pwedeng iabot para siguro pwedeng pag-umpisahan ng tinatawag na maliit na tindahan. mga grocery, oh, malaki na nga yung grocery, yung tindahan lang. At least ngayon kasi talagang malaking halaga na po yung mga tindahan eh. Umaabot na po sa 50,000 yan, maliit pa lang po yan. Pero kung makapag-umpisa yung isang boxer dahil lang sa tinatawag natin na token of appreciation, ay talaga naman pong dapat at bigyan natin ito ng karapat-dapat na pagtingin kasi hindi po habang panahon. Tandaan po ninyo na siya po ay nandyan sa ibabaw ng ring at makikipaglaban para sa karangalan ng ating bansa. May panahon lang po sila. Maiksi lang po yan. Madalas ay hindi maiksi. Konti lang yung mga humaabot ng taon bago matalo. At isipin po ninyo, doon lang sa percentage. Yun lang sa percentage po na makukuha nila. Babawas po ninyo sa promoter na percentage. Babawas ninyo yung sa manager percentage. Babawas po ninyo yung tinatawag na tax kung saan bansa siya nag lumaban. At kahit na sa ating bansa, may tax pa rin po yan. Babawas ninyo yung sa coach and trainer. Babawas ninyo doon sa mga tao. Babawas ninyo sa mga na-consume niya. Dadating po yung point na kaunti na lang yung natitira sa kanya. At yung sinasabi natin na incentive na yon ay yun po ang magpupuno nung all the things na nabawas sa kanya, no? Sa effort niya, yun ang magpupuno kanya. Sana magkaroon ng special, at siguro let's call it special token incentive sa ating mga atleta, lalong-lalo na sa ating mga boxers na halos hindi na po naglalaro yan sa anumang kategory. Ang sa amateur po, yun ang naglalaro po dyan. Southeast Asian Games, Asian Games, ganun din naman sa Olympics. Pero wala po kayo mababasa doon sa special incentive na yan na mga world championship. Hindi po kasali yan. Eh, alam naman po ninyo na talaga namang maraming mga kompetisyon na ang kategory eh talaga namang very high. World championship at that. Whether yan ay chess, boxing, yung table tennis, judo, karate, name it. May mga matataas na kategorya yan. Na yung mga kategorya na yon dapat yon eh nilalagay na sa tamang perspektibo ng Philippine Sports Commission para eh malaman na kagad na ito yung mga elite competition ng mga atleta, at doon ngayon ibabase yung gusto nila na kung magbibigay man ng special token of appreciation sa ating mga atleta. Take it away, engineer.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagalit sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
24: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Admiral Will Alarcon, anchor man ng programa Esport Lang dito po sa Sports Radio 918. At sa loob ng 40 taon ng anibersaryo ay nakapaglingkod po tayo ng 12 taon na humigit para sa ating programang Esport Lang dito po sa Sports Radio 918. At dahil po dyan, ako po ay very proud na maging kapamilya ng Sports Radio 918. Nagpapasalamat po tayo sa pagtitiwala ng ating station manager, Ma'am Cecil Kimlat, at ng mga dati pang mga station manager na tumanggap sa atin ng mga panahon na yun, na si Sir Ricky Yap Santos. At ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa pagtitiwala ninyong lahat. Ganun din naman po ang aking taus-pusong pagsiservisyo sa susunod pang mga taon dito po sa Sports Radio 918. Isa pong maligayang 40 anibersaryo ng Sports Radio 918. I love you guys!
1: Mga teammates, line up na!
2: Line up na!
1: Game na!
2: Game na!
1: Esports Lab! Sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
9: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At nasa linya na po natin ang ating special guest ngayong hapong ito, coming from Australia, a good friend of mine, no other than Phil Austin. Good afternoon, Sir Phil.
3: Good afternoon, my friend. How are you?
9: Yeah, I'm fine. I'm great. How about you?
3: Yes, we are very excited. Thank you very much, sir, for asking me to come on.
9: I am really sincerely grateful for giving me the opportunity to interview you on this radio boxing program of mine, which is the longest boxing program out here in our country.
3: Wow. I'm honored.
9: Yeah. Let me start by asking you, can you give me some sort of a brief history? How did you enter into the world of boxing?
3: Okay, well, I started, like most people did, by boxing myself as an amateur. When I was 15, I boxed on and on. Then, like when I was in the army, and then I got injured playing a game called cricket, which you don't have over there, which fractured my cheekbone and my eye socket. So I actually became an amateur referee and judge at a very early age. I started with the amateurs when I was 22, and I did 3 years with the amateurs, by which time I moved to Australia, and I started with the professionals. I refereed my first professional fight in November 1995.
9: I see. At the moment, what is your position as Australia ring boxing official?
3: I wear a couple of hats, so I'm still refereeing and judging. I'm also the secretary of the Australian National Boxing Federation Queensland, which is the local commission that runs boxing in the state of Queensland. And I'm also, I help out the World Boxing Council coordinator for the area. We're getting some fights on here in Queensland.
9: Wow. You're really a very, very busy guy. Sir Phil.
3: Very busy, my friend.
9: Yeah. By the way, as a referee, let me start it this way. As a referee, how far you should be between the two protagonists? What is the standard distance between you and the two protagonists?
3: So, Romuald, what a good question to start with. It depends on the kind of fight that you have in front of you.
9: Okay.
3: You know, when you've got the big punches on, or maybe things are a little messy, you know when you see four-rounders and six-rounders, the novice boxers.
9: Yes.
3: You need to be closer because you need to be able to break up the messy stuff before it gets too much.
9: Mm-hmm.
3: And also the same with the big punches or when somebody's been hurt, you need to be a lot closer. You don't want to be too far away because if you're too far away, by the time you get across to stop the action, the boxer who's winning might land another two punches or three punches, which might be two or three punches too late.
9: Okay. You need, when they are novice, you mean you need to be closer while if they are fighting at least 10, maybe 8, 10, or maybe 12 rounder, you should be a little bit farther. Is that what you mean?
3: Yeah, absolutely. Uh-huh. The easiest fights anyone will ever referee are 12-round world title contests.
9: Uh-huh, I see. Sir Phil.
3: Yes.
9: Do you have to undergo, as a referee, do you have to undergo some kind of clinical test or clinical, learning in order to immediately notice something that is wrong within the two boxers atop the ring? Do you need to have those kind of schooling or what?
3: Wow, you really know your boxing, don't you? Okay. Some of it will come down to experience.
9: Okay.
3: Okay. And also, like, when I was starting off, I watched a lot of fights and a lot of referees. You know how when you watch a boxing match,
9: then
3: you'll be watching the two boxers?
9: Uh-huh.
3: I'll be watching the referee.
9: Okay.
3: Okay. I want to learn off the referee. So I switched my focus and then I would go back and I will watch fights again and I will notice the change in the fighters that made the referee then step in. So I trained myself in that way. But a lot of it comes from experience.
9: Mm-hmm.
3: But also, and this is the sad point, my friend, some referees will never get it.
9: No, I see.
3: Okay, it's sad, and I've seen some, and obviously I'd never mention any names, but yeah, they're quite dangerous because it's like, you know, how much of an invitation do you need to stop this fight? We can all have an off night, but if it's an established pattern of things, it's a worry. But definitely, you need to train yourself and you need experience.
9: Mm-hmm.
3: That's why if you're mentoring a young referee, like somebody starting off, you're very, very careful about the kind of fights that you give them.
9: Mm-hmm.
3: You bring them along slowly. You know, like you would a fighter, you progress their career by exposing them to different fights and different styles. You do the same thing with a referee.
9: So then,
3: does that make
9: sense? Yeah. Yeah, that makes sense.
3: That does, yeah.
9: Yeah. Do you mean, Sir Phil, that I want to see what should be the criteria that is embodied in a good referee?
3: Calmness under pressure?
9: I mean, the criteria that a referee should have in order to be a good quote-unquote referee.
3: Yes, that's one of the criteria. No matter what the situation, he must remain calm. He must be able to think on his feet. He must be able to focus completely. And also, he must thoroughly know the rules.
9: So. Okay, that's quite great. How about the eyesight? Is the eyesight very important, being a referee? Or being a judge? More of being a judge.
3: Well, being a judge, of course, you can wear eyeglasses at ringside. a referee can wear contact lenses if necessary. But obviously, if you've got bad vision problems, you should.

0: boxer. Yung nga palang ano, yung nga palang ating boxer na si, who's this? Jerwin Angkahas. Eh, may magandang laban na naman po yan. At I hope Jerwin Angkahas, no, ay magbibigay ng malupit na resulta. Mukhang hindi na po siya nahihirapan dun sa kanyang tinatawag na, ano bang tawag sa ganun? Timbang. Kasi nakikita na po eh, na yung kanyang mga gawain o nagiging resulta ng kanyang laban, eh talaga naman pwedeng-pwedeng bigyan ng importansya. At yun siguro magiging daan para in the near future, siguro maybe a couple of fights pa na maging maganda resulta can lead into a eliminator fight and then a championship fight. I think yun yung masyadong natenga si Jerwin Angkahas dun sa kanyang timbang dati na nagkandahirap-hirap siya to the point na na back-to-back siya ni Fernando Martinez kung natatandaan ninyo. Kasi napilitan pa rin siya na lumaban doon sa timbang na talagang hirap na siya. Eh alam naman din nyo, pag hirap na isang boxer sa kanyang timbang, hirap na rin po yan pati sa lakas ng kanyang mga suntok, pati pagki... Marami na pong magbabago doon kasi kumbaga pigam-piga ka na doon sa level mo. Hindi naman po dapat na maging pigang-piga ang isang boxer doon sa kanyang timbang. Dapat doon sa relax siya. Yun ang bottom line niyan. Dapat relax po ang isang boxer sa kanyang division na kinaroroonan. Take it away, engineer.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas ito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. #panatag ang may alam.

0: Mates, line up now.
1: Line up now.
0: Game now.
1: Game now.
2: Is Sports Land.
0: Sa Radyo. Radyo Pilipinas Sports. 918 AM.
3: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Alam po ninyo, may isang personalidad na sa boxing world na nandito po sa ating bansa right now. Ang personalidad na ito po ay si Ginoong Robert Lyons, na presidente po ng Manny Pacquiao Foundation sa Estados Unidos. Bakit ko po binibigyan ng importansya ito? Kasi nandito po siya para magbigay tulong

0: dun sa ating mga boxing clubs, boxing gyms na nangangailangan ng mga boxing equipment kagaya ng headgear, gloves, yung sapatos na pamboxing at kung ano-ano pa, no? Siyempre, nandiyan yung wraps, yung mga bagay na kailangan ng isang boxing o gustong maging boxer, lalo na doon sa ating mga aspiring young talent, no? Marami po tayo niyan eh. Ano po yung nakikita ko? Kasi yung ating mga nasa parplang area na mga boxing gyms and boxing clubs, nangangailangan po yan ng tulong. At siguro, you get in touch with Robert Lyons po para matulungan po kayo dyan sa mga pangangailangan nyo dyan sa mga iba't ibang boxing gyms and clubs dyan sa inyong kinaroroonan, lalo na doon sa mga island provinces natin na talagang makikita nyo halos dilapidated na yung mga gamit-gamit nila pero ginagamit nila to the fullest kasi gusto nila matuto. At yan po yung aim ni Robert Lyons. Nakita ko yung magandang oportunidad na ibinibigay ni Robert Lyons sa ating mga aspiring yung boxing talents na in the future maybe one of them will be a world champion. Hindi po natin alam yan eh. Pero talagang pag mabibigyan sila ng oportunidad para humawak ng mga equipment na siguro'y makaka-enhance sa kanilang talento. Siguro maybe in the long run, isama na natin pati yung pinaka-gyms nila. Hindi natin po alam ang how far can the Manny Pacquiao Foundation through Robert Lyons na makatulong sa ating mga boxer sa hinaharap. Pero napakaganda po yan. Sa akin po ay isang napakalaking oportunidad para pumunta yan at magbigay ng tulong, respeto, pagkilala dun sa ating mga boxing gyms at boxing clubs na pwede niyang tulungan. At malay ninyo, isa kayo sa mga mabigyan ng tulong. Siguro it's about time na you get in touch with i-video ninyo yung lugar ninyo, pakita nyo na you are worthy na matulungan nila. At pupunta yan, sigurado yan. Kasi yun ang aim nung kanyang pagpunta sa Pilipinas, tumulong sa mga less fortunate siguro na masasabi natin ng mga boxing clubs, no, na nandiyan sa iba't ibang parte ng Pilipinas, lalo na sa mga island provinces natin na talaga namang napakahirap puntahan. Pero nandiyan po yung karamihan ng mga aspiring eh. Hindi po yan, wala po yan sa mga syudad. More often than not, nasa syudad ng mga nag-aspire. More often than not, ang gusto lang yan, marunong o maging expert sa self-defense. Hindi po yan para maging boxer. Pero yun nandun sa probinsya, yun lang po yung paraan nila para makaahon sa tinatawag na kahirapan. So, siguro yung mga boxing clubs na yan, gumawa po kayo ng paraan. Get in touch with Robert Lyons para naman ipakita ninyo. Alam naman natin ngayon panahon na ito. Pwede naman natin i-video yung lugar natin kung anong klase yung mga nagpa-practice sa atin, anong estado ng kanila mga ginagamit. Just to make it sure na makonvince para dumalaw dyan sa inyo. Maybe one of the clubs na nandiyan sa iba't ibang parte ng Pilipinas ay mapuntahan ng butihing presidente ng Manila o Manny Pacquiao Foundation. Wala pong ibang hangad yung pundasyon o foundation na yan pa, kundi tumulong sa mga gustong maging boxer sa hinaharap. So, kumbaga, tulungan rin. Kung sila ay naghahanap, pahanap po tayo. Paano tayo papahanap? Pwede pumunta po ka. Hindi na po ngayon mahirap na maghanap ng tao sa internet kasi lalo na pagkilala ninyo, edi sumulat kayo, pwede naman po kayo mag-email. Marami pong paraan. Pwede po ninyong i-get in touch yung presidente na yan ng Manny Pacquiao Foundation para matulungan kayo sa anumang gusto ninyong tulong na may paabot sa kanya para somehow, maybe not now, maybe not tomorrow, but in the, sabi nga, coming or near future, ay matulungan po ng Manny Pacquiao Foundation ang ating mga aspiring, lalo na yung mga kids na gusto talagang maging boxer. And with that, maraming salamat po sa ating mga engineer dyan po sa ating tower dyan sa Malolos, Bulacan. Siyempre, sa ating mga engineer dito, no other than yung mga engineer natin headed by no less than our engineer Winston. At lahat-lahat na po ng mga nakikinig na talagang walang sawang sumusuporta sa atin pong programa tuwing Sabado. Sa ating station manager, Ma'am Cecil Kimlat, na patuloy pong pagtitiwala ang binibigay nyo sa atin. Maraming salamat po dyan. Have a pleasant weekend sa inyo pong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. I love you guys!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Balitang pampalakasagba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
9: A demonstration of Wirecast.
10: At magandang hapon po sa inyong lahat at Sabado ng hapon na naman dito sa Sports Radio 918. At kapag Sabado ng hapon, alam na this, sports lockdown na ho. Ayan, magandang hapon ho at magandang mainit na hapon po sa ating lahat. Ayan, sabi, palagi ko pong sinasabi, mag-iingat tayo kasi napakainit po ng panahon. Hindi ho healthy ang ganyang.
9: This is a demonstration of
10: lalo na yung mga nasa labas. Manatili po kayong hydrated at saka, well, kahit papaano lumilim naman kayo ng konti. Kasi hindi rin naman po maganda na nakabilag tayo sa araw madalas. Pero yun nga po, as the saying goes, blessing pa rin yan kasi sa ibang bansa ho, hinahanap nila yung ganyang init. Kaya napaka-bless natin at may ganito tayong klaseng weather. And in a few weeks from now, mag-uulan na. Yan na, malapit na yung rainy season. Kaya ingat-ingat din po tayong lahat. Nabanggit ko mainit ang panahon. Ako, mainit itong episode natin. Kasi ako po ay sobrang blessed at napagbigyan tayo ng oras ng isang legend. Take note, legend. At hindi basta legend. Siyempre, kapag legend, we'll always give you the best. Ladies and gentlemen, nako, hindi ko na kayo paghihintayin. At ako ay masyado akong honored kasi nung bata ako, pinanonood ko lang siya at pinakikinggan ko, binabasa ko yung kanyang mga write-up sa dyaryo. Ito sigurado kilalang kilala ng lahat. Ladies and gentlemen, we're so honored here in Sports Lockdown. And let's all give a big, big welcome to the legend himself, Sir Reca Trinidad.
9: This is a demonstration Sir of Reca.
10: Pag Reca Trinidad ang pinag-usapan at nabanggit, ang daming kwento niyan pagdating sa sports. Mamaya-maya at pagkukwentuhan natin. Ayan. Katabi niya yung kanyang anak, si Sir Paolo. Sir Paolo, paki-unmute po. Ayan. Sir Reca Trinidad. The legend. Ayun! Magandang hapon, Sir Reca!
5: Good afternoon.
10: Ayan, good afternoon po. Kumusta naman po kayo?
5: Well, naman. 83 ko kahapon.
10: Oy, happy birthday! Buti na. Ako, sayang na. Na-late ako. Baka napa-burger ako dyan sa inyo. Anyway, happy birthday po. Ilang taon nga ako? 83. Wow. And still strong, ha? Talaga naman. Ayan, Sir Reca. Kaya naimbitahan namin kayo. Siyempre, gusto namin makakwentuhan ang mga katulad nyong legends. Kasi pagdating sa kwentuhan at pagdating sa mga events na nangyari, ang dami nyong maikukwento, eh. Pero bago po natin pag-usapan bago tayo magkwentuhan, pwede ko po bang malaman, Sir Reca, paano ba kayo nag-umpisa? Ilang taon po ba kayo bago kayo nag-umpisang, or paano kayo nag-umpisa sa larangan ng sports analysis and broadcasting?
5: Umpisa ako sa DTHP.
10: Maano taon po yun, sir?
5: 1965 bata.
10: 1965, DZHP. Ano yun, sir? Ano lang po kayo nun? Apprentice o sinabak na kayo agad?
5: Nagko-cover na ako tsaka nagsusulat ng mga news.
10: Opo. Pero ano to, Sir Reca? Sports ba agad o ordinary news?
5: International.
10: International news. So, doon po, ano po ba ang kurso ninyo nung kayo ay nag-aaral? Journalism ba?
5: Yes, literature major in journalism.
10: Ah, kaya naman pala. Ano pong eskwela, Sir Reca? Maitanong ko.
5: Sa UST.
10: Uy, UST? Kapitbahay ko yan. Taga-Espanya ko ako nakatira. So, magmula nung Sir Reca, DZHP, dire-diretso na ba yan? Yung inyong pagiging sa radyo at saka sa journalism?
5: Ano yan?
10: Dire-diretso na ho. Magmula nung nag-umpisa kayo sa DZHP, tuloy-tuloy na po ba yan?
5: Napunta ako sa magazine, sa Sunday Times.
10: Ah, nag-magazine kayo. So ano yun, Sir Reca? Ganun pa din, news pa din.
5: News.
10: Opo. Kailan naman po kayo na pasok sa larangan ng sports journalism? Kasi kung news yun, syempre in general news . Pero nakilala po ang Reca Trinidad sa larangan ng sports journalism .
5: Pagkatapos sa DZHP, nag-try na ako sa sports.
10: Ano po, natatandaan niyo po ba, Sir Reca, yung kauna-unahan ninyong na-cover na sports news?
5: na, pero ang tatanda ko may mahaba dali, Joe Fraser.
10: Ah, Joe Fraser. Ayan, ako. Napaka, ano na yun, napakatagal na nung mga ano na yun. Pero hilig nyo ba talaga ang boxing?
5: Oo, oh, tsaka basketball.
10: Basketball and boxing. So, yung early days ng PBA, na-cover nyo po yun?
5: Yung opening, 1975.
10: So, Mika days hindi pa po? O may nag-cover na kayo ng Mika?
5: Alam?
10: Mika days po. Mika.
5: Mika.
10: Opo. Kasi bago po PBA, Mika, di ba?
11: Mika.
10: Bago PBA. So 1975, yung opening mismo ng PBA, kayo po ay kasama doon sa nag-broadcast doon.
5: Hindi naman. Nag-susulat pa kayo.
10: Ah, nagsusulat po kayo, oo. That was, ano, ha? Sa... Saan po ginawa yun? Araneta na po ba yun?
5: Yung PBA?
10: Opo, opo.
5: Araneta.
10: Araneta na. Pero sir, ito kanina, nung off the air tayo, nabanggit nyo, tinanong ko po sa dami ng inyong mga na-cover na event. Ayan. Ano po ba ang tumatak sa inyo na laban o na sports event?
5: Ali Fraser.
10: Ali Fraser. That was also 1975. The Trila in Manila.
5: October 1975.
10: Wow. So, tagal na nun. Ilang taon na yun. Mahina ako sa math. Pero at tagal na nun. I was only 6 years old, 1975. Pero tandang-tanda ako yun. Kasi yun po yung the biggest boxing event, not only in the Philippines, but in the world. Tapos, i-kinover nyo po yun sa dyaryo. Saan po kayo sumusulat nun? Sa, maitanong ko lang po.
5: The Sunday Times.
10: Sunday Times. Ano po yun, Sir Reka? Nag-apply kayo sa Sunday Times o somebody recommended you? Of Wirecast.
5: Yung araw ni Rudy Tupas.
10: Ah, si Sir Rudy Tupas. Pero, from writing, of course, mas nakilala kayo. Yung kayo na mismo yung umuupo dun sa, ano, at kayo yung nagpe-play-by-play ng boxing. Natatandaan ko yan, kasi fan din po ako ng boxing. Mga anong taon po kayo nun? Yung mismo kayo yung naupo doon sa... At kayo yung binigyan ng mikropono para mag-play-by-play ng boxing.
5: Hindi ko patanda, pero maganda naman nangyayari.
10: Opo. So ano po yun? May nag-imbita sa inyo na, "Oy, Reka, baka gusto mong mag-play-by-play kaysa ano, isulat mo rin to," pero... May nag-iimbita po ba sa inyo na maging sports analyst on air?
5: Oh, ganun talaga nangyari. Administration of
10: Wirecast. So Sir Reka, kasabayan mo, sino po ba ang mga natatandaan mo mga kasabayan noon sa sports journalism and sports broadcasting? Of course, Joe Cantada.
5: Joe Cantada, Ronnie Nathaniel.
10: Ronnie Nathaniels. Romy Quintanar po ba? Naabutan na kasabayan nyo rin.
5: Sino?
10: Romy Quintanar.
5: Oo, si Romy.
10: Oo. Eh, yung mga alamat. Yung mga alamat na ano, ng sports broadcasting. Joe Cantada, Ronnie Nathaniels, kayo po, at saka yan, sila Romy Quintanar. Kasi yan ang mga madalas ko pinano. Pinggoy Pekson, nakasabayan nyo rin po ba?
5: Sino?
10: Pinggoy. Si Pinggoy. Opo, opo, si Pinggoy, yan. So, sa mga malalaking mga boxing matches, kayo po ay naiimbitahan. Ano po yun? Tuloy-tuloy pa rin ang pagsulat. So, pagkatapos po ng Daily Times, sana po kayo nasulat noon?
5: Sa Sunday Times.
10: Ah, Sunday Times. So... ang mga ano yun eh, mga nababasa ko nung mga bata ako eh. Pero sir, ito magmula nung binata pa kayo noon no, ng mga ganun ng panahon no, Sir Reka.
12: Hindi na si Chino.
10: Mga ilang taon po kayo nung nag-asawa kayo?
9: Yeah. This is a demonstration of Wirecast.
5: 23.
10: So by that time, nagkaanak, mga ilan po ang naging anak ninyo?
5: Tatlong lalaki.
10: Tatlong lalaki. Kasi kaya ko po natanong sa para sa information ng ating mga manonood, eh si Sir Reka po ay anak niya po si Chino Trinidad. Ayan.
5: Oh, Chino.
10: At saka ang opo, at saka yes, po ang laughing ano, laugh therapist. Therapist ba? Tama ba Sir Paolo? Laugh therapist. Si Sir Paolo Trinidad. Ayan. Alam naman natin na Chino Trinidad is one of the big names also in sports analyst analysis and broadcasting. Kaya lang po kasama ang palad na mayapa na po si Sir Chino. Pero sir, kayo po ba malaki po ba ang impluwensya ninyo sa mga anak ninyo pagdating sa ganyan sa sports analysis at sports journalism?
5: Pero naman may impluwensya ako konti lang.
10: Oo. Noon po bang kayo nakita nyo si Chino na pumapasok sa katulad na inyong larangan eh? Ano po ba ang ano na nakita ninyo? Nagustuhan nyo ba? Tinuruan nyo ba? Mga ganun ba?
5: Siyempre si Chino sa mag-isa nagawa.
10: Ah, sarili niya?
5: Oo.
9: This is a demonstration.
10: Pero nagtatanong ba ng mga pointers si Chino sa inyo? Like, Dad, paano ba to? Dad, may ganun po ba si Chino noon?
5: Siya sa mag-isa.
10: Ah, talaga? Pero ever ba, sir, nagkaroon kayo ng time na umupo sa isang silya para mag-analyze ng isang event, like boxing match?
5: Madalas yung laban ni Peñalosa, Jerry Peñalosa.
10: Oh, Jerry Peñalosa. Naku, sa dami ng mga naupuan. Matanong ko lang ho kung matatandaan ninyo, Sir Rick. Mga ilan ho ba ang naupuan ninyong boxing matches? Yan, nakwento nyo si Peñalosa, si Ali Fraser, sila. Ilan na po ba ang mga na-cover nyo mga boxing matches?
5: Hindi ko na matatandaan dahil
10: hanggang Las Vegas? Wow! Nakakatuwa kasi po dati pinanonood ko lang kayo sa TV, napabasa ko ang inyong mga columns, naririnig ko kayo sa radyo. Ngayon kausap ko kayo. Nako, napakalaking ano ho sa akin, napakalaking blessing ho sa akin. Pero sir, eto, pinatatanong ho ng kapatid ko. Kasi nabalita ako sa kanya na guest ko kayo dito sa Sports Lockdown ngayon. Nung una ho bang kinover nyo si Manny Pacquiao, nung siya ay bata, nakitaan nyo na ho ba ng potential si Manny Pacquiao nung bata?
5: Ganun doon sa... This is a demonstration sa mundo pa, of Wirecast. Sa gym dito sa Mandalo yun.
10: Opo. Nung nakita nyo lumalaban na yung batang Manny Pacquiao, nakitaan nyo na ho ba na, pagdating ng araw, magaling tong bata na?
5: Nakita ko talaga matibay tsaka malakas.
10: Malakas. So doon pa lang nakita na ano nyo na, nasubaybayan nyo na talaga ang Manny Pacquiao.
5: Oo.
10: Grabe, no? Kinikilabutan ako. Kasi yun yung mga kwento nyo, yun yung di namin nakikita eh. Kayo po mismo ang nakaka-witness nun, live. Na-cover nyo rin po si ano, no? Si Rolando Navarrete.
5: Oo, si yung bad boy from the Jangas.
10: Opo, yung bad boy from the Jangas. Lalong-lalo na, Sir Reka, siguro, no? Dito ginawa yung laban niya against Choi Chong Il.
5: Ano yun? Yeah.
10: Yung laban po ni Navarrete dito sa Manila nung kalaban niya yung Korean, si Choi Chong Il.
5: Choi Chong Il,
10: Opo. So, Lul, na-cover nyo rin po yun.
5: Oo.
10: Yung malalaking laban nun. Mga sa ano po, sa abroad, katulad yan, malaki po ba ang diferensya ng mga boxing matches, lalo na dito sa atin, sa Pilipinas, kumpara sa Las Vegas? Sabi nyo, nakapunta na po kayo ng Las Vegas. Kung ikukumpara ninyo ang laban sa atin dito sa bansa at sa Las Vegas, ano po ba, malaki po ba ang diferensya ng crowd, sa dami na pumupunta?
5: Malaki talaga ang crowd sa international.
10: Kasi yung boxing kasi ang isa sa crowd drawer. Yan po ang ano po ba ang pinakamalaking boxing match na napuntahan nyo sa abroad?
5: Sa abroad?
10: Opo.
5: Marami. Mga laban ni marami. Hindi naman na daan. Maraming malaki.
10: Opo, opo. So mga anong taon po yun? Dekada 80 ba? Dekada 90?
5: Yan yung 80, mga late 80s.
10: Late 80s. Pero sir, ito, nung bang kayo ay nagsusulat, may mga, ano rin ba, may mga pagkakataon din ba na nabigyan kayo ng offer na mag-cover ng ibang sport maliban sa boxing?
5: Basketball.
10: So madalas yung nasusulat, syempre, yung mga legend, sila Jaworski, sila Fernandez. May mga naging kumpare ba kayo ng mga sports legend, Sir Reka?
5: Marami na sila. Sila Reynante.
10: Cyclist. Opo. So pati cycling din, sir, na nako-cover nyo lahat halos ng sports events. So yun, wow, nakakatuwa, no? Kasi marami, you're all around. Sabi nga, hindi lang kayo sa boxing, sa ibang sports din. Yung mga Asian Games sa Sir Reka, na co-cover nyo rin, na susulat nyo. Asian Games, SEA Games. Ang dami niyan.
12: Olympics.
10: Olympics.
5: Olympics.
10: Wow. Natatandaan niyo po ba kung ano unang Olympics na na puntahan ninyo?
5: Sa Munich.
10: Sa Munich? Wow. Yun yung ano, di ba, sir? Doon nangyari yung sa Israel. Tama ba? Yung parang nagkaroon ng parang assassination sa isang ano ng Israel? Yung Israeli king?
5: Black September.
10: Yun, yung Black September. Doon pala nangyari yun. So you were there.
5: Oo, pero umalis kaya kami sa Munich.
10: Opo.
5: Napigil sa dami yung Olympic.
10: So na-ano nyo pala yun, nung naranasan nyo yung Black September, na very ano yun nung panahon na yun eh. Kasi sa Olympics nga nangyari. Anyway, Sir Reka, natutunan at saka nalaman ang mga pangyayari sa sports event. Pero Sir Reka, bago tayo magpatuloy, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
13: Hi, I'm Romel Alarcon, anchorman ng programang Esport Lang dito po sa Sports Radio 918. At sa loob ng 40 taon ng anibersaryo ay nakapaglingkod po tayo ng 12 taon na humigit para sa ating programang Esport Lang dito po sa Sports Radio 918. At dahil po dyan, ako po ay very proud na maging kapamilya ng Sports Radio 918. Nagpapasalamat po tayo sa pagtitiwala ng ating station manager, Ma'am Cecil Timlat, at ang mga dati pang mga station manager na tumanggap sa atin noong mga panahon na yun, si Sir Ricky Yap Santos. At ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa pagtitiwala ninyong lahat. Ganun din naman po ang aking taus-pusong pagsiservisyo sa susunod pang mga taon dito po sa Sports Radio 918. Isa pong maligayang 40th anibersaryo ng Sports Radio 918. I love you guys!
12: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.

0: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa visa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast. At hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio Partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay, tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: And we're back, ladies and gentlemen. And of course, we're still here with the legend himself. Yan. Sarap pakinggan at sarap sabihin. The legend himself, Mr. Reca Trinidad. Ayan. Ako, pag sinasabi ko yung pangalang Reca Trinidad, yung kapatid ko tsaka yung daddy ko. Kasi madalas po kayong ano eh, pinafollow kayo ng aking family pagdating sa sports write-ups eh. Kasi ang dyaryo namin noon eh, doon kayo sumusulat. Anyway, sir, eto, nag-umpisa kayo, sabi nyo, 1965, tapos fast forward tayo, 80s. Sabi nyo, nag-Munich kayo, tapos nag- iba-ibang sporting events, Asian Games, SEA Games, Trila in Manila. Pagdating ngayon sa baguhang mga sporting events, sir, ano-ano na yung mga na isulat niyo? Nagpatuloy pa rin ba kayo hanggang yung mga after 1980s, 90s? This is a demonstration. Sumusulat pa rin ba kayo o umuupo pa rin kayo sa pagiging analyst?
2: Bibili yan, madalas ako. Diba, tara, yes.
1: Sa bilyar, oo. So marami kayong mga na-cover ng mga laban ni Efren.
2: Si Efren, marami talaga.
1: Opo, opo. Tsaka si ano, Django, of course.
2: Oo.
1: Mm-hmm. So sir, matanong ko lang, anong taon kayo nag-retiro? Nag-retiro po. Anong taon kayo nag-retiro?
2: Kailan lang ako na-retire.
1: So ibig sabihin, hanggang, sabihin na, mga ilang taon? Mga 2000, bago mag-pandemic?
2: Oh.
1: So sumusulat pa rin kayo talagang ano sir no. Yun na yung ano, yun yung umikot ang buhay ninyo sa sports journalism, sports analysis, sports broadcasting. Sa mga ano po, sa mga anak ninyo, maliban kay Chino, wala ba nahilig?
2: Chino.
1: Si Chino. Sa mga apo, walang nahilig.
2: Wala akong narandaan.
1: Wala po kayong ano, wala po kayong nahilig na mga apo. Pero ito sir, maitanong ko lang. Kasi ako very ano eh, maano ako sa mga legends na katulad ninyo. Nagpupugay at nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ninyo para sa Philippine sports. Sa mga baguhan pong mga sports analysts and journalists na alam naman natin na medyo malaki na ang pagkakaiba ngayon kesa sa ginagawa ninyo dati. May mensahe po ba kayo sa kanila?
2: Wala, basta nagpapabaya.
1: Huwag magpapabaya. O yan, narinig ninyo ha, huwag kayong magpapabaya. Yung bang pagiging humble, sir, malaking bagay po yon sa isang sports analyst and journalist na katulad ninyo.
2: Oo naman.
1: Malaking ano yun eh, no? Malaking, kasi may mga, ano na, may mga sports journalist na meron may mga, syempre, attitude dahil nagkaroon na ng pangalan, nagkaroon na ng, alam niyo na, big break. Pero, yung mga katulad ninyo, sir, yung bang pagiging down to earth, yun po ba ay isang factor kaya pumahaba ang karir na isang sports journalist?
2: Oo naman, yung magiging simple lang, simple.
1: Naging simple lang, ayan, tama. Ako, nakakatuwa Sir Reka, kasi yung ating mga kabataan ngayon, di nila naabutan yung mga panahon ninyo. The likes of the big matches that you've na experience ninyo at na upuan ninyo at na isulat ninyo. Hindi kahit kailan man mababayaran ng malalaking pera na hindi natin siya ano eh. Kumbaga treasure yung inyong mga na cover. At of course sir, with this interview, kami po dito sa Sports Lockdown at saka sa Sports Radio 918, binibigyan po namin kayo ng pagsaludo kasi kayo po ang treasure ng Philippine sports and Philippine journalism dito sa ating bansa. At naku, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo, Sir Reka. Napakalaking bagay ng contribution ninyo sa Philippine sports sa ginanda ng takbo ng Philippine sports sa Pilipinas. Hindi po pwedeng kulang at walang pangalang Reka Trinidad doon. Kaya ako po ay napaka-blessed na kausap ko ho kayo ngayon dahil sana iambag ninyong napakalaki sa sports dito po sa Pilipinas. Baka itong pagkakataon na to, sir, meron kayong gustong pasalamatan.
2: Panginoon Diyos, siyempre.
3: This is a demonstration of Wirecast.
1: Ayan, siyempre naman si Lord. Yan. Sir, alam ko na

0: maikli, nakita namin yung experience ng isang Recca Trinidad when it comes to sports analysis and sports broadcasting. Sir, maraming pong salamat ha. Sir Paolo, thank you so much.
1: Yes, thank you. Welcome. Mabuhay ka.
0: Thank you po. Thank you. Mabuhay din po kayo. Kung meron po kayong gustong ipahatid dito sa sports lockdown at sa ating mga manonood, please feel free. Bukas po ang sports lockdown para po sa inyo. Maraming pong salamat. Ladies and gentlemen,
1: kahana kayo.
0: Thank you po. Maraming pong salamat, Sir Recca. Ladies and gentlemen, let's give it up for the living legend of sports journalism and analysis, Mr. Recca Trinidad. Thank you, sir.
1: Thank you.
0: Grabe. Nakakatuwa. As in, nakakatuwa. Thank you, sir. Ayan. Grabe, no? Dati pinanonood ko lang yan si Sir Recca. Alam mo yun, pag pinag-usapang boxing, yan lang mga maririnig mo mga pangalan. Ronnie Nathaniel, Joe Cantada, yan, si Recca Trinidad. So, sorry, kasi bata ako noon, mahilig ako sa TV noon, mahilig ako sa radyo noon. Kasi wala naman kaming ibang pwede pagkaabalahan noon, kundi yun mga ganun lang. So, tapos, ang dyaryo namin noon, konti lang, hindi marami. So, babasa ka, walang internet, walang video games, wala. O konti lang ang means of communication noon. Kaya kami noon, lahat ng mga nagsusulat sa dyaryo, kilala namin. So binabasa namin 'yon mga kahit na hindi kami interesado, babasahin mo talaga eh. So kaya namin na nakilala. Kaya ako mismo as a growing up child and teenager noong time na 'yon. Syempre, kukunti lang ang mga taong gumagawa ng pangalan ng mga panahon na 'yon. At isa nga 'yan, si Recca Trinidad. At nakakatuwa kasi nagmana sa kanya yung anak niya, si Chino. Ayan. Sir Chino, salamat sa'yo, ha? Salamat sa'yo. Tsaka, of course, kay Sir Paolo. Ayan. Ang importante, nakausap natin. Medyo hirap na kasi magsalita si Sir, kaya hindi ko na pinahaba yung kwentuhan. Kasi, siyempre, kailangan din magpahinga ni Sir Recca. Pero, grabe yung experience ng mama. 1965, going to different sporting event. Yung karera niya, grabe yung nailatag sa kanyang sporting event. From 1965, tapos yun nga, yung sabi nga niya, yung natatandaan niyang pinaka-memorable sa kanya na boxing match, yung Trilla in Manila, sino ba naman ang hindi makakalimot nun, no? Siyempre, Ali Frazier, dito ginawa sa Pilipinas. Tapos, sumunod yung mga the likes of, kasi ang hirap, umiisa-isahin natin yung mga boksingero na mga in-over niya, ang dami nun. Yun nga, nabanggit niya, Peñalosa, Luisito Espinosa, Jerry Peñalosa, puro Peñalosa, Manny Pacquiao, 'di ba? Tapos yung mga na-cover pa niya sa ibang bansa. Ang dami niyan. Kaya ko iisa-isahin natin. Nako, hindi ko alam pa. baka isang linggo na hindi pa tayo tapos makipagkwento kay Sir Recca. Pero yun nga, nakakatuwa kasi iilan na lang yung mga makakapagkwento ng mga boxing at saka mga sporting events noon. Nung panahon, sabi ko nga kanina, di ba, tinanong ko, malaki po ba ang diferensya ng mga laban sa abroad at saka dito sa Pilipinas? Kasi kung nandito ta, of course, hometown advantage kung nandito ka. Pero kapag nasa ibang bansa ka at nagko-cover ka ng mga live
2: This
0: events,
2: is a demonstration
0: especially
2: of
0: boxing
2: Wirecast.
0: Events, big, worldwide ang audience niyan. Ibang usapan yun. Talagang napakalaki nun. Tapos Las Vegas.

0: Ligas pa. With the likes of Reca Trinidad, eh, siya nga talaga ipapadala doon. Kasi kung mag-iisip ka kung sino ipapadala mo, eh, doon ka na sa veterano. Di ba? At saka maganda dyan kay Sir Reca. Ako ah, ang napansin ko dyan kay Sir Reca, matapang. Matapang. Iba yung ano nung mama, iba
1: This
0: yung
1: is a
0: dibdib nung mama.
1: demonstration
0: Pag,
1: of
0: pag bumuka
1: Wirecast.
0: yung bibig, alam mo may angas eh. May angas talaga yung pag hindi yung lalamyalam yung sports analyst. Hindi. May ano, may alam niya yung sinasabi niya. Alam niya yung hindi siya basta-basta ano with conviction yung kanyang pag ano pag analyze at pagsusulat. Matapang. Pero may respeto.
1: This is a
0: Yun
1: demonstration
0: ang
1: of
0: pinaka-important.
1: Wirecast.
0: Kasi may mga matatapang na mga journalist. Okay. May mga matatapang na mga manunula. Pero puro tapang eh. Ayan, ayan. Kahit si Sir Chino eh, mag-a-agree sa akin dyan eh. May mga journalists, puro tapang lang, pero walang respeto. Pero itong si Reca Trinidad, susulat siya na with
1: This
0: braveness,
1: is a demonstration
0: may tapang,
1: of Wirecast.
0: Pero may respeto. Hindi yan magsusulat na para siraan ng tao, para bumatikos sa tao. Magsusulat yan para ipakita sa tao kung gaano siya kagaling. Kaya siya nakilala, kaya siya maraming rumi respeto sa isang Reca Trinidad. Yun ang nagustuhan ko dito kay Sir Reca. Kasi kahit na ako'y bata noon, nasubaybayan ko yan. Siyempre, madalas mo maririnig sa TV, sa radio, sa dyaryo na babasa mo, papanood, nakikita mo pa sa ngayon, sa internet, di ba? Pero kukunti lang sa mga kabataan ngayon ang nakakakilala sa isang Reca Trinidad. Kaya nga itong sports lockdown ay binigyan namin ng pagpupugay at binigyan namin ng oras para makakwentuhan kahit sandali lang. Imagine niyo sa haba ng karir ni Sir Reca, yung kwentuhan namin sandali lang. 'Di ba? Pero kung ipapakwento mo sa kanya yung karir niya at saka yung buhay niya, eh sabi ko nga sa inyo, baka isang linggo hindi pa tayo tapos eh. 'Di ba nakaka-excite? 'Di ba? Yun yung maganda sa isang katulad ng isang sports legend na si Mr. Reca Trinidad. And sabi ko nga, sir, sa inyo, sir, mabuhay kayo. At alam namin na kung ano ang napakalaking na i-contribute ninyo when it comes to Philippine sports, not only Philippine sports, but sa Philippine sports journalism. Napakalaking bagay na napakalaking pangalan ninyo sa when it comes to Philippine sports journalism. And saludo po kami sa inyong contribution, sa inyong ginawa. At siguro hindi magiging ganito ang sports broadcasting at sports journalism kung walang Reca Trinidad. And isa po kayo sa naging inspirasyon ko para gawin itong ginagawa namin ngayon sa sports lockdown. Sana po may God blesses you more with good health at marami pa kayong ma-inspire na mga kabataan na maging para maging katulad din nyo at magbigay din ng karangalan pagdating sa larangan ng sports journalism dito sa ating bansa. Ay nako, nakakasayang Friday, wala ka! Nakaka-excite, sa totoo lang. Ako, kanina habang kausap ko si Sir, starstruck ako eh, di ba? Siguro naman napansin nyo, I'm losing some words, no? Talagang, siyempre, no? Ano yun eh?
1: This is a demonstration of
0: tsaka, hindi basta-basta ano yun. Nung first time ko makita si Sir Reca sa field, eh, physically, ah, nakita ko talagang di ako pwedeng hindi na walang picture. Siyempre, Preka Trinidad yun. Kaya, naku, nakaka, ano, no, sana marami pa tayong, ano, marami pang pagkakataon na makausap natin si Sir Reka at saka minsan makwentuhan na yayain ko si Sir Paolo tapos coffee with sama niya, daddy niya, para kwentuhan. Kasi sarap magbalik tanaw. Alam niyo yung magbalik tanaw tayo, lalo na sa tao na napakaraming ikukwento. Kaya, naku, sabi ko nga, eh, sayang, Friday, wala ka. Anyway, thank you so much, guys. Sa totoo lang, hanggang ngayon, I'm still in cloud nine kasi nga, starstruck with kay Sir Reka. Anyway, pero bago tayo magpaalam, maraming pong salamat sa inyo, sa ating mga masugid na taga-subaybay. Every week, nandito po kayo at sumusuporta sa amin. Maraming pong salamat. At saka po, gusto ko rin pong pasalamatan ang ating station manager, si Miss Cecil Kimlat, at ang ating mga kaibigan dyan sa Sports Radio 918. Sila Miss Judith, si Miss Ria, si Miss Aya, si Sir Aaron, Sir John, si Sir Dennis, at lahat po kayo dyan sa Sports Radio 918, lalong-lalo na dyan sa Master Control sa ating stasyon. And of course, with you guys, maraming pong salamat at wala kayong sawang sumusubaybay sa amin kada Sabado ng hapon. And with that, ladies and gentlemen, in behalf of my co-host Friday Garma, this has been Monty Mendigoria saying, take care, and nako, napaka-init po talaga. Kaya mag-iingat po kayo. Take extra care. Hydrate. Don't forget to hydrate well. And have a safe weekend. We'll see you again next week. Bye!
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory.
4: Magmula nung ako'y natutong umawi.
3: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam nyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
7: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
1: World Service. Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
7: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagkalat sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
22: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
21: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
22: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
21: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa'y maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
22: Till I met you.
21: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
22: I love you more each day.
21: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
25: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
26: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
27: Nagkalat sa internet ang fake news.
28: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
29: What they are doing is creating panic.
26: We say no.
30: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
26: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
30: Stop telling us fake news because you're wrong.
26: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
31: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Sa Senado at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nananatiling highest rated official ng bansa, patay sa isang independent non-commissioned survey.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, maganda ang naging simula ng araw pagdating sa kapasidad sa supply ng kuryente.
1: Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nasa normal ang operasyon ng Luzon, Visayas at Mindanao Grid ngayong araw.
0: Kabaliktaran ito sa nangyari kahapon na mahigit kalahating milyon ang naapektuhan ng rotational brownout na sa yellow at red alert sa Luzon at Visayas Grid.
1: Gayunman, nitong hapon ay nagtaas din ng yellow alert sa NGCP sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi.
0: Nagpaalala ang Department of Energy sa publiko kaugnay ng hindi inaasang power outage sa ilang lugar sa Luzon at Visayas. Ayon sa DOE, nagkaroon ng ilang problema sa mga planta na nagsusupply ng kuryente. Dahil din sa pagtaas ng demand, nagkaroon ng rotational brownout. Tiniyak ng kagawaran na maisasaayos kaagad ang mga planta at mapagagana sa lalong madaling panahon.
1: At dahil nakakaranas na tayo ng rotational brownout ngayong tag-init, kumuha tayo ng tips kung paano makakatipid sa kuryente. Yan ang ulat ni Jeremy Piscano.
2: Isa ka rin ba sa naiinis ngayong mainit ang panahon, pero gusto mo pa rin magtipid? Kaya imbis na magbukas ng electric fan, lalabas ka na lang at magpapaypay sa Gedli. Lalo na ngayon nagpapatupad ng rotational brownout sa ilang bahagi ng bansa dahil sa manipis na supply ng kuryente. Narito ang kuryente pit tips ngayong tag-init, pero huwag ilapit sa pagtitiis muna kakapit. Una, magkaroon ng maayos na panuntunan sa paggamit ng aircon at ventilasyon. Kung may aircon sa inyong bahay, itakda lamang ang lamig nito sa 24 to 26 degrees Celsius. Ang mas mababa pa rito, mas malakas ang konsumo. Ang dapat mong gawin, gumamit ng electric fan kasabay ng aircon para mas bumilis lumamig sa silid at ang iyong pakiramdam. Sa mga wala namang aircon, palagi ang buksan ng inyong bintana upang makalabas ang init sa loob ng bahay at makapasok naman ang natural na hangin sa labas. Pangalawa, responsableng paggamit ng ilaw at appliances. Gumagamit ka pa rin ba ng mga lumang klase ng ilaw tulad ng incandescent bulbs? Palitan mo na yan ng LED bulbs dahil mas matipid ito at hindi gaanong umiinit. Palagian ding hugutin sa saksakan ng appliances na hindi ginagamit dahil kahit nakapatay ito, may konsumo pa rin. Iwasan ang sabay-sabay na paggamit ng plancha, TV, rice cooker, microwave, washing machine at iba pa dahil malakas yan sa kuryente. Pangatlo, maglaba ng sulit at mamalansya ng hindi pa ulit-ulit. Kung maglalaba, damihan na agad at huwag pa unti-unti. Iwasan mo din na gumamit ng dryer. Sa halip ay banlawan mo ito, pigain at isampay sa araw. Sa pagpaplansya naman, isang bagsakan lang ang gawin. Huwag yung isang araw, isang damit lang din ang paplansyahin. Pangapat, makabuluhang paggamit ng gadgets at wifi. Iset sa power saving mode ang iyong laptop at cellphone. Kung tulog naman at walang gumagamit, patayin ang inyong wifi router. Nakabukas nga, kaso wala namang gumagamit, edi sayang. Panglima, mag-transition sa makabagong teknolohiya at renewable energy. Bilang pangmatagalang pagtitipid, lalo na kung may budget, bumili ka na ng appliances na may inverter technology at mataas na energy efficiency. Mag-transition sa paggamit ng solar energy tulad ng Solarites. Magtanim din ng halaman o puno sa inyong lugar para lumamig ang paligid. Marami pang paraan para makatipid. Kilala tayong mga Pilipino sa pagiging madiskarte. Magagawa pa nga magtampisaw sa tubig, makaiwas lang sa init. Jeremy Piscano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Umaabot sa 41 hanggang 51 degrees ang naitatalang heat index sa maraming lugar sa bansa, lalo na sa Northern Luzon. Kaya naman, kanya-kanyang diskarte ang mga naghahanap buhay ng nakabilad sa araw para makaiwas sa disgrasya. Ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Para sa pandesal vendor na si Jemar na araw-araw nasa tabing kalsada para maghanap buhay, matindi talaga ang tama ng init sa balat. Bukod kasi sa minamaneho niyang motor at pandesal, madalas ay tiyagaan na lang dahil hindi na niya kinakaya ang sobrang init.
4: Umaga lang po ako nagbibinta, hindi na ako nagbibinta sa tanghali kaya hapon. Pag nakabilad ka buong araw, mahirapan ka eh kasi sobrang init talaga, hindi mo makaya.
3: Ang karpintero naman na si Alexander, dahil nagtatrabaho sa initan, pinipilit labanan ang matinding init ng panahon.
5: Minsan po, pahinto-hinto, sobrang init, di kaya nakatawan. Minsan po, umiinom na kami ng mga malamig na tubig para po makaganda na katawan namin.
3: Nakapagtala ang PAG-ASA Climate Monitoring and Prediction Section ng 42 hanggang 51 degrees Celsius na heat indices sa Regions 1 at 2, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, ilang bahagi ng Cagayan, maging sa Visayas at Mindanao. Ayon pa sa PAG-ASA, ang mga heat index na ito ay pinakamadalas na naitatala sa coastal areas. Bukod pa rito, naitala rin ng PAG-ASA Climate Monitoring and Prediction Section ang pinakamataas na daytime temperature sa Isabela na umaabot sa 40.40 degrees Celsius noong May 11. Bunsod ng matinding heat index, inaasahang mag-i-issue ang PAG-ASA ng El Niño Advisory pagdating ng Hunyo. Dahil nasa 90% na ang probability ng pagkakaroon ng El Niño o Tagtuyot mula Hunyo hanggang Agosto. Pero bago ang El Niño, maaari ring makaranas muna ng matitinding pag-ulan sa pagsapit ng panahon ng Southwest Monsoon o Habagat. Kaya naman pinaaalalahanan ng publiko na magtipid na muna ng tubig at maging maalam sa official advisories na inilalabas ng PAG-ASA. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nakatutok ngayon ang mata sa nalalapit na pag-convene ng Senado bilang impeachment court habang patuloy namang pinaiimbestigahan ang naging tensyon at insidente ng pamamaril sa loob ng Senate complex. Narito ang report.
6: Naipadala na sa karamihan ng mga senador ang articles of impeachment. Ito ang inayag ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang bahagi ng paghahanda para sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Hiniling din sa mga senador na dumalo sa session hall pagsapit ng alas 3 ng hapon. Inaasahan ding susuotin ng mga Senator George ang kanilang mga robe.
7: Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin.
6: Sa kabila ng naganap na tensyon sa Senado, maaari umano itong naiwasan ayon kay Senador Panfilo Pinglacson na dati rin nagsilbing hepe ng Philippine National Police. May nakadeploy ng mga ahente ng NBI sa compound ng GSIS kung saan matatagpuan ang Senado. Pero ito ay batay umano sa kahilingan ni GSIS General Manager Jose Wink Viloso. Sa naging pakipag-usap ni Lacson kay NBI Director Melvin Matibag, sinabi nitong nasa GSIS side ang mga ahente ng NBI para tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at maiwasan ang anumang hindi kanais-nais sa insidente kaugnay ng mga demonstrasyon sa labas ng Senado. Nilinaw din umano ni Matibag na walang utos sa mga ahente na arestuhin Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at nananatili sa Senado mula pa noong May 11. Sa halip, inatasan lamang umano mga ito na i-monitor si De La Rosa sakaling lumabas ito ng Senado. Sinabi rin ni Lacson na mahalagang makuha at masuri ang mga CCTV footage upang makita ang kabuuang succession of events o pagkakasunod-sunod na mga pangyayari mula umbisa hanggang dulo. Naniniwala si Lacson na mahalagang matukoy kung sino ang may kakayahan, oportunidad at motibo sa insidente. Iginit din niya ang pangailangang malaman kung sino ang nagpaputok, kanino ito itinutok at ano ang naging motibo. Nilinaw naman ni Senador Jinggoy Estrada ang kanyang naging pahayag sa Facebook Live tungkol sa umunoy pagtatago ng CCTV footage. Naniniwala ang senador na makatutulong ang CCTV footage para mabigyang linaw ang insidente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Ipiniliwanag niyang Justice Department kung bakit valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kahit kumalas ng bansa sa ICC. Yan ang ulat bayan o ulat ni Sheila Natividad.
3: Sa kabila ng pag-alis ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC noong nakaraang administrasyon, may kapangyarihan pa rin ba ito sa bansa? Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na may valid arrest warrant mula sa ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay ito ng mga umano'y extrajudicial killings sa War on Drugs mula taong 2016. Ayon kay Vida, may pending request na rin ng ICC para sa pagsisilbi ng warrant. Pero maaari nga bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato sa ICC? Noong taong 2011, naging kasapi ang Pilipinas sa Rome Statute na lumikha sa ICC. Kaya may kapangyarihan ng ICC na mag-imbestiga ng mga krimeng nagganap habang miyembro pa ang Pilipinas, kabilang ang war on drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng ICC, hindi nabubura ang mga kasong nagganap habang miyembro pa ang isang bansa. Nakasaad sa Article 127 ng Rome Statute na nananatili ang jurisdiction ng ICC sa mga krimeng nagganap bago ang pag-withdraw ng isang bansa. Isa si Senator Bato de la Rosa sa mga iniimbestigahan ng ICC dahil siya ang naging PNP chief sa kasagsagan ng war on drugs. Ayon sa ICC, maaaring may pananagutan si de la Rosa sa mga umano'y kaso ng crimes against humanity. Noong nakaraang taon, naglabas din ang ICC ng sikretong arrest warrant laban sa senador. Ayon sa DOJ, may batas sa Pilipinas na maaaring maging batayan sa pagsuko sa kanya sa ICC. Ito ang Republic Act 9851 o ang batas laban sa genocide at crimes against humanity. Sa ilalim ng Republic Act 9851, maaaring isuko o ipa-extradite ang mga nasasangkot sa international crimes sa isang international court.
9: Kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, pananagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Ikaw ba, do you think may napatay akong tao sa IGK? Do you think meron ako inutusan na patayin mo yan?
3: Ha? Sa kasalukuyan, wala pang temporary restraining order ang Korte Suprema laban kay De La Rosa. Pero naglabas na ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa senador. At sa oras na maisilbi ang warrant ng ICC, maaaring dalhin si Senator Bato sa The Hague, Netherlands para harapin ang mga umano'y kaso ng Crimes Against Humanity. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Ipinaliwanag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines kung bakit naglalabas ng pastoral letter ang simbahan kaugnay ng mga isyu ng bayan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
10: Naging usap-usapan kamakailan ang mga pangyayari sa Senado ngayong Linggo mula sa pagbabalik ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa pagpapalit ng liderato ng Senado, paglalagay sa kanya sa Senate custody hanggang sa mga tensyonadong tagpo na nauwi pa sa putukan hanggang sa makatakas ang senador sa Senado. Ano nga ba ang posisyon ng Simbahang Katolika sa usaping ito? Sa pastoral letter ni Linggen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na inilabas sa kanyang Facebook page na magsisilbing laman ng homilya sa mga parokya ng Archdiocese para sa Ascension Sunday, dito ay pinuna ng Arsobispo ang paghawak umano ng Senado sa impeachment process. Tinawag ni Archbishop Villegas ang pagpapalit ng liderato sa Senado na tila graffiti sa pader na nagpapakita ng isa na namang tusong plano para patagalin ang paglilitis at gamitin ang institusyon bilang kalasag para sa isang pinaghahanap ng batas. Para naman kay Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary for Public Affairs ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, layunin ng nasabing mga pahayag na gabayan ang mga mananampalataya at itampok ang mga usaping moral pagdating sa politika.
11: Well, naglalabas ng ganyan ang Katolikong Simbahan, hindi para manuligsa lamang ng mga politiko, kundi ipakita din sa mamamayan na may nangyayaring hindi maganda at hindi tama. Mga pangyayari na hindi naakma. Ang ginagawa dito ng simbahan is to guide the flock. Because it may be possible that the flock is already confused sa mga pangyayaring ito, saan ba tayo babaling, hindi dito yung simbahan para sila igabayan, para sila ay tulungan, at para na tumayo bilang isang pinuno din, na ang talagang iniisip ay ang interest din at kapakanan na mas nakararami at hindi lamang ng mga politiko.
10: Binanggit rin ni Father Ceciliano na dapat unahin ng mga politiko na paglingkuran ang bansa at hindi ang kanilang mga interes. Dahil na rin sa paggamit ng ilan sa mga talata sa Biblia, hinimok rin ng pari ang mga ito na isabuhay ang mga katuruan na nakapaloob sa banal na kasulatan.
11: If you're gonna quote a verse from the Bible, be sure naman na patututuhanan ninyo yan, paninindigan ninyo yan, at hindi lamang parang maskara na magtatago sa inyo sa kung ano man na masamang balakin ninyo.
10: Sa huli ay hinihikayat ni Father Ceciliano ang mga mamamayan, gayon din ang mga politiko, na magbalik loob sa Diyos.
11: Pagod na ba Pilipino? Sasawa na ba kayo? Masyado na ba tayo nahihirapan? Bumaling tayo sa Diyos. At itong panawagan ngayon, ng ating Panginoon, bumaling tayo sa Kanya. At huwag lang bumaling kung kani-kanino. Huwag lang lumapit at sumuporta kung kani-kanino. But at the end of the day, ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, kapayapaan, at kapangingahan, walang iba kundi ang Panginoon. Go back to God. And that is a call not only for the ordinary Filipinos, but also for our politicians.
10: Gabo Mindy Villegas, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
8: Abangan sa aming pagbabalik, ilang Pilipinong batang Pilipino magpapadala ng 1,000 paper cranes kay Pope Leo XIV bilang pakikisa sa kampanya at panalangin matapos na ang digmaan sa mundo.
1: At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanatiling highest rated official sa bansa ayon sa isang independent non-commission survey. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
12: For our next food crawl, kain na tayo na kain. Tara, kain na kayo. Sige na, huwag na kayo mahiya.
13: I'm your food buddy, Leslie Ordinario. Ang kasama niyo sa another exciting na chibugan.
14: And also, it's not too sweet.
12: Pagtrentahin!
13: It's fun! Ngayong Linggo, alas 10:30 ng umaga.
12: Hindi yung parang unang kagat, tinapay lahat. Huy, para ka namang
13: Dito lang sa PTV.
15: Nagsimula sa maliit na pangarap.
16: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
15: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
16: May online free training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
15: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
17: ASEAN countries continue to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets across member countries.
18: Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay nagtutulungang lumago.

0: PTV Sports.
1: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Magpapadala ng 1,000 paper cranes ang mga kabataan mula sa Quezon City patungong Vatican. Yan ay bilang pakikiisa sa kampanya at panalangin ni Pope Leo para sa kapayapaan at wakas ng digmaan sa mundo, partikular ang krisis sa Middle East. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Magmula ng sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan, nabahira ng takot ang sambayanan. Pero sa kabila ng gulo, nanatili ang panalangin sa may kapal. Dito sa Our Lady of Perpetual Help Parish sa Project 8 Quezon City, bumisita ang papal nuncio na si Archbishop Charles Brown, kung saan sama-samang nagtupi ng makukulay na papel, bata man o matanda, at nagbuo sila ng 1,000 paper cranes. Ipadadala ang mga crane kay Pope Leo XIV sa Vatican bilang pakikiisa sa kampanya ng Santo Papa para sa kapayapaan, partikular sa Middle East crisis.
2: As all of us know, the Holy Father Pope Leo has continuously and forcefully called for peace, negotiation, dialogue in order to overcome any differences.
1: Nakitupi na rin ng paper crane si Archbishop Brown. Naniniwala siya na hindi lang ito basta papel, kundi simbolismo ng pandaigdigang kapayapaan.
2: I'm very happy to be here at Our Lady of Perpetual Help in Quezon City with these wonderful young people who have folded 1,000 paper cranes for the Holy Father Pope Leo, which he will be delighted to receive, I'm sure. It shows the beauty of the children and their desire for peace and harmony in the world.
1: Para sa Arsobispo, nakatuon ang Simbahang Katolika sa pagpaparating ng mensahe ng kapayapaan.
2: Well, it shows that here in the Philippines, the Church is completely committed to work for peace. And Father Reyes has been very admirable in his work for peace. That is a beautiful offering to God, and I'm sure that everyone who sees this wonderful initiative of the paper cranes will appreciate how committed the Filipinos are to peace.
1: Makabuluhan ang pagbisita ng papal nuncio sa parokya dahil bihira ang pagkakataon na makapunta ang Santo Papa o kinatawan ng Vatican sa mga diocese sa bansa. Ayon kay Father Robert Reyes, parish priest ng Our Lady of Perpetual Help, maraming Pilipino ang nakikinig sa mensahe ng Santo Papa.
3: The children, Archbishop, are so happy because more than 90% will not get a chance to visit the Pope in Rome. So I told them, you better attend because it's like going to Rome already. The idea of the paper cranes being sent to the Pope will boost his efforts to continue constantly and consistently speak for peace and dialogue. Not with guns, not with weapons, but with words that are open to ideas, to possibilities, to possible agreements and compromises.
1: Ikinagalak naman ng mga taga-parokya ang pagbisita ni Archbishop Brown at nanawagan din ang kapayapaan para sa buong mundo. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Nasilipan ang paglabag sa batas ang isang pasilidad sa loob ng Fividec Industrial Estate sa Misamis Oriental matapos matuklas ang may 69 undocumented Chinese national at isang Pilipino ang illegal na nagtatrabaho dito. Inilunsad na ng Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang opisyal na investigasyon laban sa operasyon ng nasabing ari-arian na pag-aari ng isang Chinese businessman na si Tony Yang. Layo ng investigasyon na siyasatin kung paano muling nakakuha ng business permit ang pasilidad sa kabila ng reklamo ng mga residente ukol sa inilalabas itong mabaho at mapanganib na kemikal. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., may nakitang prima facie case ang kagawaran kaya agad na ipinatigil ang illegal na aktibidad sa site.
5: Binabalaan namin kung sino man ang magtatangkang makialam sa kaso na to, kakasuhan namin ang obstruction of justice kahit sino pa yan. Dahil ito ay national security issue. Ito ay Fividec Industrial Estate na dapat secure industrial estate. And then, finally, i-inventaryohin namin lahat ng locator dito kung lehitimo o hindi. Ang Fividec ay semi-autonomous na GOCC. Pero sa ngayon, ito, prima facie evidence na kailangan tignan natin ang mabuti kung ano talaga ang ginagawa nito, kung ano talaga ang contribution nito sa national economy and nation building. Kasi ito, hindi local industrial estate ito. Estate ito ng veterans at dapat nagko-contribute ito sa national security.
0: Inilunsad ng pamahalaan ang isang programa kasamang World Bank at United Kingdom para sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Pinangunahan ng Department of Agriculture ang paglulunsad ng Philippine Sustainable Agriculture Transformation o PSAT at Technical Assistance for Sustainable Agriculture Transformation o TASAT. Layunin ng proyekto na itaas ang produksyon ng mga magsasaka at patibayin ang seguridad ng supply ng pagkain sa Pilipinas. Ang PSAT ay nakalaan para sa mga proyektong magpapataas ng ani ng bigas, magpapalawig ng high-value crops at magpapatibay ng infrastruktura sa rural areas. Samantala, ang TASAT naman ay gagamitin sa pagsasanay ng mga kawanin ng kagawaran at pagsasaayos ng budget structure ng pamahalaan. Itinuturing itong kauna-unahang proyekto sa bansa sa ilalim ng Program for Results o P4R model ng World Bank, kung saan ilalabas lamang ang pondo sa oras na may malinaw ng resulta ang proyekto. Dahil dito, inaasahang makakakuha ang kagawaran ng unang release ng pondo na nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar ngayong taon. Ayon sa DA, makatutulong ito para mapalago ang kita sa kanayunan at maprotektahan ang kabuhayan ng mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura.
7: We need to deliver these effective results prior to payment. Hindi kagaya dati, nandiyan na yung pera, gagawa kami ng mga activities, paksada, etc. Kumbaga ngayon, baliktad. We need to do these results first.
6: Binigyang diin naman ni World Bank Senior Agriculture Economist Farbod Yosefi Vash ang kahalagahan ng ganitong sistema sa agrikultura ng Pilipinas.
8: In many cases, it's been proven to be very effective when it comes to actually achieving results. This is a first P4R in Philippines. We have had experiences with this kind of lending in other countries, and increasingly countries are using this as a platform. Exactly because of that very, very results-oriented.
6: Makikinabang sa makabagong programang ito ang hindi bababa sa 5 milyong magsasaka sa loob ng 5 taon para labanan ng mga hamon sa agrikultura. Target ng kagawaran na maisakatuparan ng programa sa huling bahagi ng Hunyo o unang bahagi ng Hulyo ngayong taon. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Pinaiikdig ng pamahalaan ang mga hakbang para mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at maipagpatuloy ang mga prioridad na proyekto ng bansa sa harap ng lumalalang pantaigdigang hamon at krisis sa gitnang silangan. Kabilang dito ang mas pinalakas sa kooperasyon ng Pilipinas sa Asian Development Bank. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: Sumentro ang pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Asian Development Bank President Masato Kanda sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa harap ng epekto ng krisis sa Middle East. Napag-usapan kung paano maisusulong ang mga programang nagpapalakas sa katatagan ng ekonomiya, sustainable development at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Dito inihayag ng ADB ang kahandaan na maglaan ng hanggang $1.75 billion na karagdagang pondo para matulungan ang Pilipinas na harapin ang epekto ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Kanda, handang kumilos agad ng ADB upang suportahan ang pamahalaan sa pagprotekta sa vulnerable sectors, pamamahala sa fiscal pressures at sa pagpapalakas ng ekonomiya. Kaugnay niya, natalakay sa pulong ng DA, DOTR, DPWH, DepEd at DBM kasama si Executive Secretary Ralph Recto ang mga isyu sa paggamit ng pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Recto, umabot sa 1.287 trillion pesos ang nailabas na pondo para sa ikalawang quarter. Kaya dapat anya itong agad na mapakinabangan ng publiko. Dapat din anyang ma-resolve agad ang isyu ng underspending habang hindi kayat ang mga ahensya na gamitin ang bagong procurement rules upang mapabilis ang implementasyon ng mga proyekto. Anya, ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapabilis ng mga prioridad ng programa upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya sa gitna ng pandaigdigang hamon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Mas inilapit pa ng pamahalaan ang serbisyong medikal sa mga Cagayano matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center. O diyan, nanguna rin ang Pangulo sa pag-arangkada ng bawat bayan may kinabang sa lalawigan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: Bukas na ang bagong Brain and Spine Center sa Cagayan na magpapalakas sa stroke management, neurosurgery, neurophysiology, neurodiagnostics at iba pang neurological services para sa mga pasyente sa Region 2 at mga karatig probinsya. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapasinaya rito. Tampok sa specialized center ang acute stroke unit, neurophysiology unit at mga makabagong diagnostic services upang mapalawak ang akses sa komprehensibong gamutan para sa sakit sa utak at gulugod kahit nasa labas ng Metro Manila. Ang bagong pasilidad ay may 30-bed capacity at 2 operating room theaters. Sabi ng Pangulo, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan para maparami at mailapit ang specialized centers sa mga Pilipino.
10: Kakaunti lang ang specialty hospital. Isa lang ang kidney center, isa lang ang heart center, isa lang ang lung center, isa lang ang children's hospital. Iilan lang talaga at nasa Maynila lahat. Yung brain and spine, wala. We don't have a specialty hospital for that. Kaya nakita natin, yung pala ang pinakakailangan pagkaroon ng ganyan tong klaseng problema na pandemya, na kagaya ng naranasan natin nung COVID. Kaya sabi ko, matuto na tayo.
9: Ipatutupad na rin sa naturang specialized center ang zero balance billing para makatulong sa bayarin ng mga pasyente. Nagkaroon din ng groundbreaking para sa itatayong 4 na palapag na heart, lung, renal care at kidney transplant centers sa CVMC compound na target matapos sa Hunyo ng susunod na taon. Kabilang sa proyekto ang 25-bed heart center, 25-bed renal center na may 25-unit hemodialysis facility at hiwalay na lung center.
10: As of now, we are targeting 349 specialty centers by the time I leave office in 2028. And like I mentioned, we will continue magtuloy-tuloy ang ating palawak ng health benefits na nanggagaling sa PhilHealth.
9: Nasa 3,000 pamilya rin sa probinsya ng Cagayan ang nakatanggap ng libreng bigas sa programang Bawat Bayan Makikinabang. Kasabay nito, inilunsad din ang Presidential Scholarship Program kung saan ang unang 60 benepisyaryo ay tumanggap ng tig 20,000 Educational Assistance Grant. Kabuuang mahigit 4,000 scholar mula sa 820 barangay sa 28 munisipalidad ng Tuguegarao City ang inaasahang makikinabang sa programa. Makakatanggap din ang bawat barangay ng tig 200,000 pesos mula sa Special Project Support Fund upang ponduhan ang mga proyektong pangkomunidad.
10: Tuloy-tuloy po ang aming ginagawa at iniisip kung lahat ng mga nangangailangan ng tulong na ating mga mamamayang Pilipino ay hinahanapan po natin ng paraan.
9: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
4: Inilabas nga ng COMELEC ang ilang listahan ng mga kandidato para sa Bangsamoro parliamentary elections sa May 14. Makikita ng publiko ang listahan ng mga kandidato para sa parliamentary district representative at umedado sa regional parliamentary political parties at parliamentary sectoral organizations sa website ng COMELEC. Kasabay nito, hinimok ng COMELEC ang mga kandidato, partido at umedado na iberipika ang kanilang pangalan sa official ballot at tignan kung may typographical error. Sa ganitong paraan ay maaari silang mag-request sa law department para ayusin ang maling spelling bago mag-May 18.
0: Susunod, presyo ng produktong petrolyo nakaambang tumaas sa susunod na linggo. Kung magkano, alamin!
4: At mga kaganapan sa pagbubukas ng 2026 Karate Youth o One Youth League, alamin, yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
11: PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking.

0: Kumilos, laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
1: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
2: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
3: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
4: Na hindi patas sa lipunan.
5: Leadership starts from the top.
6: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance. Because good governance is a matter of right.
8: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
0: At matuto sa iba't ibang karanasan.
10: Yung hirap daw talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premiado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch, mga hakbang kontrasunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang Generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos,
11: pati na rin ang boses.
0: Karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan, gaya ng sobrang daliri sa kamay, makintab o makinis ang balat ng tao o hayop, upang hindi mabiktima, tiyaking totoo ang content sa pamamagitan ng pagkilatis ng mga detalye, paggamit ng reverse image search, at pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang fact.

Pwede nang arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa kung magtatangka itong lumabas sa bansa. Nilinaw ito ng Justice Department kasunod ng pagkilala sa validity ng arrest warrant laban kay de la Rosa mula sa International Criminal Court. Pero ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, sa ngayon ay hindi pa ipinag-uutos ang pagtugis kay de la Rosa dahil nais silang igalang ang mga petisyon na nakabinbin sa Korte Suprema kaugnay.

0: Nay sa ICC warrant, maliban na lang kung magtatangka ito ngunit umalis ng Pilipinas. May posibilidad na humantong sa mga kasong kriminal ang naging insidente ng pamamaril sa loob ng Senate complex habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang pagsunod sa mga itinakdang security at firearm protocols. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
1: Posibleng maharap sa kasong kriminal ang mga hindi kasapi ng Philippine National Police o PNP na nagpakawala ng warning shots sa gitna ng insidente sa Senate complex noong May 13, gaya na lang ni Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska na retirado na sa PNP. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, maaaring saklaw ng revised penal code ang nasabing insidente, kabilang ang kasong indiscriminate firing at alarms and scandals. Kaugnay ito ng investigasyon sa naging putukan sa Senado habang naka-lockdown ang gusali dahil sa tensyon kaugnay sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaya naman, binigyan din ni Tuanyo ang kahalagahan ng security protocols sa mga government agencies.
2: May mga security protocols na inoobserve, lalo na sa mga government offices katulad ng Senado. May mga security protocols na inoobserve paano ka makapasok sa loob. Kaya nga po ang utos po ni GPNP sa director po ng PSPG na makipag-coordinate ngayon sa OSAA para pag-usapan po nila at magbigay sila ng mga statements yung mga possible lapses na nakuha. Tinitingnan din po dyan yung possible lapses din po ng mga PSPG personnel kung meron man.
1: Nauna na rin inamin ni Acting Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska na siya ang nagpakawala ng unang warning shot habang iniulat naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na umabot sa 27 putok ang pinakawalan ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms at 5 naman ay mula sa isang NBI agent. Paliwanag ng PNP, sa ilalim ng revised PNP operational procedures, pinapayagan lamang ang warning shots kung may agarang panganib sa buhay ng mga otoridad at wala nang ibang paraan para makontrol ang sitwasyon. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente habang muling binigyan diin ng PNP na ang paggamit ng baril ay kaalinsunod dapat ng batas at mahigpit na protokol, lalo na sa mga sitwasyong maaaring maglagay sa panganib sa kaligtasan ng publiko. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, kumuha po tayo ng update sa lagay ng ating panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Parilla.
3: Kulingan ng mataan ng low pressure area sa layong 1,000 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, itong nasabi nating low pressure area ay wala pa rin direkta epekto sa limang bahagi ng ating bansa, samantalang yung frontal system nga siya naman nakaka-apekto dito sa may bahagi na extreme Northern Luzon. Magdadala pa rin niya ng mga kaulapan at salat kalatwang pag-ulan sa may Batanes at Babuyan Islands. Samantalang dito nga sa bahagi ng Mindanao, o silang bahagi ng Mindanao, may epekto naman dito ngayon ang easterlies at magdudulot yan ng maulap na kalangitan, kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Davao Region, Soksanjen, maging sa may Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa nalaming bahagi naman ng Mindanao, asahan lamang yung mga pulo-pulo at panandala yung mga pagulan, pagkilat at pagkulog, gayon din dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, dulot naman yan ng localized thunderstorm. Sa magiging lagay ng ating karagatan, asahan nga natin yung mga katamtaman ng mga pag-alon na maaaring umabot ng 1.2 to 2.5 dito sa may bahagi ng Northern Luzon. Kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan na maglalayag dito ngayong araw. Samantala, sa magiging heat index nga natin ngayong araw, asahan na yung pinakamataas nga iaabot pa rin ng 44 degrees Celsius sa Agusan del Norte, maging dito sa may parte ng Cavite, Batangas, Tarlac, at kasama din dyan dito sa may bahagi ng Nueva Ecija. Dito sa Metro Manila, abot naman yung ating heat index ng 42 to 43 degrees Celsius. At bukas, asahan pa natin yung mas mainit na heat index na kung saan maaaring umabot ng 43 to 44 degrees Celsius. At yan ang latest mga dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-ulat.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Parilla.
4: Sa ibang balita, mahigpit ang naging paalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagsipagtapo sa Philippine Military Academy na maging tapat sa saligang batas at huwag sa mga personalidad. Yan ang ulat ni Christine Sabaway ng PTV Caldelier.
5: Maaga pa lamang ay nagsidatingan na ang mga pamilya at bisita ng mga magtatapos na kadete ng Philippine Military Academy ngayong araw. Bukod sa hangaring masaksihan ang pagtatapos ng mga kadete, inaabangan din ng mga manonood ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bandang alas 8 ng umaga dumating si Pangulong Marcos sa PMA upang pangunahan ang pagtatapos ng tagapagtanggol ng Lahing Dakila at Marangal o Talang Dangal Class of 2026 sa Fort Del Pilar, Baguio City. Binubuo ng 207 na kadete ang klase. 142 ang lalaki at 65 naman ang babae. Sa kanyang mensahe, binigyang pugay ng Pangulo ang mga nagtapos dahil sa talino, dedikasyon at pagpupursige habang nasa loob ng institusyon. Iginiit niya ang pagmamahal ng mga nagsipagtapos sa bayan at ang katapatan sa konstitusyon ng Pilipinas. Tiwala siya na may abilidad ang mga nagtapos na malaman agad ang katotohanan kontra sa panlilinlang.
6: As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do.
5: Ayon sa Pangulo, kung buong puso ang paglilingkod ng mga nagsipagtapos sa bayan, mananatili sila sa tamang direksyon.
6: As you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction. Bilang inyong Commander-in-Chief, naniniwala ako sa inyong kakayahan. Naniniwala ako na tapat kayong maglilingkod sa kapwa ninyong Pilipino at sa ating inambayan. Today, I share with you the noble duty of protecting the Filipino people. Let us continue marching towards a more secure, peaceful, and stronger Bagong Pilipinas.
5: Nagbigay ng pasasalamat si Second Lieutenant Christine K. Librada, valedictorian ng klase, sa lahat ng nagsuporta sa kanilang batch sa loob ng akademya. Sinabi niya na ang pagtatapos ay hindi lamang selebrasyon, kundi simula ng pagbabago. Hinikayat niya ang mga kabatch na magpakita ng tapang, lakas ng loob, malinaw na pananaw at tiwala sa sarili.
7: Bilang pong member ng Armed Forces of the Philippines, bilang graduate ng PMA at bilang miyembro ng Talang Dangal Class of 2026, nagkapagtanggol ng Lahing Dakila at Marangal, nandito po kami upang gamitin yung buhay namin upang ipagtanggol nga po ang mga kapwa namin Pilipino at ang ating bansa po.
5: Masayang ibinahagi naman ni Second Lieutenant Reggie Dakwag Bulingat ang kanyang mga natutunan sa loob ng PMA na nagsilbing pundasyon ng kanyang pangarap na maging opisyal ng militar. Siya ang class goat o huling tinawag sa hanay ng mga nagsipagtapos. Binigyang diin niya na ang pagiging class goat ay hindi batayan ng kinabukasan ng isang kadete. Bilang nakasanay sa sitwasyon sa West Philippine Sea, hinikayat niya ang mga kababayan na pahalagaan ang teritoryo ng bansa.
8: Being a class goat does not define yung magiging future mo. Kasi lahat naman tayo is may own ways of leadership. That's why we goal to uphold yung constitution and as a non-partisan of the AFP, we will protect and serve the Filipino people.
5: Ang Talang Dangal Class of 2026 ay kilala bilang pinakamoderno at technological na batch sa kasaysayan ng akademya na kauna-unahang sumailalim sa revised curriculum ng PMA na may makabagong teknolohiya at joint field training exercises. Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Inaasahang muling sisipa ang presyo ng langis sa susunod na linggo dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan at pangamba sa supply ng krudo sa pantaigdigang merkado. Tinatayang madadagdagan ng 2 piso hanggang 2.50 pesos kada litro ang diesel, habang posibleng tumaas sa 75 centavos hanggang 1.25 pesos kada litro ang gasoline. Mananatili naman sa 70 centavos kada litro ang presyo ng kerosene. Ayon sa industry source, muling lumakas ang pressure sa presyo ng diesel bunsod ng mataas sa crude oil prices kasabay ng lumalaking o lumalalang geopolitical risk sa rehiyon.

0: Alamin naman natin ang mga naging kaganapan sa opisyal na pagbubukas ng hosting ng bansa sa 2026 Karate One Youth League sa Pasay City. Yan ang ulat ni Paolo Salamatin.
1: Opisyal lang binuksan kahapon ang makasaysayan at kauna-unahang hosting ng bansa ng isang World Karate Federation sanctioned event at 2026 Karate One Youth League Manila na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Layo ng torneo na mas palakasin at ihanda ang mga susunod na henerasyon ng mga Filipino karatekas para sa world stage balang araw. Naging makulay ang opening ceremony nitong Biyernes sa pamamagitan ng Parade of Nations at mga cultural performances na nagpapakita ng Filipino hospitality at kultura ng Pilipinas. Ibinahagi naman ni Karate Pilipinas President Richard Lim ang kahalagahan ng mga ganitong klaseng event para sa grassroots level athletes.
2: We hosted this youth league to give opportunity for our youth. Basically, we need the turnover because of course we have a good national team. But anytime soon they will be retiring. So we have to promote the youth. And one way of giving them all the opportunity is to host because they will be playing in a different battlefield. This is the world standard already.
1: Pinuri rin ng mga foreign delegates ang mainit na pagtanggap ng Pilipinas mula pa lamang sa airport hanggang sa kanilang pagdating sa venue. Samantala, sinabi naman ni Antonio Espinos na posibleng idaos sa Pilipinas ang torneo sa susunod na taon dahil sa matagumpay na hosting ng bansa. Ayon naman kay Lim, pinag-aaralan ng gawing opisyal na Asian leg ng Karate One Youth League ang Manila simula 2027, kapalit ng Fujairah.
2: I was told that it is going to be held sometime February because they're going to remove the Fujairah Championships and officially endorse Manila as the Asian leg for the World Youth League. Kasi we have five continents, di ba? We have Asia, Oceania, Europe, America, and Africa. So officially, instead of Fujairah, it will be Manila na.
1: Suportado rin ng Philippine Sports Commission ang torneo bilang bahagi ng layunin na gawing pangunahing sports tourism destination ng Pilipinas. Tatagal ang Karate One Youth League Manila 2026 hanggang May 17 sa pangunguna ng World Karate Federation. Paolo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.
3: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio.
3: Ako naman si Bernard Ferrer at inyong natunghayan ang
0: Ulat Bayan Weekend.

0: Tahan ng mga kandidato para sa Parliamentary District Representatives, gayon din ang mga nominees mula sa Regional Parliamentary Political Parties o RPPs at Parliamentary Sectoral Organizations o PSOS. Aabot sa 13 regional political parties ang nasa listahan kasama ang 30 nominees mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang settler communities, kababaihan, kabataan, ulama at traditional leaders. Samantala, nasa 107 na kandidato naman ang naghain para sa Parliamentary District Representative post sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, kabilang ang Basilan, Cotabato City, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at dalawang distrito ng Special Geographic Area at Tawi-Tawi. Ayon sa COMELEC, layunin ng online posting na mabigyan ang pagkakataon ng publiko at mga aspirante na suriin ang pangalang ilalagay sa opisyal na balota at gad na may tama ang anumang clerical o typographical errors. Pinapayuan ng COMELEC ang mga kandidato na magsumite ng request for correction hanggang Mayo 18 lamang, habang nananatiling bukas ang paghahain ng petisyon kaugnay sa kwalifikasyon ng mga nominees. 22 minutos makalipas po alas 6 sa nagmamadaling umaga, pinapayuan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mga ngingisda na pagandaan na ang posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Batay sa pagtataya nga po ng DOST Pag-asa, may 79% na posibilidad na mabuo ang El Nino simula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Inirekomenda ng DA sa mga magsasaka ang paggamit ng drought-tolerant seeds, pagtatanim ng short gestation crops at water-saving methods tulad ng rainwater harvesting. Pinapayuan naman ang mga mangingisda na bantayan ang kalidad ng tubig at kondisyon ng mga palaisdaan upang maiwasan nga ho ang pagkalugi. Tiniyak DA na may mga paghahanda ito upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa agrikultura at pangingisda. Oras natin 23 minutos at 45 segundos makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Pasok pa tayo ng isang report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Kung saan 18.6 million peking ginto nasabat sa Makati City. Iranian national arrestado. Detalye sa balitang yan. Makasama natin si EJ Lazaro. EJ, good morning.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Yes, EJ, come here. Kinakayang umabot sa 18.6 million pesos na halaga ng Peking gold bars ang nasabat ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa isang operasyon sa Makati City matapos mauwi sa tensyon at armado umanong pananakot ang isang transaksyon sa loob ng hotel sa barangay Poblasyon. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente bandang alas 11 ng gabi noong Biyernes sa 21st palapag ng isang hotel kung saan ay pagtransaksyon ang isang Iranian national sa mga complainant para sa bentahan ng 60 piraso ng gold bars na nagkakahalaga ng 18.66 million pesos. Subalit matapos suriin sa pamamagitan ng pagtitimbang at acid testing, nadiskubring peke ang mga gold bar at maging ang mga certificate of authenticity na ipinakita ng suspect. Sa halip na isauli umano ang pera, bumunot pa ng baril ang dayuhan at tinakot ang mga biktima. Agad naman siyang napigilan ng mga complainant at mga saksi hanggang sa dumating ang mga responding operatiba ng Makati City Police. Nakumpiska sa operasyon ang 60 peking gold bars, 60 peking certificates, isang loaded firearm na may 7 bala at mga gamit sa pansusuri ng ginto. Naharap ngayon ang suspect sa mga kasong estafa, grave threat, grave coercion, falsification of public documents at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Iginiitaman ng NCRPO na patuloy nilang paigtingin ang kampanya laban sa mga international fraud syndicate dito sa Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. 25 minutos at 48 segundos makalipas ang alas 6 ng umaga. Isang short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Jubel, alam mo na.
1: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang araw si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: Welcome back. Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Oras po natin sa buong kapuluan, 28 minutos. Makalipas po kala 6 na nagmamadaling umaga. Ayan, ha? Ngayon, ha? Yun nga, sasabihin ko nga sa inyo, ha? Ang usapin po natin ngayon ay puro tayo, ano, ha? Puro tayo kalusugan, ha? Kaya naman, ha? Yung mga nakikinig sa atin ngayon, eh, talagang, ano, para tayong, ano, ngayon, eh, para tayong doctors on board on the, ano, Sunday morning, ayan. Oh, yeah? Pakinggan niya, doctors on board, okay. Sa punto pong ito, no, makakapanayan po natin ay mula po sa PhilHealth, no, Philippine Health Insurance Corporation. Ating po pag-uusapan ngayong umagang ito ay para malaman ng taong bayan, ano, yung PhilHealth Yakap Rollout Program po ng kagawaran ng kanilang tanggapan. Makakapanayan po natin ngayong umaga ang tagapagsalita nga ho ng PhilHealth na si Dr. Israel Francis Pargas. Ito ay pag-uusapan natin sa PhilHealth Yakap Rollout. Doc Israel! Magandang umaga po, AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kamusta po? Good morning po.
1: Magandang umaga po, Sir AJ. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating taga-subaybay.
0: Doc, isang malusog na umaga po sa ating lahat, ano? Oo. Unang tanong po, Doc, para po sa ating mga kababayan na ngayon pa lamang po narinig itong PhilHealth Yakap Caravan, maaaring nyo po bang ibahagi sa amin ang layunin nito, Doc?
1: Well, yun pong ating PhilHealth Caravan ay ginagawa natin nationwide para at pinupunta tayo sa mga iba't ibang lugar para po ang ating mga miyembro ay mahikayat na makapagpa-register na dito sa ating PhilHealth Yakap program. Yun pong Yakap ay yung ating primary care na kung saan hindi mo kailangan ma-hospital, but dahil ikaw ay pumili o nagpa-register sa isang clinic, sila na po yung mag-aalaga sa inyo kung kayo ay may nararamdaman, ay pwede kayong pumunta para sa libreng check-up, makakuha ng libreng laboratorio o kaya po ay libreng gamot. At ito po ay programa para sa lahat ng Pilipino. So yung caravan po ay para maiparegister natin ang ating mga miyembro at makakakuha sila ng ganitong benepisyo.
0: Okay. Doc Israel, kamusta na po ang rollout ng ating Yaman ng Kalusugan program sa mga unang nitong dinaluhang komunidad? Kasi ako especially, Doc, pinuntahan ko yung sa Paranaque dito sa May San Dionisio. Talagang malaki yung naitulong talaga nung Yakap program doon. So, kamusta naman po yung status?
1: Okay naman po. Sa ngayon po ay we have reached around 33 million Filipinos already registered to the Yakap program. Meron po tayong pagpipilian nila na around 4,200 clinics nationwide. At yun nga po, nitong huli, nitong huling Labor Day, May 1, tayo po ay nakipag-ugnayan kasama ang Department of Labor and Employment, pati po ang Malacanang, na kung saan tayo po ay nakapagpa-register ng around 23,000 employees nationwide. In-expect po natin noon ay mga around 7,000 lang, pero it turned out po mga 23,000 ang nakakapagpa-register sa atin. At ito nga po ay pinuri ng ating Pangulong PBM also because una ay marami ang nakipag-ugnayan during that time at marami ang pumunta na ating mga empleyado para po makakuha na nitong benepisyo na ito.
0: Doc, marami po kasi nagtatanong sa akin, paano po ba mapabilang sa mga benepisyaro ng Yakap? Kailangan po ba magparehistro nito, Doc, para sa kalaman po ng ating mga tagapakinig?
1: Yun po yung talagang kailangan. Magparegister po sa isang clinic na kanilang pinili para po yung clinic na yun magpapaalaga. At once registered na po sila, ay pwede na po silang makakuha ng serbisyo.
0: Okay. Doc, may concerned citizen lang na nagtatanong sa atin. Kasi may mga ilang po nagparehistro daw, Doc, sa Yakap na nagka-problema sa record nila. Nagtatanong lang sila, Doc Israel, kung isang lugar at biglang nagkaroon ng record sa ibang area. Paano po ba yung mga ganito?
1: Kailangan pong yung mismong member ang makausap natin para po mag-verify or ma-qualify kung sila mismo ang nagpapa-register or mayroong nagpapa-register na ginagamit ang kanilang mga pangalan.
0: Mm-hmm.
1: Kung kayapot ngayon sa ating registration, sa ating yakap, ay pinipicturan na po natin yung pong mga nagpapa-register at yan pong picture na yan ay nasa sistema na natin para po ma-verify natin kung siya mismo ang ating tinatawag na miyembro. Ganun mm-hmm. din, ay nakipag-ugnayan po tayo with the Philippine Statistics Authority at yun pong ating registration sa yakap ay nakakonekta na rin po doon sa tinatawag na VLCs or yun pong ating national ID para po talagang magkaroon ng verification na kung sinong nagpapa-register ay siya mismo yung miyembro at nang hindi po magamit ng iba yung identity ng ibang tao.
0: Opo, kasi yung iba nga po, Doc, yun nga yung mga concerned citizen nga natin. Iba po daw kasi, Doc Israel, nagulat na lang na may record na sila sa ibang yakap clinic na hindi naman daw po sila nagpaparehistro. Pero, opo. Pero anyways, Doc, dako naman po tayo sa ibang ano, sa ibang sektor, ano, sa ibang kamusta naman po o paano rin po natin matitiyak na rehistrado at accredited itong mga klinika sa yakap, Doc?
1: Well, yun naman po mga klinika, sila po ay nag-a-apply sa atin.
0: Mm-hmm.
1: At yun pong mga listahan ng ating accredited clinics ay makikita yan sa ating website at www.philhealth.gov.ph. Ganon din po dun sa e-gov application ng ating mm-hmm. gobyerno.
0: Right.
1: Nakalink po tayo dyan. At yun pong ating mga yakap clinic na accredited ay meron pong tinatawag na, how do you call it? Ipinapaskill
0: mm-hmm.
1: sa kanilang klinika na sila ay yakap clinic accredited.
0: Mm. Ano-ano po ang mga ng ano-ano po yung mga libreng serbisyo medical dito, Doc Israel? Pakibanggit nyo na lang din sa ating mga tagapakinig. At ano-ano po, kasi alam ko po, Doc, kung hindi ako nagkakamali, meron po tayong mga lab test dyan kasama, di ba? Parang kumbaga, Doc, one-stop shop yung yakap, di ba? At ano-ano, pasama na rin po, ano-ano po mga sakop na lab test sa yakap?
1: Unang-una po ay libre ang konsultasyon at saka check-up sa yakap.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa po, kung kinakailangan, meron po tayong 13 laboratoryong libre. Nandiyan
0: right.
1: po yung mga examination sa dugo, ECG, mm-hmm. X-ray.
0: Okay.
1: Yan pong kasama po yung mga examination para sa blood sugar, pati po dun sa mga cholesterol sa katawan natin. Ganun din po, meron po ito ang kasamang 75 na libreng gamot. Yung pong unang 21 na drugs ay... meron pong 21 drugs na buong taon na libreng makukuha. Yun naman pong another 54 drugs ay may limitasyon na 20,000 pesos per member per year. Pero yan po ay lahat ay makukuha ng libre doon sa ating mga yakap. Ganun din ay in-expand na po natin. Meron na rin po tayo ngayon na libreng a cancer screening for rectal cancer, for breast cancer, for... lung cancer and for liver cancer. Kasama na rin po yan sa libreng beneficyo na makukuha sa ating mga yakap clinics.
0: Talaga naman, kumbaga, Doc Israel, talaga one-stop shop. Kasi yun nga, personal kong nasaksihan, talagang wala nang hihilingin pa yung mga kababayan natin. Talagang pagdating doon, especially yung karamihan kasi, Doc, na nakikita ko, no, mga mommies, mga babies, yung pinapa-check up nila. Kasi nga, yun nga, talagang uso ngayon yung mga sakit sa tag-init, gaya ng bungang araw, di ba, Doc? Talagang kompleto talaga doon at masusuri talaga yung sakit ng ating mga kababayan dito sa yakap rollout program niyo po. Tama po ba ako, Doc?
1: Tama po yan. At ang kinakailangan na nga lamang po ay talaga magpa-register sila at makukuha na po nila yung mga ganyang serbisyo. Maganda nga po yan at unang-una tayo ay naaalagaan at nagiging malayo sa pagkakasakit. Pangalawa ay tayo po ay nakakatipid doon sa ating gastusin para sa mga pagpapagawa ng laboratorio, pagbabayad ng pagbili ng gamot, at yun pong ating natitipid ay magagamit natin sa mga ibang bagay.
0: Alright. Anong gamot ba, Doc, ang pinaka, sa tingin nyo, pinaka in demand ano, dito sa yakap yakap program po, Dok? Sa tingin nyo lang po, base sa inyo pong initial assessment.
1: Well, para po sa mga senior citizen, ay yung pong mga gamot natin para sa alta presyon at para sa diabetes. At yun, no, kalimitan naman po yung iba ay mga antibiotiko po at mga gamot para sa pag-uubo at saka po gamot para sa yung pong mga allergy.
0: Okay. Doc, panguli na lamang po. Mensahin nyo na lamang po sa ating mga kababayan at para mas mapahikayat pa natin na magpa-miyembro na sila sa YAKAP program ng PhilHealth. Go ahead po, Doc.
1: Opo. Lahat po ay inaanyahan natin na sana'y magpa-register na sa ating YAKAP clinic para po makuha ninyo ang mga libreng serbisyo para po tayo maalagaan at mailayo sa pagkakasakit. Ako meron po kayong mga karagdagang katanungan, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline at 0286622588. Pwede rin po naman kayong mag-email sa aming action center at philhealth.gov.ph or i-check nyo po yung aming mga website at www.philhealth.gov.ph at saka po yung ating mga social media sites sa Facebook, sa Instagram or tumawag po kayo dito sa Radyo Pilipinas at sigurado pong makakarating sa amin ng inyong mga tanungan.
0: Alright, Doc, with that, maraming panghuling tanong na lang, Doc, ha? Panghuling tanong. Ano daw po ang mga estratehiya ng PhilHealth upang matiyak na lumalawak ang naabutan ng tulong sa pamamagitan ng YAKAP, Doc? Panghuli na lamang daw po.
1: Well, katulad po na inyong nabanggit, we are doing our caravan. At ito po ay ang pagpunta ng ating mga empleyado mismo sa bawat komunidad para masigurado ng ating mga miyembro ay nagiging nai-register sa ating programa. Pangalawa po ay ang pagpapalawak ng ating impormasyon. Kaya kami ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid sa media sa pagtulong sa atin para mas maipaalam sa ating mga kababayan kung ano po ang ating programa. Pangalawa, pangatlo po ay ang pagpapaganda at pag-aayos ng ating programa. We have expanded all our benefits. We have made some progress in our digitalization to make our services more efficient and convenient for our members. And so, sa pamagitan po ng mga ganyang bagay, ay mas naiinganyo ang ating mga bawat Pilipino na magpamyembro at gamitin ang programa ng PhilHealth.
0: Alright, with that, maraming salamat po, Attorney Israel Francis Vargas, ang tagapagsalita po ng Philippine Health Insurance Corporation. Doc, isang malusog na umaga at maraming salamat sa oras na binigay niyo sa bayan.
1: Maraming salamat po
0: at magandang umaga sa ating lahat. Thank you. Yan po, no? Si Doc Israel Francis Vargas. Yan po yung programang YAKAP, PhilHealth YAKAP. Alam nyo mga kababayan, ano? Kapag mayroong PhilHealth YAKAP program o rollout sa inyo mga barangay, talagang pumunta kayo, ako ang magsisiguro sa inyo. Nasaksihan ko sa aking mga dalawang mata na may konting diferensyang mata na maayso at maganda yung programa at medyo yung mga initial na mga nararamdaman nyo medyo masasagot na kagad kasi may mga laboratorio doon para ma-assess na kagad kung gaano yung inyong mga nararamdaman, ano, para ma-validate din ang ating mga mga doktor, ano, mga eksperto. Oh, yan. 6:41 ng umaga o 6:42 in punto ng umaga. Eh kung kanina PhilHealth YAKAP yung ano, usapang kalusugan pa rin tayo, ha? Ito naman usapang mga gamot. No? Kanina may napag-usapan din tayo mga gamot. Pero ito naman kasi ito yung maganda, 'di ba? Ate Tess, 'di ba? Ito yung tinatawag natin yung mga VAT exempt na gamot o yung tinatawag na walang tax, no, na mga gamot natin. So syempre pag walang tax yung gamot, mas abot kaya syempre. So makakapanayam natin, ano, kung ano-ano ba yung mga gamot na ito at kung paano ito nagumpisa, no? At sa ngayon napapakinabangan na, no, ng ating mga kababayan, ano? Makakapanayam natin ang tagapagsalita. Ito, eh, bago nating kaibigan ito. Makakapanayam natin ang bagong hindi pala bago. Ang tagapagsalita, yon, ng Food and Drug Administration. Wala pong iba, hindi si Attorney Kay Magundayaw. Attorney Kay, good morning po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Gandang magandang umaga, Sir AJ, at sa ating pong mga tagapakinig, taga-subaybay, isang mapagpalang linggo po sa ating lahat.
0: Attorney Kay, alam ko napaka-busy mo, pero kami nagpapasalamat sa oras na binigay mo kasi gusto natin pag-usapan, Attorney Kay, yung napag-usapan natin noong Friday. Kasi kamakailan nga po na ilabas ng Food and Drug Administration ng mga listahan ng mga karagdagang gamot na VAT exempted. Maari nyo po ba, Attorney Kay, paliwanag ang sa ating mga tagapakinig at subusubaybay sa atin kung ano po bang ibig sabihin kapag ang isang gamot ay VAT exempted, Attorney?
2: Yes. Yung sinasabi nating VAT, ito yung 12% value added tax. So ito po ay ang nagbabayad ng mga VAT na mga taxes na ito ay ang mga consumer. So tayo yan. So tayong namimili po yan. Right. So ito po ay 12% sa kasalukuyan para po sa mga ordinaryo or yung mga regular natin na mga kinukonsumo sa mga groceries, ganyan po sa mga botika. So tayo po ay nagkaroon ng VAT exemption sa mga gamot. Ano po? At meron pong ilang gamot na covered nito. So una po, kasama po sa VAT exemption po yung mga gamot sa cancer, kasama din po yung mga gamot sa tuberculosis, kasama din po yung sa mga mental illness po. Kasama din dyan yung may mga matataas ng sugar, so yung may mga diabetes. So yung mga gamot po dyan ay yung mga VAT exempt. Base nga sa mga survey, no, pabata daw ng pabata, nagkakaroon ng diabetes. Oh,
0: kumbaga, attorney, maputol lang kita, no, yung mga may diabetes ngayon, eh, hindi na kailangan maging sweet kasi matamis na daw sila. Di ba, attorney?
2: Yan. Pero syempre, hindi nila kailangan maging sweet, pero kailangan nila uminom ng gamot.
0: Yan. Oo, tama. Sige, attorney, ano pa po ba yung mga gamot na yun?
2: Covered pa din po dyan yung mga gamot sa high cholesterol, okay, sa mga hypertension, at ganun din po yung merong mga kidney diseases. So may mga gamot po na covered nitong VAT exemption. So, syempre po, hindi lamang ito yung inaabiso natin sa publiko, sinasabi din natin sa kanila na siguraduhin na ang mga gamot po na kanilang binibili ay rehistrado sa Food and Drug Administration. So ito po yung mga VAT exempt na mga gamot, no, na kung saan po ay nung huling nung Thursday, tayo po ay nagsagawa ng isang joint inspection. Ito po ay ayon sa direktiba ng ating Pangulo na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po tiyakin na ang mga benepisyaryo po ng batas na ito ay nakakatanggap talaga ng VAT exempt. At sinisigurado natin na ito ang mga drugstore po ay nako-comply dito po sa mga VAT exempt. Para siguraduhin abot kaya talaga yung mga gamot. Kasi Sir AJ, mostly po ng mga gamot na ito ay mga maintenance medicine. Ibig sabihin, yung iba, lifetime na po nila ito iniinom. Yung naman po iba po pwedeng hindi siya short term. Kumbaga medyo matagal, may ibang 6 months. So depende po sa kung ano yung sakit nila. Kaya po kailangan siguraduhin natin na ang mga drugstores, mga establishmento po ay nagko-comply dito.
0: Ibig sabihin, Attorney Kay, kahit wala ka halimbawa, no, kasi alam natin, Attorney, 'di ba, ang mga may PWD, mga senior citizens, yung may discount na sa gamot, 'di ba? So ito, yeah, Attorney, itong mga VAT exempt medicines na iyong nabanggit nga po kanina ay automatically na po ito kahit na walang PWD o senior citizen, Attorney?
2: Yes po. Yan po yung in-inspect natin na dapat sa kanilang mga resibo, sa kanilang mga POS, sa kanilang mga establishmento, dapat po ay hindi sila nagpapataw ng 12% na value-added tax, no? So ito po ay dapat sinusunod nila, at ang hindi po pagsunod ng mga establishmento dito ay syempre mananagot sa batas.
0: Alright, Attorney, ano po, ito po ha, para rin sa kalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ang primaryang layunin ng ahensya sa pagdadagdag ng mga VAT exempt na gamot? Kasi nga, ito, lumawak na, Attorney, kung hindi ako nagkakamali, ano, dumami na rin yung mga VAT exempt na gamot, especially itong mga para sa cholesterol, diabetes, posible. Ito po, ano po ang layunin nito, Attorney, pala?
2: Yes po. Ang siyempre ang layunin po ng VAT exempt ay makapagdulot sa ating mga pasyente, sa ating po mga consumer, sa ating mga senior citizen, at kailan din po sa mga ordinaryong tao na nagkukonsumo ng gamot na ito, na maging abot kaya po, na mas maging abot kaya po ang mga gamot na kanilang iniinom. Ito po ay isa sa napaka halagang proyekto ng ating gobyerno. Ito po ay isa lamang, no, para mapagaan ang kanila pong pagbili ng gamot. Ito po ay, syempre, sinisigurado natin na quality healthcare po ang natatanggap ng bawat isa. Syempre po, ang layunin din natin, no, nung huling Thursday, kasama po ang DOH at ang Bureau of Internal Revenue, ay tiyakin din po na ang mga establishmento ay compliant, no po. Kasi po, alam naman natin na itong mga gamot na ito ay medyo may presyo, may kataasan din po, dahil nga po ito ay maintenance medicine. Kung kaya naman po, kung marami pong nadadagdag na gamot, mga innovation ng ating mga pharma company, at ito po ay nagsasubmit sila sa Food and Drug Administration, we have periodic review of these VAT-exempt medicines para naman po patuloy nating madadagdagan at maging abot kaya po yung mga gamot na sinisigurado din natin na ito ay safe, quality, and effective.
0: Attorney Cave, eto naman, ano, syempre, kayo, eto, nung Biyernes, kasama tayo dyan, ano, sa nag-check, no, no, dun sa isang drugstore dun sa Muntinlupa, yung ating pinuntahan. Eto naman, Attorney Cave, kung papaano naman, kung ayaw ibigay ng butika yung VAT exemption, saano, paano pwedeng magsumbong ang ating mga consumer? At ano ang posibleng penalty naman ito, Attorney Kay, sa mga butikang lalabag? Ayan.
2: Ayan, napakagandang tanong, no? So, syempre po, kung tayo ay makakatanggap ng report, or kung sila ay merong makikitang mga hindi nagko-comply, ayaw nilang ibigay itong hindi naman kasi ito diskwento, hindi ito in a form of discount, because right, dapat ito ay hindi na nila to pinapato, kasi siyempre sila ay nagbabalik ng buwis sa gobyerno, no? Kung meron po silang makikita na hindi nagko-comply or tumatanggi para dito sa 12% VAT po na ito, ipagbigay alam nyo lamang po yan dito sa amin sa Food and Drug Administration. Tayo po ay may reporting mechanism. Meron po tayong email address. Ito po ay ereport@fda.gov.ph, at meron din po tayong isumbong button sa ating pong website. Pumunta lamang po sila sa fda.gov.ph. Meron po tayo diyang isumbong. I-click nyo lamang po at sundin lamang po ang mga hinihinging information. Siyempre po, dapat mas maganda kung maipapakita nyo po ay yung mga pruweba.

0: FDA. Go ahead po.
1: Yes po. So, ito pong joint inspection na isinagawa natin ay bahagi po no, ng direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po tiyakin na abot kaya at accessible ang mga dekalidad po na healthcare para sa bawat Pilipino. So, para po ma-check ninyo ito, maaari lamang po kayong pumunta sa verification portal ng FDA para po sa mga kumpletong listahan ng mga VAT-exempt medicine. Tayo po ngayon ay nasa 2,300 plus na po ng mga listahan ng mga VAT-exempt medicine.
0: Dami para na, po sa mga attorney, no?
1: Mm-hmm. Yes po, para po sa mga nabanggit ko kanina, no? So, po, ito po ay periodically nadadagdagan, ini-endorse po natin ito sa VIR. So, ang mga polisiya po na ito ay bahagi po ng ating whole of government approach para po mapalakas natin yung pagpapatupad ng VAT exempt at ganun din po para po makatulong at mapagaan ang gastusin ng mga pasyente, lalong-lalo na po sa mga maintenance at essential medicines po, kagaya po ng mga kabilang sa VAT exempt. So, maraming salamat din po sa Radyo Pilipinas. Katuwang po namin kayo para mapalaganap ang mga good news naman para po dito sa mga VAT exempt para makatulong sa ating pong mga kababayan na mga nagtitik ng mga VAT exempt na ito. Kaya po maraming salamat po, Radyo Pilipinas.
0: Alright, Attorney Kay, rest assured no, sa lahat ng mga programa ng FDA ay kami makakatuwang nyo. No? At maraming salamat po, Attorney Kay Magundayaw, sa oras na binigay nyo sa bayan.
1: Maraming salamat po. Mabuhay, Radyo Pilipinas.
0: Thank you. Yan po no, si Attorney Kay Magundayaw, ang tagapagsalita nga ho ng Food and Drug Administration. Natawag ko pang doc si Attorney. Kasi puro tayo kalusugan eh. Pero yan, kaibigan natin yan si Attorney Kay. Maraming salamat, Attorney Kay. At syempre, ito, bago tayo magbanggit ng weather, no? Kasi nag-uulan na. Eh, si Isabel nga dito, si Jubel at si Arnel, si Ma'am Tess nga, naka-long sleeve na. Eh, giniginaw eh. Dati, mga naka-ano lang to eh, maninipis na damit eh. Eto. Mamaya, pag-usapan natin yan, ha? Habang kinokontakt natin ang Pagasa Weather Forecasting Center. Ayun, okay na. Oo. Sino ba ang makakausap natin? Oy, walang iba. Suking-suki na natin to, Madam Tess. Si makakausap natin mula naman sa Pagasa Weather Forecasting Center upang alamin ang update no sa lagay ng panahon. Walang iba kundi si tropang Dan Villamin. Boss Dan, magandang umaga.
2: Rancho Pilipinas Weather!
3: Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Ilang bahagi ng ating bansa makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan at na may pagkulog at pagkilat ngayong araw. Particular dito sa may Batanes at Mabuyan Islands, dulot yan ng isang frontal system. Ito namang southern portion ng Mindanao, dito sa mga lalawigan ng Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan, at Tawi-Tawi. Asan rin po natin yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ. Sa Metro Manila, talalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan William Miligulat.
0: Alright, maraming salamat kay Boss Dan Villamin mula po yan sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Alam nyo, good news yan, ano? Ewan ko lang kung sa mga nanay, good news to, no? Pag-uulan, ano? Siyempre, medyo may hirapan na magpatuyo ng sinampay, eh. Oo. Especially yung nanay ko, medyo maliit lang yung sampaya namin sa bahay. Ayan na. Umpisa na. So, palakasan na ng dryer to, no? Pagka umabot na ng tagulan. Eto na, no? Ang inaabangan na sambayan ng Pilipino. Magkano nga ba ang update sa oil price, ano? Para sa susunod na linggo. Eto po, itong ibabanggitin ko, ha? Itong babanggitin ko ay atin-atin lang, ha? Bubulong ko lang sa inyo. Pero hindi ko alam kung ito na yung lalabas ng Department of Energy, ha? Kaya makinig na lang tayo, ha? Yan ang presyo ng produktong petrolyo ngayon.

0: Unahin muna natin. Anong gusto mong unahin natin? Ano? Jubel, anong gusto mo? Gasolina, gusto mo? Oh, ayan. Tumatango na si Jubel. Gasolina, magkano? The drum roll, please. Up!
1: Oh, no!
2: Yay!
1: Oh, my God!
3: Wala na. Finish na.
0: Medyo finish tayo ngayon sa gasolina. Eh, posible yung tumaas ng 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng gasolina. Taas ho, ah! Taas! Okay? Taas ho. Sa diesel, magkano naman ang itataas? Andiyan ba si Boss Bryl? Wala si Boss Bryl? Wala. Oh, naka-sports car na diesel na turbocharger yun eh. Saka si Ninong Rolly bumatayo. At syempre ha, yung ating mga tagapakinig dyan ha, babanggitin ko rin mga naka-diesel na sasakyan dyan. Si Jun Malyare, si Alex Agbalo. Sabi ni, ano ha, Jun, ay Alex, sabi ni Jun, ipa-full tank mo na daw kung kaya mo daw ipa-full tank ha? Ha? Oo, oh, ipa-full tank mo na raw. Yung pares kayo naka-adventure eh, Mitsubishi Adventure. Oo, oh. Oh, ha? At si Kiko Flores, oo, oh, si Ka Kiko Flores, yung kanyang kariton na kulay puti na malaki. Oo, oh. Ha? Magpaka-full tank na kayo. Magkano? Drum roll please. Diesel ha, diesel. Up!
1: Oh no!
2: Yay!
1: Oh my God!
3: Wala na. Finish na.
0: Eh, tataso ang diesel ng 2 pesos, ha? 2 pesos and 90 centavos. At ang pinakamasakit, posibleng umabot ho ng 3 pesos and 10 centavos.
1: Oh, no!
0: Pero, magkano naman ang ibababa sa kerosene? Magkano? Drum roll, please! Kerosene! Eh, bababa ho ang kerosene ng 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos. Ulitin ko ha, sa presyo ng diesel, tataas ho tayo ng 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 10 centavos sa kada litro ng diesel. Taas ho! Particular din ho sa gasolina, 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos, taas pa rin ho. At ang kerosene lang ho ang bababa ng nasa 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos. Yan po ay projection para bukas. Ha? Price estimate naman po bukas. Pero,
4: sa atin lang ha, baka yan ay labas ng DOE.
0: Ayan ha.
4: Ibinulong ko na sa inyo ha. Sa atin lang ulito. Eh, baka yan ay ilabas ng DOE.
0: At dito na po nagtatapos ang programang Mabuhay Pilipinas na may napusog namin kayo ng mga balita at impormasyon. At syempre, servisyong may aksyon. Papasalamat ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Syempre, ang poging-poging si Boss Arnel Villamor. At ang dalagang magayon mula sa Bicolandia na nagsasalita na walang iba kundi si Jubel Lustre. Siyempre ang aking mga executive producer, siyempre the one and only, Tess Ramirez, at siyempre si Isabel Sila. Siyempre muli ako pong ilingkod, always at your service, AJ Ignacio, na lagi nagsasabi sa lahat ng mga nakakakilala sa akin dito sa Radyo Pilipinas at sa labas. Lagi ko sinasabi, always bata nyo ako. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Makakasama natin syempre si Ma'am Cecil Kimlan. Muli, babati po ako sa inyo ng isang mapagpalang umaga at isang malusog na umaga sa ating lahat. I love you all! Bagong Pilipinas.
5: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahu-

0: future ng natin ngayon, ano tayo, but of course we are looking at the future of the next generation, because the next generation matters. Yan. Kaya kung ano man po mga decision natin sa mga kasalukuyan ay napaka, it matters in the future. Kaya kailangan pakaisipin po natin lahat ng ating decisions, lahat ng ating kakampihan, iisipin natin yan, ito ba yung talagang tama? Ano po? Kasi talagang, we cannot help it, no? Hindi pwedeng sa mamamayan, kailangan mag-iisip tayong maigi. Ano po titingnan natin? Anyway, ang topic po natin ngayon ay isang napakagandang topic. All of us know that our God is a good provider, no? Lagi siya nandyan for all of us. Ang topic po natin, God, a faithful provider. Ang tanong ko lang, no, bago tayo mag-umpisa, ikaw ba kapatid, sa bawat episodes ng ating buhay, hindi naman pwede laging sagana, no? Minsan, just enough, no? Sakto, sakto lang. Minsan naman, more than enough. Pero, with God, always enough. Di ba? Dahil alam naman natin, and we're not just talking about material things or pera, kaperahan, sabi nga nung araw, kwarta. Di ba? Hindi lang yan. Maraming bagay po na kung saan talaga we get to realize na ang Diyos po ay good provider, no, ng lahat ng kakailanganin natin sa buhay na to. Of course, pinaka-importante sa lahat, ano ba yon? Hope. Yun, di ba? Hope. Pag-asa. Kailangan natin ng joy, kagalakan. Yan, kailangan gusto natin masaya tayo, magalak tayo, di ba? Yung nag-uumapaw ang ating kagalakan sa puso. Ano pa bang gusto natin, no? Hope, joy, peace, no? Kapayapaan, peace gusto natin. Of course, comfort. Ano ba yung comfort sa Tagalog? Kaginhawahan. Yan. And katatagan, no? Pagiging strong. Yan ang kailangan natin sa buhay na to. Kasi yung buhay po dito sa mundo, talagang we cannot promise a very smooth life, no? Lagi pong may challenges, lagi may mga anxiety, maraming mga reasons na mag-aalala ka, you get to worry, you get to be anxious, lalo na yung uncertainty. Naku, ayaw natin yan, di ba? Pag hindi natin alam what comes next, what happens next, medyo yan nakakapagbigay sa atin ng anxiety. Or ang pinakamasaklap, minsan pag may mga bagay na hindi nangyayari na gusto natin, nagkakaroon tayo ng depression, no? Ayaw din ni Lord yan, di galing sa kanya mga yan. Kaya ngayong umaga po ay pag-uusapan natin yan. Kasi itong ating teksto this morning po, mga kapatid, no? Wala muna tayong pastora o pastor this morning. Kaya I will try my best to simplify things, ano po. So ang ating pong verse o Bible verse or scripture this morning ay taken from the book of Deuteronomy chapter 8. Yan, chapter 8 po tayo, verses 7 to 10. Basahin po natin, ha. Kasi minsan ano eh, we need to be reminded, ano po, that every little things or every small blessing, I think we should have a very grateful and thankful disposition. Ano po, kahit na maliit lang ito, kaya nga sabi minsan, nagtanungan kami sa Bible study namin. Ano? Ikaw ba pag sumisweldo ka every 15 at saka 30th, do you get to thank God? Tinginan kami, o nga no, nagpapasalamat ka ba? Sabi ng iba, hindi na nga eh, kasi parang inaasahan na natin yan eh. Parang regular na, alam natin si sweldo na tayo ng 15, alam natin si sweldo na tayo ng 30, yet, kaya parang hindi na tayo nagpapasalamat. Pero, dapat nagpapasalamat pa rin tayo, no? Kasi, it is, of course, we alam naman natin, we get to realize that without God, we are nothing, no? So, blessing pa rin ni Lord yan, no? Kaya, dapat every small victories in our lives, every small favors in our lives, dapat ano tayo, thankful and grateful, no? Kasi pag ganun yung disposition mo, magiging ano na natin yung habit of thanking God. At ang ganda kaya nung pag grateful ka tsaka thankful ka, parang feeling ko lang, ha, ako in my own experience, walang masyadong pwesto o lugar sa puso mo yung negatibo, no? Bisan kasi pagkakain ka, ito lang. Instead na, wow, at least may kanin at saka may ulam. Salamat, mayroong pagkain. Hindi ako magugutom, di ba? O kaya, katulad ka, gabi, medyo lakas ng ulan. Sino hubang mga na-stranded dyan dahil malakas ang ulan? Yung sasabihin natin, nakakainis naman umulan. Pero alam niyo ba yung sobrang init ng panahon? Yung ulan kagabi, ang dami pong na-comfort, I'm sure. Kasi hindi naman lahat ng mga household may aircon, no? Hindi naman lahat tayo can afford to have aircon or maraming electric fan. Siyempre, iba naman, may ganun sila. But ang iniisip nila, magtipid kasi mahal ang kuryente. Pero yung ulan kagabi, marami pong na-stranded, maraming hindi naka-uwi kaagad, o kaya hindi nabasa sila. Pero sa totoo lang po, blessing yun kasi medyo lumamig-lamig. No? Lumamig-lamig siya. At hindi na masyadong maalinsangan. Pero nung huminto ulan, medyo naging maalinsangan pa rin. Anyway, so these are the things that I think, no, pagising mo sa umaga, thank you Lord, nagising ako. Hindi lahat na natutulog, nagigising, di ba? We get to realize that. Or, minsan, pag ang sarap-sarap kumain, ang hirap mag-reduce eh, ganyan. Parang naano ka na, ang hirap-hirap mag-reduce ang daming pagkain. Yung iba naman, isipin natin, wala silang makain, so napipilitan silang mag-reduce, no? Kaya always, look at the other side, no? Huwag tayo masyadong makasarili, no? Minsan kasi, yun yung nagiging problema po nating lahat, kasama ako dyan, na nagiging masyado tayong self-centered. Nakakalimutan na natin tingnan yung mga nakapaligid po sa atin, ano, na mas maraming problema, mas marami silang alalahanin, kaya we should always be thankful and grateful. So this morning, as I said, God, a faithful provider, ang ating pong topic at ang ating scripture this morning ay taken from the book of Deuteronomy, yan, chapter 8, 7 to 10. Sabi po dito, no, mga kapatid, baka gusto niyo mag-take note para po mamaya you can reflect on this, para yung message ni Lord ay talagang mapagbulay-bulayan po natin pare-pareho. Alright? So, dito po kasi sa atin ay we should start this day today. Today is the Lord's Day. Pero dapat naman everyday Lord's Day. So, eto na po, Deuteronomy chapter 8, 7 to 10. Ang sabi po rito, babasahin ko po in English. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs, flowing out in the valleys and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive trees and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of whose hills you can dig copper. And you shall eat and be full, and you shall bless the Lord your God for the good land He has given you. Yan po ang salita ng Diyos, Deuteronomy chapter 8, verses 7 to 10. Ganda, no? Dito po kasi ang naging setting nito is that ang mga Israelites, no, during this time, no, ay on the brink of entering Canaan after 40 years of wandering in the wilderness bilang punishment for previous disobedience. So imagine natin, papasok po sila dun sa promised land. And si Moses, no, dinescribe po ang promised land, di ba? Nakita niyo yung description dun sa ating scripture, land as a fertile, no? Andyan yung resource-rich land na nakalagay po, flowing with milk and honey. And dito po, nag-o-offer ng water, may mga crops, nabanggit po ang wheat, ang barley, ang vines, figs, no? And then mineral resources, andyan yung iron and copper. So ito po ay kakaiba dun sa sinasabi nilang scarcity of the desert. Kasi yung promised land, andyan na lahat, no? Perpekto, andyan na lahat ang kakailanganin. Kaya ito po ay paalala, description niya ni Moses. And yung susunod na aspeto ng ating scripture po, mga kapatid, ay yung warning, no? Kasi yung primary message dito is that pag tayo po ay sagana, sabi nga full and prosperous, kailangan tayo ay maging mas humble at kilalanin natin yung kapangyarihan ng Panginoon na ito ay galing sa Kanya. Lagi tayong magkaroon ng pasasalamat. Lagi tayong magkaroon ng thankfulness, gratefulness. Yan. So sabi nga, they must not become proud or take credit for the abundance. Yan. They are commanded to bless God for the land, serving as a reminder to avoid the pitfalls of prosperity. Alam nyo yung verse natin ngayon, lalo na yung kabuuan po ng chapter 8 ng Deuteronomy, ito po ay nakatutok doon sa pag-alala, no? We should always remind ourselves, we should always bear in mind, no? Ilagay mo sa puso mo, kapatid, nating lahat, sa ating isip, yung God's faithfulness, no? And reinforcing that obedience is key to maintaining the blessings. Kasi alam natin po na ang mundo napaka-challenging, no? Napaka-challenging, ang dami-dami nating mga isipin, ang dami-dami nating mga alalahanin. Pero alam nyo, sinasabi po rito, no? Ang susi para magkaroon natin, ma-enjoy natin talaga yung blessings in life, obedience. Obedience. Ano ba yung biblical meaning ng obedience, no? Yan yung biblical meaning ng obedience, love. Kasi pag mahal natin ng Diyos, susunod tayo, di ba? Tayo mga anak, di ba, mahal natin si nanay, si tatay, si inang, si dad, si mami, si daddy. What do we do? Pag may mga utos sila, di ba, susunod tayo. Kasi, pag sinabi natin, mga kapatid po, na mahal natin ang Diyos, naniniwala tayo sa Diyos, pero ang next question, sumusunod ka ba? Are you a follower of Jesus? I am a believer, no? Or are you just a fan of Jesus? Gusto mo lang siya, makikita mo yung mga miracles niya. Yung... Pero ang susi talaga po dito ay pagsunod. Pagsunod. Pero again, bago tayo sumunod, anong dapat? Magbabasa tayo ng Bible. Para talaga ma-enjoy natin yung buhay na sagana. We're not talking about material things. Minsan talaga, we have bad days. Bad days, no? But again, our God, our Father God, is a faithful provider. Minsan, akala natin yung mga dinadasal natin ay hindi talaga binibigay. Because ang Diyos po, alam naman niya talaga yung needs natin kesa sa wants. Minsan kasi pag binibigay lagi yung wants natin, ang nangyayari is nakakalimot na tayo. Di ba nga yung iba may ang dasal nila, Lord, wag mo naman ako masyadong pagyamanin, baka makalimutan kita. Pero Lord, wag naman masyado ako maging mahirap kasi baka I will dishonor you. Di ba, that's a tendency ng mga tao po eh. Lahat tayo, no, pag sobrang hirap, yung may sinasabi po sila sa salitang kapit sa patalim. Na pag nahihirapan na, parang wala na akong choice eh. Magugutom yung mga anak ko, hindi makakapag-aral. So I had to do this. No, na kahit na alam natin lahat, we all know na hindi mabuti yun, no, masama. Kaya ang nagiging ending, most of the time, gusto nilang maging mabuting ama o magulang sa kanilang mga anak, they will end up in jail. Bakit? Nahuli ng pulis o nahuli sila sa masama nilang ginagawa. So, asa na yung gagawin nilang pagpapaaral sa anak nila, pag-provide? Kasi nga, sa maling landas, pinili nila yung pagkapit sa patalim. Eh, ang patalim, pag kinapitan mo yan, ano mangyayari ba sa'yo? Masusugat ka, di ba? Masasaktan ka. At pag nasugat ka at nasaktan ka, tragic yun, di ba? In many forms. Kaya dito po sinasabi na, again, our God is a faithful provider. Pero again, andyan rin syempre ang ating pagsunod. Pag ba hindi ako sumunod, hindi ako mapoprovide ng Panginoon, naku, ay hindi po. Napakaraming mga pangyayari na sabi nga, He loved us first. Kaya nga po, ano bang best gift ng ating Panginoon sa ating lahat? Kapatid, ano yon? Ano yung greatest gift ng ating Panginoon sa atin? si Jesus, no? Ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang, alam naman na natin yun, di ba? Bilang Kristiyano, the gospel, the good news, na kanyang isinugo ang kanyang kaisa-isang anak para sa kaligtasan natin sa ating mga kasalanan, no? Nabuhay dito bilang tao, kaya kilalang kilala tayo ni Jesus, no? Naging tao siya eh, nagutom yan, kumain. Umiyak din niya, nasaktan, alam niya lahat yung nararamdaman natin. Kaya 33 years siyang nabuhay bilang tao, pero bilang tao, Diyos pa rin siya. And then, nangyari na, nahuli siya, na namatay sa krus, di ba? And pag we are one in Christ, namatay siya sa krus, namatay din tayo. But yung kamatayan na yun, it means, ang simbolo nun is, namatay na tayo sa dating tayo. No? At namatay na rin ng ating kasalanan. At nung muling nabuhay tayo kasama si Kristo. At yung buhay na yon, hindi na tayo yon. We are now a new creation, di ba? Dahil nakiisa tayo kay Kristo. At yan na, yung buhay na yan, ma-e-enjoy na natin. At yun na, ma-e-experience na po natin ang unconditional love ng ating Panginoon once we receive Him, accept Him, and surrender and submit our lives to Him, di ba? That's where we receive the eternal life. The best, the greatest gift na magagawa o matatanggap natin sa mundong to. So, yung scripture natin ngayon ay pangako, no? Napakagandang pangako. And sinasabi rito, chapter 8 focuses on remembering God's faithfulness, reinforcing that obedience is key to maintaining the blessings. So, dapat andun yung obedience. And yung verse po, man shall not live by bread alone, no? Immediately precedes this, highlighting that spiritual reliance on God is more important than mere physical sustenance. So gusto naman talaga ni Lord, mga kapatid, is we rely on Him. Hindi lang partial dependence, but total dependence on Him. Alam niyo, galak na galak ang ating Panginoon o si Kristo pag tayo nagre-rely sa Kanya. Kaya alam natin na in this life, no? Andiyan naman, nai-enjoy natin yung mga blessings niya. Dapat nakikita natin yun every day. No? Hindi lang to pera. No? Andiyan yung mga blessings na kung saan tayo ay healthy. No? Sa mga may karamdaman naman, alam ko maraming may karamdaman. Minsan talagang sinasabi natin, kailan ba maaawa ang Diyos akin? Kailan ba kung mararamdaman na ako'y pagagalingin ni Lord? Parang napapagod na ako magdasal. No? Talking about our God as a faithful provider. Ipo-provide naman niya yung kanyang blessing, yung kanyang grace sa bawat isa sa atin. Yung grace kasi, biyaya, di ba, sa Tagalog. And we all know na hindi natin talaga deserve yung grace, eh, di ba? We are all sinners. Meron tayong sinful nature. Kaya lang, dahil nga pinili tayo ng Diyos, no? Mahal tayo ng Diyos, binigay niya si Kristo. So every time that God, our Father God, bless us, nakikita niya sa atin si Jesus. Si Jesus, yung kanyang anak, kasi pinili tayo ni Father God at sinasanctify tayo ni Jesus. So, ano pong punto di vista ko dito ngayong umaga? Ano po? As a good provider, no, dun sa ating scripture na Deuteronomy chapter 8 verses 7 to 10, andun yung promised land, no, na talagang dinescribe. Ang Diyos naman kasi ang gusto niya sa ating lahat ay talagang isang buong buhay, no? A whole life, a complete life, isang mapayapa na buhay ang gusto niya sa atin lahat. Kaya lang, ano eh, kasalanan ni Eva. Ganun-ganun. Nagkasala, kaya nawalay tayo sa Panginoon. Kaya nga doon papasok yung nung si Eva at si Adan ay nagkasala. That was the start na pinalabas na tayo. Napalabas na sila doon sa Garden of Eden. At ganun din, nawalay na tayo. Kaya ang mga tao, daladala po natin yung kasalanan ni Eva at ni Adan. Kaya pag tayo pinanganak, dala natin yon. Pag pinanganak ba tayo, may kasalanan na tayo. Meron na. Kasi nga, daladala natin yung kasalanan. Kaya sinasabi po talaga that we need to be born again. Yung born again po, hindi religion yun, ha? Hindi po religion yun, no? Ang born again ay personal relasyon natin sa Panginoon. We're not talking about religion here. Hindi tayo ganon because religion cannot save you. Only Jesus, only through Jesus, tayo mabibigyan talaga ng eternal life o ng tunay na kaligtasan. Kaya dito, sabi nga ay binibigyan tayo ng paalala. Ano po? na tayo ay maging grateful, no? Versus amnesia. Marami sa atin, no? Nakakalimutan 'yon. And napaka-dangerous na makalimutan natin 'yon. Bakit? Kasi dapat tayo yung pag sapat-sapat na, kumbaga more than enough yung blessings natin. Dapat makontento na tayo. Andiyan na yung word na contentment. No, tinuturuan tayo dito maging contento. Dito sa verse na to, kung pagbubulay-bulaya mo, we need to be contented. Andun nga yung pinakahuli, di ba? Pasalamatan na ng Diyos kasi galing sa Kanya yan. Kaya, dangerous na sinabi ko, pag ang tao hindi marunong makontento, pardon the word, it's nagiging ganid, no? They want more, more and more, no? Kaya nga these days, 'di ba? Nakita natin 'yan, bumulaga sa ating mga mukha yung mga taong ganid, 'di ba? Na hindi makontento sa meron sila, gusto nila. Kaya ang daming nagdudusang mga ibang tao because of that. Because of that, no? Tingin ko sa mga tao na 'to eh hindi nila alam talaga yung pagkilala sa Diyos, no? Pagiging grateful and thankful sa Diyos kasi gusto nilang kuhanin lahat, no? Hindi lang kasi pera yun eh. Pati nga power, authority, gagawin ang lahat para dun. No? Tatapakan na ang lahat. Yayakapin na hindi dapat yakapin para lang makuha yung kayamanan o magawa yung gusto na standard ng mundo. Kahit mali, okay lang yun. Basta ano tayo, magawa natin yung ano natin, trabaho natin. Minsan nakakalungkot yun, no? Na kahit alam mo nang mali, go pa rin. Kaya po ang mundo natin ngayon medyo ayan nagkakagulo. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati po sa ibang bansa. Itutuloy po natin yung ating discussion dito sa Celebrating Life and babalik po kami matapos ng ilang paalala.
1: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
9: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
0: Check your time, it's 7:36 in the morning. Maganda umaga po muli sa inyo. This is the program Celebrating Life. And good morning and happy Sunday sa mga sumusubaybay, nakikinig po at nanonood sa atin. Andiyan si Sister Denette Cortez. Hi, Sis Denette. Uy, mag-update ka naman ah. Anong nangyayari sa iyo? Merlin Laguna, maganda umaga po. Si Quincy Kahilig, hello Quincy. Ayan si Melchi Peroy and si Danny Quines. And syempre ang pagbati natin ng isang magandang umaga sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako po ng Pilipinas. Nandiyan ang EQ Baguio, RP Davao, Zamboanga, Tandag, Lawag, Bontok at Dagupan. Ayan. I think andun din yung ano no? Tugigaraw ba yun? Na nagsabi rin sa atin. Maganda umaga po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Ayan. Hopefully, everybody is okay. Okay, bago tayo sa ating pagtatapos, hindi naman pagtatapos, but sa gitna po, I'd like to point out two things ano po dito sa ating discussion ngayon as our topic of faithful provider. Yan, sabi nga po, unang punto natin is that matuto tayong maging satisfied. Sabi nga, let's be satisfied with God's provision. Of course, as I said, magkakaroon ng mga bad days, hindi naman laging sagana, di ba? Lahat tayo, we experience different episodes, seasons in our lives. Minsan talagang walang-wala ka na. Pero minsan, kailangan maranasan po natin yung kawalan para mas ma-appreciate natin pag meron na yung kasaganaan, di ba? Minsan ganun yun eh, we need to experience things na hindi magaganda para pag tayo nakaalis doon o naka-recover doon, parang parang mas ikaw ay fulfilled, mas nabubuo ka bilang tao, no? Kasi mahirap po yung puro kasaganaan eh. Kaya yung iba pag puro kasaganaan and then bigla na hindi na sagana, hindi nila kaya, no? Hindi nila kaya kasi nasanay sila eh, maganda po minsan talaga yung pinagtitibay ka ng panahon. Yun yung sinasabi nila, no? So sabi nga po, in seasons where we lack nothing, where we have what we need, no more, no less. Parang alam mo yun, sakto lang, no? Let's be content. Matuto po tayo makontento, as I said earlier. The world constantly attempts to convince us that we need more, and when God provides what we need, even if it feels like it's just enough, we are invited to practice contentment. Yeah, number one. And then we need to practice trust and gratitude. Yung tatlo na yon, dapat matutunan natin. Yung marami yung tao, hindi nila alam makontento eh. No? Kaya medyo nagkakaroon ng problema ang mundo. Pag meron 1 million, okay na ako. Pag may 1 million, gusto 2 million hanggang sa maging mga billion-billion na, no? Na hindi pa rin makontento kahit na. Kaya nga, sorry to say, pero most of the time, very tragic po yun nangyayari. Kasi hindi rin naman nila na-enjoy. Kasi nga, kinakamkam na nila eh, no? Kaya yun yung problema. Hindi lang, no, hindi lang ho ito pera ang pinag-usapan natin dito. Ah. Marami, lupa, yan. Ano pa, yung mga bagay-bagay na talagang wala silang contentment. And dito din, mapapractice natin pag wala tayo, trust. No? We should trust God, no? Marami tayong alam dyan na may awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Hindi, wala kang makikitang nagagalit o nagdadabog dahil kulang-kulang, but they just keep the faith. Yan. Mananatili ang kanilang pananampalataya sa Diyos kasi alam nila na andyan naman ang Diyos, hindi naman tayo nag-iisa. Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. And sabi nga po rito, contentment does not mean we stop growing up. Improving. It means we trust God while faithfully and joyfully using what He has given us. Yun po yung unang punto natin. So, kung matatandaan po ninyo yung parable of the talents, di ba? The master called his servants good and faithful whether they held less or more than the other. Yan po yung nakalagay sa Matthew 25:14-30. Tapos, and bahagi po ng pagiging contento, no, is being a good steward. Yan. Of what has been given to you, in what areas of your life do you find it? Tayo, no? In what areas of our lives do we find it hardest to feel content? Isa iniisip ko rin eh. Paano nga ba makontento? Diba? Ikaw mismo, tanongin mo yung sarili mo, kapatid. Contento na ba ako? Parang ang tao kasi the tendency is hindi ka makakontento eh, no? Ako nung araw, sabi ko, gusto ko magtapos ako mag-aral, magtrabaho. Okay na ako. No, okay na ako. Nakontento naman ako, pero the more marami ka pang gusto, no? Parang hirap natin makontento. Pero alam niyo, mas masarap pala yung feeling na magpasalamat ka. Thank you, Lord, kasi may trabaho ako. Thank you, Lord, dahil sapat-sapat yung aking kinikita. Mayroon akong bahay na tinitirahan, no? And then, nakakakain ako sa oras. Salamat sa Diyos, salamat. Nakakapasok ako everyday, nakakaakyat ako sa fourth floor, katulad ngayon, pag wala pa alasete, wala pang elevator, aakyat ka, thank you. Kahit hingal na hingal ka, thank you. No? Every step of the way, we should thank God. Kasi, hindi lahat po nakakaakyat, eh. Lalo na dati ako, naranasan ko yung may sakit ako sa tuhod. Nako, talaga pong na-appreciate ko yung bawat lakad na nakakalakad ako dahil pag pala may sakit ka sa tuhod, ako sakit talaga lumakad, pero ngayon na nakakalakad ka na wala nang pain, thank you, no? Minsan kailangan mo maranasan, naranasan kong operahan ako sa likod, no? Na hindi ako makatayo, hirap na hirap ako ngayon, appreciated ko na lahat. na pag nakakabangon ako sa umaga na walang pain, salamat sa Diyos. Na nakakaligo ako na ako lang, dati hindi ka makaligo, na mag-isa ka lang kasi kailangan mo ng assistance dahil hindi ka makayuko, bawal, di ba? So these are the things na we need to experience challenges, no? Challenges in life. And even God can move mountains. He wants us to climb the mountain for us to really see Him, feel Him, experience Him, yung kanyang faithfulness. And in this morning, yung pagiging faithful provider ng ating Panginoon. And then second point, baka maubusan ako ng oras. Second point, worship God for who He is, what He is doing, and what He is about to do. Yan. Alam nyo, every prayer, no, if I can really, ano, I always thank God for who He is. No? Kasi ang Diyos, ano yan eh, talagang alam natin, He is faithful, di ba? He is loving, yung kanyang greatest love. And minamahal niya tayo, merciful, di ba? Bagamat makasalanan tayo, at alam natin, He is just, pero andun pa rin, we always feel Him. Kaya, siguro, yung mindset natin, yung heart natin, talagang remind ourselves, mga kapatid, na we are nothing without God. No, without God. Kasi tuturuan tayo niya ng humility. Tuturuan niya tayo na kilalanin ang kapangyarihan, ang sovereignty ng ating Panginoon. And again, everything here na nararanasan natin is by God's grace and mercy na hindi natin deserving. Kaya siguro, yun ang pinakamaganda. Sabi nga sa Deuteronomy, di ba, yung pinakahuli, and you shall bless the Lord your God for the good land He has given you. We always thank God for the Philippines. Nandito tayo sa bayang Pilipinas. Bakit? Aba, eh, ang ganda dito, may tag-araw, may tag-ulan, di ba? May taglamig. Eh, sa iba po talagang, kaya nag-e-enjoy silang pumunta rito. Bakit? Na-enjoy nila yung araw. Diba? Meron akong nakilala dito from Europe. Talagang appreciated nila yung ating weather. Kasi daw na-enjoy nila yung sunrise, sunset. Na sa kanila, wala eh. Lagi malamig. Eh dito na-enjoy nila yung summer. Yung ating. So we always thank God for our country. We should always pray for our leaders, for our president, yung ating mga congressmen, congresswomen, no? Mga senador. Alam mo, mas kailangan nga natin silang ipag-pray, lalo na ngayon, no? May mga concerns po, no? Sa Senado, may mga nangyayari, mga iba't ibang issues. We should all pray, no? We should seek God, no? Dahil alam naman natin that God is always there for us. He is a faithful provider. Yung kailangan nating peace sa ating sa ating bansa, ibibigay niya yan. Basta manikluhod tayo sa Kanya, no? A praying country. Alam ko, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya kailangan we always pray, not only for ourselves, for our families, for our friends, yung mga kilala natin. We should pray for our country, for our leaders. Kasi yun lang po, that is the only way that we can do. Kaysa mag-rally-rally kasi dyan sa labas, we should pray for them. Ano po, lalo na po yung mga naliligaw ng landas, yung mga nasa isang, sa isang sitwasyon na alam ko, hindi rin naman madali yung sitwasyon nila. Kaya sana talagang they will be covered by the blood of Jesus at sila'y manumbalik sa Diyos, no? Yun yung gusto nating ipanalangin para sa kanila. Okay, RP Davao, Zamboanga, Tandag, na banggitin natin kanina, Lawag, Bontok, Dagupan, maganda umaga po sa inyo lahat. Okay, the right response in seasons of having just enough is gratitude and worship to the one who provided everything. Madali pong pasalamatan ng Diyos when we receive something new. But true gratitude, ito na, but true gratitude recognizes His provision even in the ordinary. When we consistently acknowledge Him, our hearts remain anchored in Him instead of in what we have. No? Sabi nga, no, busy-busy tayo na gusto natin makarating sa langit, sa kingdom. Hindi naman natin kilala yung King, di ba? Hindi naman natin kinikilala yung kanyang utos, yung kanyang mga salita. Kaya kailangan i-recognize, i-honor, i-worship, i-glorify muna natin ang King of all Kings bago natin ma-attain yung kingdom. Huwag natin kalimutan yon, di ba? When you have just enough, ano ba ang ginagawa natin? Pag sakto-sakto lang. No? Kaya, yun siguro yung maging ano natin sa ating message or takeaway message this morning, mga kapatid, is that we should always be grateful. No? Maging mapagpasalamat tayo. Sabi nga, with everything the world shows us and the fast pace of life, it's not always easy to pause and be content. Take time each day this week to stop and thank God for what you already have. Sa lahat ng mga blessings na natatanggap natin, no, eh, let's thank God as always, no? Every step of the way. What tends to make you feel like what you have is not enough? Paano pag kulang eh, kulang pa rin eh, no? Come to God and ask Him to help you find peace and rest in His provision. How can you grow as a steward of what God has given you? Start one practical step this week, budgeting, saving, or giving. No, matuto tayo niyan to manage our resources faithfully. Yan. So, alam nyo, ang puso na talagang may pasasalamat, ang puso na very grateful, no, sa mga nangyayari sa kanya because of God, ano yan? Walang pwesto o walang lugar dyan yung negativity, no? Kasi ang isang taong anchored kay God, no, sa Diyos, anumang sama ng sitwasyon, nakikita pa rin niya yung goodness o yung bright side of life. Kasi alam niya na hindi naman nakabase lang sa kanya eh. No? Don't play God, sabi nga. No? Hindi naman lang nakabase sa iyo yung mga pangyayari sa buhay mo. Andyan ang Diyos na pwede mong hingan. Pwede tayo humingi. Marami kasi sa atin, hindi tayo humihingi. Dapat sabi nga, ask God, knock, and the door will be open. Diba? Huwag tayo matakot. Ano po, sinasabi ni iba, wala na akong mukhang iharap sa Diyos dahil masyado akong makasalanan. Eh kayo nga yung hinahanap ni Lord, yung mga ganyan, ng mga makakasalanan. Tayo, lahat naman tayo makasalanan. Sino bang wala? Diba? Kaya po, ang gusto ni Lord is that we seek Him, no? And we enjoy, gusto ni Lord, yung joy nasa atin pa rin despite and in spite of our experiences. Alright? So ano bang prayer natin this morning, mga kapatid, dito sa ating unang oras? Thank God for His faithful provision in big and small ways. Hindi lang yung mga big, no? Ask God for a heart of gratitude and worship in response to what He has given you. Ask Him to always remind us, no? Tayong lahat, that everything that we have comes from Him. Yan, dapat lagi nating i-inculcate sa isip natin that lahat ng bagay dito sa mundo galing sa Kanya. Blessings natin galing sa Kanya. Maraming bagay that we should always thank for. And the last one, pray for wisdom to steward well what God has entrusted to us. We pray that we would be a blessing to others even when you have a lot or just enough. Kailangan kahit na medyo nahirapan tayo, eh, let's be a blessing. Let's be a blessing to others. Dapat every day yun ang maging kagustuhan.

0: all beyond us. Let's pray and ask God na siya yung manguna, siya yung kumilos, anumang sitwasyon we are in this morning or today or these days, especially these days, ano po. Okay? So, babalik to, po tayo mamaya sa ating ikalawang oras kasama natin, our brother in Christ, si Charlie Suarez. And tatanungin din natin siya doon sa kanya magiging laban sa July 11. Isa po siyang boksingero. Sumali sa Olympics, naging kampiyon sa Southeast Asian Games, ngayon po ay isa ng professional fighter. He's now based, nandun siya sa Las Vegas. Mamaya makakausap po natin siya sa ating pagbabalik dito sa Celebrating Life. In the meantime, please stand by for the news with Tom Reyes.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 7:53 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Nagpaalala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong graduates ng Philippine Military Academy na maging tapat sa bansa at hindi sa kahit sinong individual. Iniyag ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa commencement exercises ng PMA Talangdangal Class of 2026 sa Fort Del Pilar sa Baguio City. Binigyan din niya na mahalagang maging mapanuri ang mga sundalong Pilipino. Dagdag ng punong ekutibo, ang tunay na katatagan ng sundalong Pilipino ay nakaugad sa integridad, disiplina at karangalan. Dalawang baybayin dagat sa Mindanao nagpositibo sa red tide. Ito'y ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May live report si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos makumpirmang nagpositibo sa red tide toxin ang Pangil Bay sa Misamis Occidental at Llano del Norte. Ayon sa PIPAR, lahat ng uri ng shellfish at alamang na nakukuha mula sa nasabing lugar ay hindi naligtas kainin ng tao dahil sa banta ng paralytic shellfish poison. Samantala, nanatiling positibo pa rin sa toxic red tide ang ilang baybayin kabilang ang Dumanguillas Bay sa Zamboanga del Sur, Tantanang Bay sa Zamboanga, Sibugay, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Coastal Waters ng Bulinaw at Andas sa Pangasinan at Daram sa Saraw, Samar. Pinutupihin ng ahensya na lahat ng shellfish mula sa mga apektado lugar ay hindi dapat kainin upang maiwasan ang pagkalason. Gayunman, ilinaw ng BIPAR na ligtas pa rin kainin ang isda, kusit, hipon at alimango basta't sariwa ang mga ito at nalinis ng mabuti bago lutuin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ibang balita, Philippine Coast Guard sinispindi ang isang fast cat matapos mahuling nagbubuga ng maitim na usok. Ang ulat mula kay EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinuspinde ng Philippine Coast Guard o PCG at Maritime Industry Authority o Marina Region 4A ang Passenger Ship Safety Certificate na MV Fastcat M7. Matapos itong ma-inspeksyon kaugnay ng napaulat na matinding pagbuga ng maitim na usok habang bumabiyahe mula Calapan Port patungong Batangas Port noong Mayo 14. Ayon sa PCG, agad silang nakipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya matapos kumalat sa social media ang ulat hinggil sa umano'y sobrang black smoke emission ng barko. Nagsagawa naman ng technical inspection ang Marina Region 4A upang tiyakin kung sumusunod ang sasakyang pandagat sa maritime safety at environmental standards. Sa isinagawang pagsusuri, nakitaan umano ng ilang depekto ang barko kabilang ang sirang air cooler ng main engine number 4, pinsala sa bahagi ng engine number 2 at paggamit ng hindi angkop na lubricant na nakaapekto sa performance ng makina. Dahil dito, naglabas ang Marina ng Enforcement Inspection Apprehension Report o EIAR at ipinag-utos ang pansamantalang suspensyon

0: ng safety certificate ng barko hanggang maitama ang mga kakulangan nito. Minigyang diin ang PCG at Marina na bahagi ito ng kanilang mahigpit na pagpapatupad ng maritime regulations upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at tripulante. Ngayon din ang pangangalaga sa karagatan at kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Philippine Sports Commission, umaasang magkakaroon na ng Pilipinong siklista na makikilahok sa Tour de France. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Umaasa si Philippine Sports Commissioner Patrick Pato Gregorio na sanhin ng napakaraming paligsahan sa road cycling sa bansa. Katulad ng Tour of Luzon ay hindi na lalang magkakaroon na ng Pilipinong siklistang makikilahok sa pamosong Tour de France. Ang Tour de France ang pinakamalaki, pinakamahirap at pinakamapanghamong professional road cycling race sa buong mundo na ginaganap sa bansang Pransya tuwing buwan ng Hulyo sa loob ng 3 linggo. Ayon kay Gregorio, naniniwala itong darating ang panahon na magkakaroon din ng Pilipinong siklista mula sa hanay ng mga katutubong nakikilahok sa Tour of Luzon. Ang kakatuwan sa bansa sa Tour de France at sa panahong ito ay handang sumuporta at tumulong ang Philippine Sports Commission. Ito ang dahilan niya sa patuloy na pagpapaunlad ng Philippine Sports Commission sa mga sports facilities sa bansa at suporta sa mga Pilipinong atleta kabilang ang mga siklista na posibleng daan upang makamit ang minimiting kakatuwan sa bansa sa pandaigdigang paligsahan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang